0: Radyo Pilipinas.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
0: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
0: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkalat sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng ang paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
14: Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

0: Good morning! Magandang umaga at ito po ang ating programang Headline Sports dito lamang sa Sports Radio 918. Kami po ay nasa, syempre, AM band at ganun din po tayo ay nasa ating Facebook page. Kaya mag-standby lang tayo. Ito yung DCSR Sports Radio. Sana po ay nagkakaugnayan tayo, no? At nagkakakamustahan dito sa ating programa. Ang ating Headline Sports ay sumasa inyo sumula araw ng Lunes hanggang araw ng Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 10. Okay, dalawang oras po tayo na nagkukwentuhan, nagbabalitaan, at siyempre, nagbibigay din sa inyo ng mga panayam sa mga atleta o kaya mga sports officials para nga makumpleto ang detalye ng ating mga storya. Sana po ay na-appreciate nyo kami. Bago pansamantala, yung ating Facebook page, dahilan nga po sa nagkaroon ng problema, yung aming datihan na page, pero sana hindi nyo kami iniiwanan, ano, at sana magkakasama pa rin tayo, no? Especially this year na tayo ay bumalik na sa original nating pangalan, ang Sports Radio, no? So kung yung iba kala nila Radyo Pilipinas 2, kasi Radyo Pilipinas 2 Sports tayo dati, pero ngayon balik na po tayo sa Sports Radio 918. Meron din kaming audio streaming, at yan po isa pamagitan ng PBS app. Okay, so PBS e-radio portal, pwede niyong kaming subaybayan diyan, basta umantabay lang kayo, pwede niyong puntahan ang lahat ng mga istasyon ng ating sports radio sa pamagitan nga po ng PBS e-radio portal. So kitang-kita nandun sa gitna, kasunod ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang Sports Radio 918. Marami tayong ibabahagi sa inyo ng mga balita para sa araw na ito, lalo na nanggaling tayo sa ilang mga coverages last weekend. At hintayin din pala natin, ha, kung meron tayong makakaugnay mula doon sa ating Philippine Seniors, Masters and Seniors Athletics Association na Sabado at Linggo din po ay nagdaos nung kanilang nationals dyan sa Phil Sports Field or Oval dyan nga po sa Pasig. Kaya mamaya ay tingnan natin kung makaugnay natin ang ilan sa mga winners, okay, ng ating PMAC or Philippine Masters Association, or parang mali yung sinasabi ko, basta yung Philippine Masters Athletics, okay, Nationals, okay? Ito yung samahan ng National Masters and Seniors Athletes, diba? Na kinabibilangan ni na Jolly Claraval, diba? Kahit si Attorney Al Agra, yung ating kasama sa legal playbook, ay lumaro din po. Nakita ko may medal nga na suot-suot si Attorney Al Agra kahapon, eh. Kaya tingnan natin kung mga naging ganap dito sa ating National Masters para po sa ating mga Masters athlete niya, ano. Sila yung mga veteran athletes natin na patuloy ba nagtitraining at nagbibigay ng magandang mga resulta pa rin at nakaka-inspire sa mga medyo may edad na natin na mga kababayan, di ba? So yan ay abangan nyo, hindi pa lang kumokontak sa akin kung sino yung pwede nating makaugnay for today dito sa ating programa. Okay, so sana magkakasama tayo, ha, rinigan tayo at nagkakakamustahan tayo dito pa rin sa Sports Radio. Kami po ang inyong Sports Connection sa AM Band.
1: BSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan.
2: I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services,
1: duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission
2: para sa mga aspiring atletang Pinoy.
1: PSC Hour. Iha-highlight pati ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from Philippine Sports Commission.
2: PSC Hour. Shaping healthy and competitive environment
1: sa larangan ng esports. Kaya, gwardyahan na ang oras para hindi magbintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon.
2: With Judith Caringal.
1: Every Friday yan.
2: PSC Hour. Sa Radyo Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas 2-918. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Okay, sige. Umpisa natin sa pamagitan ng ating headlines para sa araw na ito. Today is May 18, 2026. Sa larangan ng karate, Katleya Bustamante sa Under-14 Komite sa 47 kilograms at Francis Abundo Under-14 Komite minus 40 kilograms, wagi ng gold medal para sa host Philippines sa Karate Youth League 1 na ginaganap o naganap dyan sa Maynila sa SM Mall of Asia Arena. Ayan, so we have 2 gold medals, 2 silver medals, and 2 bronze medals para sa host Philippines. Samantala, sa larangan naman ng track and field, Yasini Garmali bumura ng sariling national record at ito ay sa 3,000 meters. Ang bago niyang oras ay 7 minutes 46.62 seconds. Yan ay kanyang naitala sa Seiko Golden Grand Prix sa Tokyo, Japan. Samantala, sa larangan ng tennis, Alex Iala mapapalaban sa isang clay court specialist, Ukraine's Oleksandra Olenikova, ranked number 68 in the world. Yan ay sa round 1, mamayang gabi na ito ha, ng WTA 500 Strasbourg Open sa France. Samantala, sa larangan naman ng aquathlon, ang taga Baguio na si Dustin Eslay at ang SEA Games gold medalist nung relay team natin, dati yon, but not in the recent SEA Games, si Erica Burgos ang nanalo po. Sina Eslay at si Burgos ang nanalo sa National Age Group Aquathlon kahapon yan sa Amoranto Sports Complex dito sa Quezon City. Samantala, patuloy na ibinibida ng Philippine Sports Commission ang kanila talagang pagkilos para itaas ang sports sa ating bansa. Binuksan na ang bagong gawa na Baguio Track Oval kahapon yan dyan sa Baguio City, doon po sa Teachers Camp, mismong si Chairman Pato or Patrick Gregorio kasama si Mayor Benchi Magalong. Okay, ng Baguio City ang nagbukas dito sa napakagandang track oval. Maganda yung pagkagawa at may enjoy na ito ng ating mga atleta who attended also the opening ceremony from boxing, from track and field. Kaya naman handa na muli para sa training at high altitude training ng mga atleta mula sa Manila na pwedeng pumunta sa Baguio, umakyat sa Baguio for their preparation, especially for the biggest event this year, ang Asian Games. Hindi pa dyan natapos yung mga lakad ng PSC last weekend. Sila din po ay nagpunta sa Dagupan City. Yes, Chairman Patrick Gregorio, kasama din ang mga commissioners na sina Walter Torres, ganun din si Fritz Gaston, nagkaroon ng pagpirma sa Memorandum of Agreement, okay, doon sa Dagupan City Local Government Unit para po maging swimming at gymnastics regional training center itong kanilang syudad. Okay, so kung dito sa rehiyon na ito, dyan ay basta swimming at saka gymnastics ay ang regional training center na suportado ng PSC ay itong nasa Dagupan City. Samantala, ang MPTC Tour of Luzon nakatatapos lamang ano, sa panayam natin kahapon, isiniwalat na 17 stages at least ano, from 14 to 17 stages and then more international teams ang papasalihin at ang binabalak na tanggapin bilang kasakalahok. Yan po ay sa pag-anunsyo nga for the 2027 MPTC Tour of Luzon. Doon sa closing ceremony, meron nga tayong photo of that screen na nagsasabi na 2027 MPTC Tour of Luzon, definitely a bigger one with more stages and more international teams to compete. At yan po ay mas nabigyang pandetalye kahapon ni Ari Perez, ang Chief Executive Officer sa programang Cycle Lane. Samantala, sa larangan ng PBA, yes, PBA nasa semi-final round na ang Season 50 ng Commissioner's Cup. Okay, at ito ay kasado na ang magiging labanan ng Barangay Ginebra kontra Rain or Shine. At ang TNT, okay, kontra naman sa Meralco. So ayan, May 20, Wednesday is the first game para dito sa dalawang pareha na ito. Best of 7 semifinal series ng PBA Season 50 Commissioner's Cup. Samantala, sa malalaking ganap sa international or sa foreign sports natin, sa larangan ng tennis, Jannik Sinner, nakumpleto na ang kanyang career Golden Masters. Na itablan niya na ito kay Novak Djokovic. Tanging si Sinner at si Djokovic lang ang nakagawa ng career Golden Masters. Lahat ng mga Masters tournaments, Cincinnati, ito Italian or Rome and others ay nakopo ni Jannik Sinner with his victory last night at the Italian Open over Casper Ruud. Samantala, sa women's side, Saturday, nung tinanghal na kampiyon si Elina Svitolina, na siya namang tumalo kay Coco Gauff in 3 sets para naman makuha ang kanyang ikatatlo ding titulo, ikatlong titulo at maging pinakamatanda na player no sa women's WTA na manalo ng 3 beses dito nga sa Rome o sa Italian Open, WTA 1000 tournament po din yan, ano, bahagi ng preparasyon para sa next week's French Open, the second Grand Tour or Grand Slam for the year. At sa larangan naman ng golf, yes, katatapos lang, kani-kanina lang, siguro mga 1 hour ago, tinanghal na kampiyon si Aaron Rye ng England sa US PGA Championship. Siya yung kaunanahang sabihin natin English man na kumopo ng US PGA Championship in over 100 years. Huling isang manlalaro ng England ang nakakuha ng corona na ito, 1919 pa. Eh ngayon 2026 na. So he won by 3-stroke over Spain's Jon Rahm. Samantala, sa larangan ng cycling, eto na, Jonas Vingegaard ng Denmark ay nagbigay ng signal sa mga karibal niya dito sa ginaganap na Grand Tour, ang Giro d'Italia, ng kanyang pagwagian ang Stage 9 solo to the finish line, si Jonas Vingegaard. At siya po ay, kumbaga, nagpaparamdam na. Siya yung paborito rin dito sa Grand Tour na ito. Samantala, yung overall leader na taga-Portugal na si Eulalio, matagumpay naman na nakapasok o nakasabay doon sa peloton at siya ay nananatiling leader. Siya pa rin ay may suot ng Maria Rosa o yung pink jersey as a symbol na siya po yung overall leader of this Giro d'Italia. Okay, ang lahat ng yan, plus kwento natin, mamaya tingnan din natin ang magiging ganap sa game number 7 ng NBA semis. Okay, so ang may laro ngayon ay ang Cleveland at anong kalaban ng Cleveland? Pistons ba? Yes, Cleveland Pistons. Nawala na tayo eh. 2 weeks, more than 2 weeks tayong nawala. So Cleveland versus Pistons, game number 7 na ng NBA semis. Yan po ang aming bibigyan din ng daan at bibigyan ng update sa pagpatuloy ng ating programa. Ito ang ating Headline Sports on a Monday morning. Kasama ko si Engineer Jemart, si Nida, si Team, and of course si Michael, ha? Long time no see, Michael Lines. Okay. At syempre, sana kayo na mga nakatutok sa 918 kHz sa AM band at ganun din sa ating Facebook page. Sige, magparamdam naman kayo. Mag-send kayo ng message para ma-acknowledge natin kayo. At syempre, malaman ko na maraming nakikikwento, maraming nakikisale sa mga ganap sa Philippine Sports at sa Team Philippines dito po sa Sports Radio. Okay, quick time out tayo tapos puntahan natin ang detalye ng mga balita in a while.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo
3: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tulog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
10: Maging panatag Pilipinas.
2: Sports Radio 918 AM.
0: And we're back. It's 8:26 in the morning. Puntahan natin ang malaking hosting ng Pilipinas dito sa Karate One Youth League Manila 2026. Ito po yung presented by the Philippine Sports Commission sa SM Mall of Asia sa Pasay City. Ito ginanap last weekend and the past 4 days. So kahapon ba, magandang celebration para sa isang bata na si Francis Earl Jod Abundo. Tapos yung isa naman ay si Katleya Elaine Bustamante. Sila po yung kumbaga save the day and of course the hosting of the Philippines dahilan sa pagkuha nila ng medalya sa kani-kanilang mga weight category. Si Bustamante ay gumawa ng golden breakthrough para sa Pilipinas sa pamagitan ng kanyang panalo doon sa Under 14 Committee Female 47 kilograms. Ang kanyang tinalo ay taga-Australia na si Anna Jovich. Okay, tapos at yan ay sa pamagitan ng 6-2 na panalo. Una pa lang, nag 2-0 na para dito kay Bustamante. Okay, si Katleya Elaine Bustamante. Samantala, sumunod ka agad itong si Abundo, si birthday boy, na siya namang tumalo sa taga Brunei na si Asli Kyrie Bin Wan Zurami, 7-0 para naman sa under 14 male committee 40 kilogram class. Okay, ito pong event na ito, malakihan, kaya nga Karate One Youth League ay sanctioned by the World Karate Federation. At syempre ang ating NSA, ang nagpatakbo dito ang Karate Pilipinas Sports Federation Incorporated, headed by Richard Lim. Samantala, nagdagdag din ng silver medals ang dalawa pang kabataang karateka, si Nadine Caleb Montalvo at si Alexa Ray Ballesteros. Sila ay kumuha sa under 14 male and female division ng kata. So yung kata, ito yung form. Ito yung binibigyan ng grade ang bawat kalahok. Si Montalvo narrowly lost 2-3 to Sodis Muyad Alcatani, samantalang si Ballesteros naman ay natalo kay Kyoka Okamoto ng Japan. Ayan. Samantala, meron pandagdag na mga bronze medal si Ashana Gian Sabote ang nakakuha ng bronze ng kanyang talunin, si Niela Ayisa Albano doon sa repechage ng Committee Female 42 kilograms. Si Kailani Vergara naman nakakuha din ng bronze nang siya ay nanalo laban kay Andrea Nikolic ng Serbia 4-1 doon sa kanila ding division. And then overall, ang host Philippines ay may 2 gold medals, 2 silver medals, and 2 bronze medals para tapusin ang kampanya dito sa torneo na nilahukan ng 800 na mga karatekas mula sa 58 na mga bansa. Truly a world competition. Karate One Youth League Manila 2026. So at least, hindi natapos ang torneo na walang medalya ang Pilipinas. Diba, nung isang araw pa tayo naghahanap ng medalya dito, sina John, si Jess, sa kanilang mga pagtunghay sa unang dalawang araw ng torneo, wala, bokya para sa Pilipinas. Pero saving the host Philippines saved the best. Diba, on last day. Kaya naman, 2 gold medals, 2 silver, and 2 bronze medals for the Philippines. And congratulations, congratulations, hindi lang, kumbaga, itong mga medalya na ito ang tagumpay talaga nitong mga kabataan na ito. More than that, yung mga nakakita kung papaano naglaro yung ibang bansa in this high level, because this is world youth, ay makikita natin siguro in the coming days pa, diba, na-inspire sila kung gaano kahusay yung mga nakalaban nila. So, win-win, sabihin natin, scenario for Philippine Karate in general. At isa pa rin itong bahagi po ng sports and tourism na tunay na isinusulong ng ating government through the Philippine Sports Commission. Another international, big international event ended, and syempre po, through the Philippine Sports Commission. We know na in the coming days, hindi lang basta youth league, pwede tayong mag-host ng mas mataas-taas na level, di ba, ng competition. Kahit papano, may napatunayan tayo sa World Karate, our ability in hosting big event ay naibandera natin, and hanggang sa susunod na malakihang event ng karate. Congratulations to all the winners. Congratulations, Karate Pilipinas. Samantala, from karate, punta natin kung ano yung update muna kay Alex Iyala. O yung iba, kala nila bag off o nag-withdraw dito sa magaganap na WTA 500. Ano kasi nauuna yung mga posting sa social media. But hindi. Alex still here. Actually, nawala nga siya doon sa qualifying tournament kasi sobrang taas din ang level nito. Napunta naman siya sa main draw na. And yes, nakakasana ang kanyang laban. It's gonna be tonight. Ang kanyang mga kalaban ay taga-Ukraine, Oleksandra Olenikova. Okay, rank 68 in the world. Okay, siya ay nanggaling doon sa qualifier. Tinalo niya si Yulia Potensefa, 6-4, 6-4. So, ito yung unang pagkakataon para sa dalawa kay Alex na makaharap itong si Oleksandra. Sabi nga nung isa, Alex the good one versus Alex the bad one, ano? Kasi seemingly, kilalang sobrang aggressive, sobrang kakaiba yung play na meron para dito kay Oleksandra Olenikova. Okay, tingnan natin yung kanyang background. Talaga namang ito ay 3-4 on tour level events sa clay. Meron siyang record na 258 as against 119, 258 wins against 119 losses. Okay, siya ay ITF, sa mga ITF and challengers. And sa kanyang all of her 3 challenger and 10 ITF titles ay lahat sa clay. So, clay court specialist ito. Meron lang siyang 6 final losses. Uy, kita mo ha? Meron siyang how many? 13 titles, challenger and ITF. Tapos meron pa siyang 6 final losses. So, talagang ano siya, clay court specialist. She has played 14 tour level singles matches. She's 25 years old. 12 of those 14 tour-level matches were played in 2026. So, talaga ngayon lang din na, kumbaga, nagiging aktibo sa mga tour. When you say tour, ito yung 500, 1,000, yan matatawag na tour kasi yung iba, certified challenger. 7 of them on clay, register, posting 6-6 overall record. 3-4 on clay in 2026. Pero syempre, iba na rin ang laro ni Alex Iyala, di ba? The past tournament sa clay, kahit na ang tataas ng mga nakakalaban niya, ay nakakaabante na siya sa second round, di ba? And nagbago na rin naman ang kanyang play. Ika nga, nag-improve na rin siya on clay. Isa ito sa pinaka, sabihin natin, mahirap sa mga surfaces na nilalaroan ni Alex Iyala. Okay, so Alex Iyala in top 50 as against number 68 na si Oleksandra Olinikova. Okay, Oleksandra Olinikova is the name. A very dangerous foe, I would like to believe. Para nga sa unang round ni Alex. Round of 32 at the Roland Garros or Paris French Open major build-up or the last build-up of Alex. Kasi next week na yung French Open. The Grand Slam on clay. Okay, so it's 8:35. Ito pa rin po ang ating headline sports dito lamang sa Sports Radio 918. Silipin natin ang athletics. Ba? Natutuwa ako. Alam mo yung patafa natin, ang daming sinasalihan ng ating mga Filipino tracksters. So, ang isa sa sinalihan ay itong sa Seiko International Competition at yan ay sa Japan. At nakagawa ng record, okay, ang ating national team member na si Germali, okay. So si Yasini, okay, Germali ang nagbura, okay. So congratulations para kay Yasini Germali na nakabura ng Philippine national record sa 3,000 meters. Yan ay sa pamagitan ng kanyang bagong oras na 7 minutes 46.62 seconds Seiko Golden Grand Prix sa Tokyo, Japan. Kahapon po ito, no? So, ito ay bahagi ng World Athletics Continental Tour Gold Level Series. So, ang World Athletics may matataas na tournament, karera na sanction nila, no? At kung sa Asia ay gold tour level pala ito competition, and what a way to break your own record in a tour gold level series of World Athletics, di ba? Competing against a world class field, Yasini Germali finished 8 out of 16 athletes. Okay, so 8 out of 16, nasa kalagatian, eh, not bad, di ba? Okay, so, coach by Ben Thomas, okay, and Yasini is preparing for the forthcoming ICTSI Philippine Athletics Championships, tapos yung Korea Open this June. Lahat puros June yan, eh, di ba? Itong si Yasini Germali, matagal-tagal na rin ito na nakakasama ng ating national team sa athletics nga po. Okay, at siya ay pambato natin, middle distance, okay? Siya ay nakakuha na ng mga medalya. Like ito, nag-silver siya doon sa nakaraan na Southeast Asian Games, di ba? Okay, tapos yun pa, siya pa naman yung ating record holder, di ba? Sa 3,000 meters. So, alam ko may mga hinahabol sila na qualifying standard for the Asian Games. We don't know. We will check on or we will check with Patafa officials kung ano na yung lagay sa standings ni Germali para malaman natin kung siya ba ay pwede na masama doon sa ating Asian Games roster para nga po dito sa Ichi Nagoya Games later this year. Okay, so it's 8:38 in the morning. Sa ating pagbabalik ay puntahan natin ang kwento muna sa Aquathlon, okay, with Team Tapales. Siya po yung sumabaybay dito sa National Age Group Aquathlon. Kahapon ginanap yan sa Amoranto Sports Complex. Dito lamang yan sa Quezon City. Babalik po kami in a while.
11: Nandito po tayo ngayon sa Baguio, Philippine Sports Commission. Ito po yung bagong track and field oval. Nabalitaan ko lang po, 40 years of sports radio. Chairman Patol, greets all of you. Congratulations. Sana po magtuloy-tuloy yung ating partnership. Wala pong sports kung walang sports radio. Wala pong partnership with PSE kung walang sports radio. So sana po subaybayan nyo lahat ng ginagawa namin. Everything we do is for the youth, for the grassroots development, from grassroots to gold, from gold to greatness. Pag happy ang atleta, happy ang PSE. Pag happy ang PSE, happy ang sports radio. Mabuhay po kayo.

0: Happy 48th anniversary, Sports Radio. Maraming salamat. Thank you so much for bringing the victorious moments of Filipino athletes closer to the public. Your program has become an important instrument in inspiring our nation throughout the years. Maraming salamat po sa inyo.
1: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Sports Radio 918 AM.
10: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.

0: Okay, and we're back dito pa rin po sa ating headline sports with Team Tapales. Siya ay sumubaybay doon sa National Age Group Aquathlon ng ating Triathlon Association of the Philippines the other day sa Quezon City Amoranto Stadium. Yes, Team, good morning.
1: Good morning, Ms. Jude. Good morning sa mga taga-kanina sa Sports Radio 918 AM. At syempre, napakaganda ng naging kaganapan kahapon ng umaga sa Amoranto Sports Complex ng Magogi sa Men's and Women's Elite. Sila Dustin Sly at Erica Burgos sa kanilang mga events dito nga sa National Age Group Aquathlon. At syempre, itong competition na ito, eh, syempre with the coordination of Triathlon Philippines and Quezon City LGU naganap kahapon.
0: Nag-host
1: kahapon dito nga sa National Age Group Aquathlon. At kahapon, napakaaga nagsimula na itong competition na ito. 5:30 AM pa lang. Nag-gun start na agad tong competition na to. Yung swimming na to, masaya, maganda, Miss Juliet.
0: Say, ilang laps sa swimming?
1: Ano siya eh, 8 lanes siya.
0: 8 lanes.
1: Doon, tapos per lane, kailangan isa-isahin nyo yan hanggang sa mag-transition kayo, bababa kayo kasi yung swimming pool nasa second floor.
0: Okay.
1: Bababa sila konti doon, tapos yung transition doon sa baba, andun yung mga sapatos nila. And then,
0: yes,
1: they will run along Chino Roses Avenue. And Chino Roses from ano yun, from dun sa may round up turnaround yun and hanggang sa may Tomas Maraton.
0: Yes.
1: Pero konting bahagi lang ng Chino Roses yung datakbo nila doon, paikot hanggang papasok muli sa Amoranto.
0: Ilang laps doon sa swimming pool kapag sinabi mong aquathlon ng competition, di ba?
1: Isang ano lang yung marami kasi ano yun eh, yung parang
0: so
1: yung
0: lap siguro.
1: So
0: how many meters?
1: So yung parang yung lap siguro doon, Miss Juliet, yung walong lanes.
0: Lanes. So, kung walo, 8 times, ano yan? 8 times 50 ba?
1: Oo. Tignan natin yung ano
0: diba?
1: Sa...
0: Diba? Yung total distance. Kasi, meron po tayong short distance, meron tayong sprint distance, tapos meron tayong elite for men, elite for women. Kaya nakukuha natin yung mga oras na let's say 7 minutes sa swim, tapos ilang minutes doon sa ano, doon sa run.
1: Okay.
0: So, sandali lang, we will give way si Pangulong Ferdinand Marcos, meron pong dinadaluhan sa Makati ito, kung hindi ako nagkakamali. Narito po ang pananalita ni Pangulong Ferdinand Marcos.

0: Paalala ko ulit sa inyo na ang magandang edukasyon ay isang biyaya yan na hindi na pwedeng kunin sa inyo. Habang buhay na yan na nasa inyo, hindi manakaw sa inyo, hindi maagaw sa inyo, hindi ito nalulusaw, hindi mawawala. Kaya take advantage of this opportunity. You are now the presidential scholars. Make the most of it and study hard, work hard, and this will be something that will help you for the rest of your life. Tutulong ito sa inyo mismo, sa inyong mga magiging pamilya, sa inyong komunidad. At pag pinagsama-sama natin lahat yan, mararamdaman natin sa buong Pilipinas na may magandang nangyari dahil sa mga ating kabataan na ready na maglingkod, ready na gumawa ng lahat ng kailangan na gawin para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, para pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Ganun kahalaga itong programa na ito. And that is why we are looking to you to make the best of it and make the most of it. Para naman masabi natin, pagdating ng panahon, ready na kayo at kaya na ninyo ang magiging trabaho ninyo. Kaya keep up the good work. Sige, alam ko naman na lahat dito ay napili dahil kayo ay deserving students. Kaya I look forward to your final graduation. And masabi natin, nakapag-graduate tayo ng napakarami na scholar. So keep up the good work. Work hard, study hard. Make the most of this opportunity, and I'm sure you will find that it is something that you will keep with you for the rest of your life. Maraming salamat. Good, magandang umaga sa inyo.
1: Maraming salamat po, Pangulong Bongbong Marcos Jr.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Inyo pong napakinggan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa Makati para sa Bawat Bayan Makikinabang Project. Balik po tayo dito sa ating programa at ito po ang Headline Sports, Sports Radio 918.
2: Usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
1: Okay, so balik na kami ni Team Tapales at ang National Age Group Aquathlon Championship ng Triathlon Association of the Philippines sa Amoranto Complex. Diyan nga po sa Quezon City ang aming pinagkukwentuhan. Mm-hmm. So mga national team members, as expected, they delivered and they won the competition. Yes, team?
3: So mas rin ito yung following race distances natin dito sa elite junior men and women. Ang swim dito ay merong...
4: Ang elite and junior elite men and women, ang swim dito ay may 500 meter distance. Habang yung run ay may 2.5 kilometer run. Samantala, ay dun sa Super Tri Kids Aqua 6 and under, 50 meter yung swim, then 200 meter yung run. Sa 7 to 8 years old, 100 meter, then 500 meter yung run, then 9 to 10, 200 meter yung swim,
1: yes.
4: 1 kilometer yung run, and then yung 11 to 12, 300 meter yung swim, 1.5 kilometer yung run, then yung sa youth under 15, mm-hmm. 13 to 15 years old, 400 meter yung swim, 2.5 kilometer yung run, then yung sprint age group men and women, 500 meter yung run, ay swim, and then 2.5 kilometer yung run, patuloy siya ng elite and junior elite ng men and women, and then yung sa standard age group, 1 kilometer yung swim and then 5 kilometers yung run. Ayan po yung
1: kategorya. So, saan na kategorya sina Burgos?
4: Sila Burgos at saka si Dustin Sly ay kabilang sa elite men and women.
1: Elite men and women, so 750?
4: 500 meter yung swim and then 2.5 kilometer meter.
1: Napakabilis. Na sabihin natin distance of the race. So,
4: yes.
1: What happened?
4: Kaya dito nga sa naging karera nila, talagang napakabilis nung naging finish nila dito. Alam mo, Miss Judith, wala pang alas 6 ng umaga na tapos agad itong ating mga aquathlon participants dito, si Dustin Dame Sly, na ito, nanggaling pa ng Prisaa. Oo, si Sly. At nag-compete pa siya dun sa swimming. Nagtapos siya ng oras na 16 minutes and 6 seconds with a total time sa swimming ng 6 minutes and 47. Tapos sa transition, 45 seconds. And then sa run, 8 minutes and 34 seconds. Samantala si Erica Burgos naman, siya yung nagtapos ng 7 minutes and 32 seconds sa swim. Tapos nag-transition siya, 48 seconds. And then 9 minutes and 18 seconds yung run. Kaya a total time of 17 minutes and 38 seconds. Alam mo, Miss Judith, ito si Erica Burgos. Nanggaling siya sa isang nagkasakit siya prior yung Subit. Kaya hindi siya nakapag-participate sa Subit. And now, ito yung ano, parang road to recovery pa rin siya. Dito nga sa naganap na Aquaton, and she's happy na nakapag-compete siya dito at nakapag-race dito sa Amoranto Sports Complex for the first time. And now, ito nga, si Erica, siya na may nag-prepare for the upcoming Asia Triathlon Cup na gaganapin sa Osaka ngayong May 31.
1: Triathlon and, naman ha, not aquathlon.
4: Yes, oo. Kaya ito yung nagsilbing parang parte ng preparation
1: yes,
4: niya.
1: Yes.
4: For that upcoming contest. Ito naman si Dame Sly, Dustin Dame Sly. Naglumak din sa Subit. Alam ko nag-silver to sa Subit eh.
1: Mm-mm.
4: Si Sly. At saka,
1: hindi ko pa masyadong kilala yung Sly. Oh, parang bagong pangalan. Oh,
4: bagong
1: diba?
4: Pangalan siya.
1: Kasi dati mga Ramos, kung ano-ano.
4: Oo, oh, bagong pangalan
1: but,
4: siya.
1: He's doing not only, syempre, aquathlon, but also triathlon. Ganyan naman sila eh, diba? Sa
4: yes.
1: Trap.
4: Oo, pero doon sa Presaa, swimming yung competition niya.
1: Ah,
4: nanggaling pa
1: okay.
4: siya ng Presaa. So, as far as I can remember, dumating siya the other day. Parang Friday ata siya dumating.
1: Okay.
4: At doon sa Presaa din, itong si Sly, marami siyang event dito. Kaya talagang lagari yung naging competition niya. After Subit, nag-Presaa. Tapos ito sa Presaa, meron siyang nasa 6 events na nilawakan dito. Oo,
1: okay.
4: And after nun, dito siya tumungo sa aquathlon.
1: So, para, sino yung nag-second sa kanila? Para makita ko lang yung
4: actually,
1: level ng competition na
4: actually,
1: meron.
4: They were the lone sa ano sa elite category.
1: Hindi sumali yung iba.
4: Hindi, kasi...
1: Kaya nagtaka ko yung mga pangalan, wala eh.
4: Kasi I think, as far as I know, parang ano sa elite kasi, parang it's optional to, ano. And marami kasi competitions pang sinasalihan yung iba
1: okay.
4: nating elite triathletes.
1: Kaya pala wala yung mga ibang pangalan, ano?
4: Mm-hmm.
1: Oh, but generally, how was the competition?
4: It was really competitive, Miss Judith, especially sa junior tsaka sa junior mm-hmm. elite. Oo, kasi nga, especially sa junior men elite. Apat na national team members yung kasali mm-hmm. doon na nag-top 4. Sila, nanguna doon si Sancho del Rosario, sinundan ni Daryl Bada na medyo matunog din yung pangalan. Tapos nandun din si Jiro Gito tsaka si David Mora. Sila yung nagsunod-sunod na apat doon. And really, dikit talaga yung naging laban. Ito si...
1: Maganda ba yung venue? Yes, alam na natin, mahusay naman na yung ating mga atleta dyan dahil sanay na sanay sila. Yearly may aquathlon. How was the venue dito sa Amoranto Sports Complex?
4: Actually, maganda yung venue, Miss Judith, kumpara sa mga ibang naging aquathlon. Ito, may payapa siya tapos malilim.

0: ang sapatos nila for the run event naman. At yung run event, maganda yung naging run event kasi challenging siya. Dahil nga, may pa-slope area yon, hindi siya straight na daanan. So, may climb, kumbaga, may konting pagtaas at meron ding konting pagbaba. Then parang siso kumbaga yung run event dito.
1: Yun lang sa kalye, may nakita akong mga patchy-patchy dun sa kalye, pero meron namang mga warning sign, di ba? Kasi syempre dangerous yun for the runners, di ba? Nakita ko yung iba may konting alam mo na, konting lubak. Eh syempre competition 'to, nagmamadali ka sa pagtakbo. But definitely this is just naman national ano, kung international talagang hindi yan pwedeng payagan ano.
0: Oh, ayun yung sa transition, ito na yung mga bata.
1: Area, okay, mga ayun bata.
0: Yung mga batang-bata natin, mga
1: super
0: runners.
1: Super tri kids.
0: Oh, ayun, diba? Mga 6 years old.
1: Ayun, sabi mo medyo pababa.
0: Oh, ayan,
1: medyo. Dapat anuhan mo sa pagtakbo, baka masubasob ka dyan.
0: Oh,
1: diba? Oh, look at that. Look at that boy. Nakakatuwa naman bago lumabas ng ano.
0: Tapos dun sa loob, Miss Judith, nakalagay yung mga sapatos nila. Kailangan nilang kunin in isuot.
1: Oo, dapat hindi pwedeng nakakalat yan ha. May violation yan. May minus yan. O may dagdag na seconds. Diba?
0: Yan talagang dyan makikita na talagang napaka-competitive
1: ito. So, success. Itong, successful. Okay, success naman yung, yung staging. Well, we just hope na talagang full participation come the next time around. Diba? Kasi maganda rin na makita talaga lahat sila nagigit-gitan for the national title of aquathlon. Kaya tinanong kita, sino ba yung mga rivals? Sina Burgos tsaka ni Isla.
0: Pero dun sa dun sa kay Erica, ang naging kasabay niya, si Anisha Kaluya. Yung nanalo naman sa
1: si
0: Junior
1: Katrina Elite. Si Katrina Salazar, wala ba dyan?
0: Wala
1: ka. Wala si Katrina, okay.
0: Inaabangan natin kasi last time, dun din siya.
1: Yes.
0: So, ayun yung inaabangan natin.
1: Anyway, so mamaya second hour, team, sino-sino na mga huddle para lang may idea tayo kung kamusta talaga yung naging paglahok nila at saka yung kanilang panalo, di ba?
0: Actually, Miss Judith, aside from the Elite and Junior Elite women and women, meron tayong mga nakapanem na para at triathletes dito na lumok din dito. So,
1: nice.
0: Andito yung mga kasama natin na sila Sancho del Rosario, yung nanalo sa Junior Men Elite, si Anisha Kaluya sa Junior Women Elite naman, then si Erica Burgos sa Women's Elite, si Dustin Eslay sa Men Elite, and then ating mga para triathletes na sila Jake Lacaba sa PTS 5 event, and then sa si Jerome Almeida naman sa PTS 6 event.
1: Okay.
0: And sila yung
1: lahat yan mapapanood nyo, mapapakinggan sa ikalawang bahagi po ng ating Headline Sports on a Monday morning. Okay, so it's 8:57 in the morning. Please do stand by for the 9 o'clock edition of the news at diretso po ang kwentuhan balitaan dito lamang sa Headline Sports.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagkalat sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
11: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: Sports Radio 918 AM.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Tumungo po tayo sa Makati City para sa bawat bayan makikinabang event at nandun po si President Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang talumpati.
13: Ilang dekada, itong pondo na ito ay hindi talagang nagamit para sa mga local government. Eh, kako, siguro,

0: or our program sports star of yesteryears, isa sa mga Gilas legends, and of course, TNT legend sa PBA. Walang iba kundi ang nag-iisang RDO, Ranidel De Ocampo. Magandang araw sa iyo, Ranidel. Welcome back sa Sports Radio. And maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa panayam na to.
1: Hello, Ria. Magandang umaga at magandang umaga sa lahat ng sumusubaybay sa Sports Radio.
0: Ayan. Naimbitahan natin si Ranidel para syempre balikan ang kanyang napakakulay na karera as an athlete. Although hindi pa naman ganun katagal na nagretiro, parang ilang years pa lang, Ranidel.
1: 2020 eh. So, 6 years
0: six
1: na.
0: 6 years. Oh, medyo matagal na pala, no?
1: Matagal na rin.
0: Oo. Pero naglalaro ka pa kasi sa Gilas Legends, kaya parang hindi pa namin masyadong dama yung pagre-retiro mo. Pero this year kasi, talagang parang naging official na siya dahil ni-retire ng TNT yung iyong jersey. So, talagang isa siguro sa mga ano yun, no? Mga milestone din sa isang atleta yung ma-i-retiro yung jersey number na ginamit mo sa isang team na TNT, of course, pinakamatagal mong koponan, di ba, sa PBA?
1: Oh, yung ni-retire nilang jersey ko, number 33 yun. So, yun talaga yung ginamit ko sa aking paglalaro sa PBA, sa professional basketball, number 33. At talagang nagpapasalamat ako sa TNT kay Boss Jolas Lastimosa, kay Boss Ricky, at kay Boss MVP na na-recognize nila yung pagsisilbi ko sa company. And so, maraming salamat. Siyempre, sa lahat ng mga fans na sumuporta sa akin.
0: So ngayon, kamusta ang retirement mo? Coach ka na rin, di ba? Assistant coach ka sa TNT?
1: Yun nga, plano ko kasi dati talaga mag-retire nga. Nung nag-retire ako, after few months, pinatawag naman ako ng TNT na sumama nga sa staff, sa coaching staff. Siyempre, ginrab ko agad yung opportunity kasi sayang naman na makakapag-share tayo ng mga experience sa basketball para na rin sa mga bagong players at sa mga darating pa na mga players.
0: Oo, sa lawak ng iyong naging experience sa paglalaro ng basketball sa professional, tama ba? 16 years or 15?
1: 2004 eh. So,
0: tapos
1: 2020.
0: 16 years
1: na. Mga ganun. No?
0: Oo. Okay.
1: Matagal din.
0: Oo. Bago natin pag-usapan yung naging ano mo, stint mo sa Philippine Basketball Association, syempre balikan natin yung start, di ba? Nung bata ka pa, ayan. Kailan ba, anong edad ka nagkaroon ng interest na mag-involve sa sports and particularly sa basketball?
1: Siyempre dati nung bata ako, nakikita ko lang pag nanonood ng basketball yung mga tiyuhin ko, yung mga lolo't lola ko, kami ni Kuyensi, nakikita namin yung mga PBA players sa TV. Black and white pa nga nun eh. At yung TV nga may pintuan pa yung ginagawa. So, may konting idea. Tapos may napapunod din kaming PBL. Ganyan. Kasi wala pa naman na hindi pa tinetelevise nun yung mga college. Hindi pa masyado. Minsan championship lang yung tinetelevise sa mga college. So, yun lang yung idea namin. Pero, ang alam lang namin na malaki kami.
0: Ganyan. Matangkad talaga kayo sa family.
1: May height kami. Kumbaga, kuya ko naglaro nung grade 6.
0: Mm.
1: But ako parang nag-start talaga ako ng organized tsaka basic basketball nung 14 ako.
0: Ah, okay. Parang high school. High school na.
1: High school na. Medyo late na. Kumbaga dumating ako sa St. Francis, talagang

0: Scratch pa. Matalon lang ako, matalon tsaka matakbo.
1: Okay.
0: Doon lang ako natuto ng mga basic.
1: Oo. Sa family niyo, wala talagang atleta. Parang leisure, ano lang, basketball lang.
0: Oh, mga nagba-basketball, basketball lang yung mga...
1: sa Tan, sa Cavite.
0: Oh, sa mga kamag-anak namin, ganun. At nanonood kami ng mga liga nila, ng mga TUN namin, ganun. At minsan napapalaro sa mga intrams. Tapos minsan nga, volleyball pa yung minsan yung nilalaro namin eh.
1: Ah,
0: Ganun.
1: okay.
0: Tapos
1: So, hindi lang...
0: basketball na rin.
1: Oo, hindi lang pala basketball ang nakahiligan mo. Nag-volleyball ka rin. O,
0: O
1: iba
0: kasi
1: pang
0: diba,
1: sport.
0: Minsan, pag mayroong PE, tapos mayroong intrams, volleyball minsan yung ano eh. Kasi hindi pa nga marunong mag-basketball. Pero, nasubunod na taon, basketball naman. Yung naging intrams. Tapos, gusto kong magkaroon ng experience na makalaro sa provincial meet tsaka sa regional meet hanggang sa maging palarong pambansa. Yun ang target ko dati.
1: Nagpalarong pambansa ka rin ba?
0: Hindi.
1: Na-recruit?
0: Ginawa ng... Na-recruit na ako nung St. Francis. Sinama ako ng kuya ko. Doon na. Kumbaga, napaganda rin kasi nasimulan ko ng kama yung ball.
1: Oo. So, si Kuya Yancy talaga yung nauna na na-discover din.
0: Oo, player talaga siya kasi matangkad nga. 6'6". 6'6 na agad siya nung 14 pa lang siya eh. Ako nung 14 ako, 5'11 lang ako eh. 5'8". Ganun. So, napaganda rin kasi sinimulan ko sa mga tamang training. Kumbaga, yung natutunan ko, tama. Hindi ako, yung mga bad habits, hindi ko natutunan yung mga bad habits.
1: Oh, yung mga fundamentals talaga na aral mo nung 14 ka. So, high school yon, and then college, yun nga sa St. Francis of Assisi. Talagang nag-team up na kayo ng kuya mo para sa school.
0: Oo, kahit nung high school eh, magkakampi pa rin kami noon. Nagka-champion kami sa high school hanggang sa nag-college na siya, naging teammate ko naman sina Irvin Soto.
1: Mm-hmm.
0: Yan, sina Nizar Kiram, sina Albergara. Yun yung mga naging teammate ko, si Lawrence Bonus. Yan. Hanggang sa mag-college kami, nag-abot kami ni Kuya Yancy, naglaro kami ng college. Yun, yun nga, simula nun, na-dominate na namin yung tournament namin, yung mga ligang sinasalian namin. Sa college level, sa college level, sa national students, sa university games, sa national capital region.
1: NCRAA.
0: Yan, NCRAA. Tsaka, actually, even international nga eh. Nag-champion kami dalawang beses, back-to-back. Sa Asian University Basketball Tournament.
1: Oh, wow. So, doon pa lang talagang, ano eh, nakilala na yung magkapatid na De Ocampo sa basketball. Talaga umagaw na kayo ng etsena. Meron ba mga nag-recruit sa'yo sa ibang mga ano liga? May mga nag-try ba?
0: May mga ibang nag-recruit. Yung mga UAAP, tsaka NCAA, may mga nag-recruit from high school. Kinukuha nila kami na doon mag-college sa kanila. Eh, nag-stay yung kuya ko. Nag-stay din ako sa St. Francis. Yeah. So, siguro, masasabi ko na talagang naging professional kami, naging national player kami. Hindi dahil sikat lang yung school namin, which is hindi naman sikat, na dahil na napili kami at naging maayos yung career namin dahil sa pagpupursige namin.
1: Oo, sa talent talaga at saka sa skills kayo nakilala. So ilang championship na kuha niyo sa ano, sa St. Francis, sa NCRAA?
0: Sa high school, marami. Pero sa college, sa national students, forfeit, yung national collegiate, yung intercollegiate. Tapos sa national, sa university games, forfeit din. Sa NCAA, forfeit din. At saka sa Asian University, back to back. Tsaka sa
1: Dinominate nyo talaga.
0: Battle of the Champions, nag-champion din kami diyan. So, marami kung i-add-add mo 'yon, ito-total mo, marami talaga siya.
1: Nung mga nakukuha nyo na yung mga, syempre, championship na yan, sumagi na ba sa isip nyo na, uy, pwede natin itong maging, career, ituloy natin sa pro? So, na foresee mo na ba yung sarili mo na talagang magpi-PBA?
0: Ako, nakita ko yon nung second year ko sa college. 18 ako noon eh. Doon ko nakita na alam ko sa sarili ko na kaya kong mag-PBA. Doon naman sa naging decidido ko na gusto ko mag-PBA, noong 16 ako, nung high school ako. Yun, doon ako nagsimula talaga na nag-decide na gusto ko mag-PBA.
1: That
0: Gusto ko
1: early, meron ka na bang mga iniidolo na nakikita mo yung laro mo o gusto mong gayahin yung mga moves?
0: Nung high school ako, si Daniel De Ponso yung pinapanood ko. Nasa PBL pa siya noon eh. Hanggang sa nag-San Miguel siya. Tapos, bago yon nung bata-bata pa ako, yun nga, yung pinapanood ng mga tiyoy namin, sina Patrimonio, Benji Paras, saka sina Ramon Fernandez. Yung mga tinitingnan-tingnan ko dati. Saka si Bong Hawkins.
1: Ay, oo.
0: So, ginaya ko yung mga ibang ano nila. Mga skills, mga galaw. Ayan.
1: Sabi mo, nanonood ka ng PBL, pero hindi ka nag-PBL, di ba? Nag-straight PBA ka na agad.
0: Actually, nung first year ko, after ko mag-first year, nag-PBL na ako.
1: Ah, nakapag-PBL ka rin pala.
0: Nag-PBL ako sa Montaña Pawn Shop, tsaka sa Jano, kay Senator Janos Meña na team. Tapos, nag-national team, tapos hindi na ako nakapaglaro ng PBL ulit. Pero naglaro ako tinuloy ko yung laro sa college, saka ako nagpa-draft.
1: Ah, okay. So, nag-PBL ka pero naglaro ka pa rin sa college. Kaya after nun, tsaka ka nag-professional, nagpa-draft.
0: O kasi
1: 2000,
0: nadiban
1: sige.
0: kasi yung Jan o noon eh. So, nangyari sa akin, hindi na rin ako naglaro ng PBL. Naglaro na lang ako sa national team while naglalaro ako sa college.
1: Anong year yon nung naglaro ka sa national team?
0: 2003 yun eh, yung SEA Games. Tapos before yon naglaro kami ng Siaba. Tapos before that, naglaro kami ng championship sa Hong Kong. Tsaka before that, Jones Cup. Before that, naglaro din kami sa Taiwan.
1: Ano yan? RP Youth? RP Youth ba?
0: Yung RP Youth naman, nung year 2000, tsaka 2001,
1: Sino
0: dito
1: mga
0: sa
1: kabatch
0: Manila,
1: mo?
0: si Kuya Yancy, nandun pa, si Ervin Soto, si Mark Pingris,
1: Ah, talagang doon pa lang mag-teammate na kayo ni Pingree.
0: MC Caceres, nandun din. Christian Coronel, si Britre Roma, nandun, at si Rolly Minor, nandun din, si Mark Kong, Ronnie Sagala, yan yung mga kasama ko. Si Patrick Chongko, yan. Si Jenkins Messina nandun din. Si Romar Minor, si Bito Yomolon.
1: Para
0: Yun.
1: mga
0: So,
1: teammate mo sa PBL yon.
0: hindi, college sila. Pero ako nag-PBL. Kami ni Kuya si nag-PBL na, tsaka si Erbin. Pero yung mga ka-teammate namin sa Yango sa RPU, mga college players sa high school. Kasi bata kami nag-PBL eh. 18 pa lang nag-PBL na kami.
1: Oo. So nung ano, nung nag 2003 nag SEA Games kayo, sinong coach nyo that time? I think sa ano yun, Vietnam.
0: Yun naman, si Coach Arik De Losario, rest in peace po kay Coach Arik. At distant si Coach Bergere at si Coach Boyce Samar. Ayan, si Game Shop yung player namin dyan, si Rich Alvarez, Erwin Soto, Gary David. Yun yung mga player namin. At sina Wesley Gonzalez, si Billy Wilson.
1: Bibigat ng mga teammates mo rin.
0: Paul Artadi. Kumbaga, yung time na yun kasi, mga college lang yung pinapadala dati sa SEA Games, di ba? Hindi katulad ngayon, kailangan magaling, mas magaling na.
1: Oo, pro na. Oh, professional.
0: Kasi nag-i-improve na yung kalaban natin sa Southeast Asia.
1: Okay. So, yun lang yung, ano mo, yung SEA Games. Gold kayo doon, di ba?
0: Oh, tsaka sa Siaba, naka-gold din kami sa Siaba. At tsaka sa championship sa Hong Kong, may paliga doon para sa mga national team. Nag-champion kami. Mga bata din kami noon eh. Ang sentro lang namin, isa lang si Romela Ducol lang, pero nag-champion kami. Sa Jones Cup, parang third place lang eh. Yun. Yun yung mga national team dati na, kumbaga, wala pa namang gilas dati. So, yung program, minsan, kung sino na lang yung available na player, ganun dati.
1: Oo.
0: Kaya, blessed din ako na nakakalaro ko sa national team kasi yung ibang mga UAAP players, yung ibang mga NCAA na players, hindi nakakalaro kasi on season sila.
1: Oo, hindi pinapayagan.
0: Kaming mga third league, mga sina MC Caceres, sina Albergara, gano'n. Kami yung mga...
1: Oo, kayo yung mga napapasama sa national team. Pero doon nakita yung ano nyo, yung galing nyo at doon kayo nahasa kasi mga international players mga kalaban ninyo.
0: Yun ang ginawa namin. Tinake namin yun na sa positive. Hindi namin iniisip na panakip butas lang kami kasi hindi naman kami yung mga first options. Kumbaga, tinake namin yung opportunity na maka-experience, makalaro doon at ma-represent yung bansa. At the same time, naging positive kami. Hindi namin iniisip na last option lang kami. Ganon. So, kahit pa paano, nakakapanalo naman tayo.
1: At ano tayo noon? Tayo ang best talaga sa Southeast Asia. Diba? Walang makaagaw sa atin yan. Noong 2004, ayan, nag-decide ka na finally na magpa-draft. In-expect mo ba na, ano ko eh, fourth overall pick sa PBA?
0: Meron, dati kasi parang hindi ko sure kung sino ang magiging coach ng ano nun eh, ng first pick. Yung isang coach parang pag siya daw ang naging coach ng team na yon, ako daw yung kukunin niya para maging first pick. So hindi naman nangyari. Ibang coach yung natuloy. At the same time, nung hindi na natuloy yon yung coach na yun doon, ang hinangad ko na lang, sana mapick pa rin ako kahit first round. So, hindi na ako naghangad ng mataas.
1: Pero mataas pa rin yung fourth overall.
0: Oo, ano pa nga nun eh, kausap ko pa yung mas batang kapatid ko, sabi niya, paano pag ikaw pa rin ang pinners pick? Ganyan-ganyan. Kasi, alam mo naman, pagdating sa big man, ikaw yung maraming galaw sa bigs. Sabi ko, sana wag ako. Kasi ang first pick mo, ang first pick noon kasi ini-interview eh.
1: Ay, my interview.
0: Natatakot pa ako sa interview dati. Kasi nga, galing akong dito, St. Francis, parang hindi ako masyadong na-expose. Parang takot ako sa camera pa noon sa interview eh.
1: Oh.
0: Oo, medyo mala bol-bol eh, takot sa interview. Yan.
1: Pero ngayon, kita mo naman, di ba?
0: Oh,
1: nasanay din.
0: Nasasanay din naman. Doon ko na-realize na hindi pwedeng ganun nga na lagi na lang naiiyak. Ano? Kailangan na marunong makiano sa fans tsaka sa tao. Kahit sino, ganyan.
1: So nakuha ka ng ano, ng FedEx. FedEx, ang first team mo.
0: Hmm.
1: Pero ilang years ka lang, di ba, sa FedEx? Trinade ka rin eventually eh.
0: Actually, tatlo kami nun. Si Ping Riz, tsaka si Wesley Gonzalez. Ang unang na-trade nun si ano eh, si Ping. Napunta siya ng Pure Foods, which is napaganda sa kanya. Naging maganda yung karir niya doon, naging champion, ganyan. So ako naman, after 4 to 5 years, napunta naman ako ng Tokentex. Pero doon sa 5 years ko sa ano, sa R21, sa FedEx, iyon yung isa sa bagay, naging makulay naman yung naging karir ko doon kasi magaganda yung mga nilalaro ko doon eh.
1: Doon talaga, angat yung laro mo, nagagamit ka.
0: Oo, kasi nung first year ko, limited lang yung minutes ko eh. Although, nag all rookie team ako noon, pero nagdagan yung minuto ko nung second year na ako. So, lalo ko pang pinag-usayan hanggang sa napansin na nga ako na pasama ulit ako sa mga national teams. At doon na nga, talagang nagpursige na yung TNT na makuha nila ako from year 21.
1: Mm-mm. So, 2008, tama ba? 2008-2009, nung na-trade ka sa TNT? First
0: December.
1: Oo, first stint mo ba sa TNT? Champion ka agad kayo?
0: Oo nga eh, champion agad eh. Ano eh, actually, na-trade ako noon bago matapos yung elimination. So, post-elimination, na-trade ako. Tapos, pagka-trade sa akin, nakalabang ko pa yung dati kong team, yung Air 21.
1: Air 21.
0: Tapos sa Christmas Day pa, naging situation nun, nagkaroon pa ako ng winning shot kasi...
1: Against them?
0: Down by one, sa akin dinisay ni Coach Shot yung play.
1: Wow!
0: So, 2 seconds. So, ako pa yung tumira.
1: Ibig sabihin, tiwala siya sa'yo talaga, di ba?
0: Oh, kasi feeling nila ako yun na lang yung kulang para daw mag-champion eh. So, ako naman, kailangan kong panindigan yun. Kasi lagi nilang sinasabi sa akin eh, ako kailangan kong pagbutiin. Which is sobrang pressure din para sa akin. Na coming from hindi sikat na school, tapos ako pa yung parang tinitingnan nila na missing piece para mag-champion, di ba?
1: Mm-mm.
0: Buti na lang nag-champion.
1: First championship mo yon sa TNT at sa PBA, di ba? Tama ba?
0: Oo, magkasama pa kami ng kuya ko na nag-champion kami.
1: Oo. Tapos ano na yan, sunod-sunod na. Ilang championships nga sa PBA? 6? Tama ba?
0: Oo, 6. Yung finals parang more than 10 eh. So, may mga talo rin kasing finals. Pero, eto ano, naka-6. Yun yung pinaka goal naman talaga eh, mag-champion, which is pinaka favorite ko yung una.
1: Mm-mm. Yun yung pinaka memorable ba?
0: Oh, kasi sobrang saya talaga nun. Kasi wala kang ibang hangarin kundi manalo lang eh. Yung mga award, kumbaga bonus na lang yan kapag nag-champion ka. Kung mag-champion ka, may makamit ka na award, edi bonus.
1: Noong 2015, nag-champion din kayo, finals MVP ka noon, di ba? Noong Commissioner's Cup?
0: Oo, pangalawa ko yun. Kasi yung una, All-Filipino versus Rain or Shine din. Yun yun, sweep. So, history din yun. At the same time, yung pangalawang finals MVP ko, Rain or Shine din kalaban, na tinuturing ko na pinaka-best series ng championship sa PBA para sa akin. Kasi hindi mo alam kung sino mananalo. Diba? So,
1: umabot ng Game 7 ba yun?
0: Umabot ng Game 7, tapos nag-overtime pa.
1: Wow! Grabe.
0: Ako nag-overtime, nag-overtime ulit. So, nakadalawang overtime pa siya.
1: Grabe yun ah.
0: Oo, kasi kaya ko rin tinuturing na isa sa pinaka magandang championship yun ng PBA kasi na final series. Kasi hindi mo talaga alam kung sino mananalo eh. Kasi sa game 1, nanalo yung TNT. Game 2, game 3, Rain or Shine ang nanalo.
1: Sino import niyo noon?
0: Si Ivan Johnson. Tsaka maraming drama yon kasi isipin mo, si Ivan Johnson, binangga si Coach Ching.
1: Ah, oo, diba? Tama. Yung sa sidelines.
0: Hindi lang isa. Dalawang beses pa niya binangga. After nung isang game, parang game 6 naman, binangga na naman niya ulit. Parang ganun.
1: Ay, so, Cywar. May Cywar din kasama eh.
0: Yun doon yung meron pa doon, nahubaran ng jersey. Si Matt Ganuelas Roser. Tapos binato ng bola ni Kinyan si Matt Ganuelas.
1: Okay.
0: Tapos sumugod yung lahat ng bench ng Rain or Shine kay Ivan Johnson. Grabe, ang daming drama talaga noon. Mayroon natanggalan ng ngipin.
1: Oh, sino yan?
0: Si Polly. Pumuntok yung dalawang siko ni Ivan Johnson pagbaksak. Tsaka grabe, puro physicalan. Tsaka maituturing ko na ito na yung simula. Kumbaga, nandito na tayo sa makabagong basketball na puro 3 points, labanan ng 3 points. Grabe yun, labanan talaga ng 3 points yung series na yun.
1: Siyempre, di ka nagpahuli. Stretch
0: for okay lang. Oo. Makakarami ka rin dapat ng 3 points kasi padamihan ng 3 points yun eh. Kung sino mas maraming 3 points, siya nananalo eh.
1: yun na yung simula nung ang mga big man tumitira na rin sa labas, no?
0: Si Ganyan, diba? Si Bobelga, si Almasan, natira na rin. Tsaka tumitira sa labas ang mga bigs ng Rain or Shine, pati yung import nila, si Wayne Kisim. So, kami din, ganun din. Tumitira si Ivan Johnson, ako, Kelly Williams, si Jay Washington, tumitira din.
1: Oo nga, no? Jay Washington, nandun din. So, ano naging key nung ano nyo, nung panalo nyo? Kasi sabi mo, umabot pa ng double overtime yun.
0: Sa tingin ko, naging susi doon nung nag-decide na ako mag-takeover.
1: Ah.
0: Kasi nakadalawang overtime na eh, sabi ko. Kasi inaasa ko din sa mga kasama ko eh. Itiwala rin ako sa kanila. Pero doon ko naisip na tama na, ako naman. Moment ko naman ngayon. Ako naman ang didiskarte ngayon.
1: Ayun, kaya naman pala.
0: Yun yung turning point, yung first 8 points ko sa
1: second overtime.
0: Second overtime. Yun yung sa tingin ko nagbigay ng diferensya.
1: So, eventually, nakuha niya yung title and yung finals MVP. Kaya naman pala, well-deserved na naibigay sa'yo. Oo,
0: ang ganda talaga ng series na yun. Kasi hindi ko akalain tatagal ako sa dalawang overtime na yun. Kasi prone ako sa pulikat eh. Minsan, pag sobrang tagal na, pinupulikat ako eh. Pero, pasalamat ako. Yung time na yun, hindi ako pinulikat. So, sa tingin ko, talagang para sa amin yung game na yun.
1: Okay. Pero, all good things come to an end. Eventually, trinade ka rin ng TNT sa Meralco. Ano naramdaman mo nung time na yun? To, ano yun? To 2017, no? 2017.
0: Kasi nung time na yun, parang sobrang desidido yung Meralco eh, na kunin ako. Hindi ko alam kung anong plano nila dati. Na meron sigurong gustong kunin sa drafting, ganun. At merong agenda sila na pipigilan yung Grand Slam ng ibang team. Parang ganun yun eh. Parang ako yung nag-sacrifice. Which is okay lang naman sa akin kasi kahit pa paano, nandun pa rin ako sa MVP group. Sa
1: Same company pa rin.
0: At the same time, welcome na welcome nila ako. Noong una, syempre, nalungkot ako. Pero dumating yung time na, syempre, kailangan mag-move on ka. Kasi 9 years ako sa TNT. Tapos, Meralco, ang maganda lang, ilang beses din ako nagkaroon ng chance na mag-champion kasi nagpa-finals din yung Meralco nung nandun ako.
1: Pero nag-champion ba kayo? Nag-champion ka ba with Meralco? Naabutan
0: hindi,
1: mo
0: puro finals.
1: Hindi na.
0: Kasi nag-champion sila nito lang eh, All Filipino versus San Miguel.
1: Ah, oo nga pala.
0: So yun yung first champion nila eh. So
1: nandun ka na ba nung nakakalaban ng Meralco ang Barangay Ginebra sa commissioners sa finals lagi?
0: Nandun ako noon na kasi nagko-finals dati ang Meralco pag ang import si Allen Durham eh. Yeah. So blessed din ako na meron kaming ganung import. Ang siguro masasabi ko lang medyo kulang lang sa mga experience. Meron lang mga konting bad habits noon pero sayang eh kaya sana. Oh, kaya sana mag-champion ng Meralco dati.
1: Okay. So, umabot na sa, kumbaga, nag-decision ka noong 2020 na mag-retire. Anong, kumbaga, anong naging senyales na naramdaman mo na ito na siguro talaga, dito na matatapos yung pro career ko?
0: Nagsimula yan nung ano eh, nung hindi ako makakumpleto ng season. Kapag start ng season, umahabol ako. Tapos pag okay na, may injure na naman ako. Niikot lang siya dun sa paa ko, binti, hita, likod. Tapos bababa ulit sa hita, binti, paa. So parang ako naman, dinesisyonan ko yun kasi parang unfair naman na sasahod ako tapos hindi ko naman maibigay yung best ko. Hindi ko matumbasan yung ibinibigay nila sa akin. So, doon ako nag-decision. Sabi ko, tama na. Ibigay na natin sa iba, sa ibang mga bagong players. At the same time, pandemic noon. Kaya medyo mas napadali yung decision ko.
1: Time to ano na to rest yung katawan mo kasi parang senyales na rin eh na hindi na ano kaya no at
0: kasi nung
1: na pahinga.
0: Nung kasing nag-retire ako sa Gilas nung nag-announce ako ng retirement sa Gilas medyo nakaramdam din kasi ako nun ng pagod eh kasi buong career ko simula Air 21 hanggang TNT naglalaro ako sa national team. Tapos lagi pa kaming playoffs, lagi pang finals, kaya lagi, kumbaga halos hindi ako nakakapahinga. Pero choice ko yun eh. Gusto kong maglaro sa national team. Eh. Gusto kong mag-silbi sa bayan. Pero, yun nga lang, medyo napaiksi yung karir ko sa PBA. Which is, bala ko sana maglaro hanggang 41 ako. So, 37 lang ako noon, 38 nung nag-retire ako. So, napa-short siya ng mga 4 years.
2: On 8 a.m. Sports Radio, 918 a.m.
1: So, yun, napaaga yung pag... kumbaga pagre-retire mo dahil nga sa wear and tear no with the PBA team sa national team pero wala ka namang regrets Rani Del kasi naalala kita minsan parang tinanong kita hindi ka ba napapagod dahil yun nga sabi mo lagi kayo nasa playoffs tapos kukunin ka sa national team sabi ko hindi ka ba napapagod sabi mo ang sagot mo sa akin noon saka na ako magpapahinga kapag kumbaga yung talagang tapos na yung career mo oo. So, kasi yung ibang mga, di ba, mga player din, syempre, choice din nila na pag pag talagang hindi, kumbaga, pagod dahil nga sa season ng PBA, eh nagbe-beg off sa national team, pero ikaw talagang ano, walang sawa sa paglilingkod, ika nga.
0: Wala akong regret kasi simula pa nung bata pa ako, gusto ko nang magsilbi sa bayan eh. Baga, pinapangarap ko nun as president.
1: Talaga ba?
0: Pangarap ko maging presidente ng Pilipinas noong araw. Pero
1: so,
0: sobrang bata
1: of,
0: ako.
1: Oo, may sense of nationalism ka na rin pala. Napunta
0: sobrang bata
1: lang
0: kasi
1: sport.
0: Ako
1: noon.
0: Gusto ko maging presidente ng Pilipinas. Pero bata pa ako noon. Pero yun nga, nagkaroon ako ng chance simula noong RP Youth hanggang ano, mag-men's national team. Anytime na available ako, lalaro talaga ako. Tsaka, ibinibigay ko lagi yung 100% ko sa game, tsaka sa training, sa practice, sa preparation, tsaka full concentration ako pag nandyan ako sa national team. Kumbaga, dumating pa nga yung time na nagsabi ako na sa national team na lang ako lalaro.
1: Oh?
0: Sabi ko. Pero, siyempre, yung sweldo ko sa PBA, yun pa rin. sinabi ko na dati yun. Yun nga, walang regret. At the same time, very proud sa achievement ko sa national team. At nakakabalik tayo sa world stage.
1: Yes.
0: At yung medal, nakakakuha tayo ng medal sa FIBA Asia, ganyan.
1: Mm-mm.
0: At masasabi ko at hanggang ngayon, ipinagmamalaki ko na doon naman sa Gilas 2013 namin, yung Gilas 2, masasabi ko na sobrang nakaka-proud yung grupo namin na yun kasi naglaro kami ng walang bayad at naglaro kami ng para sa bayan lang. Walang allowance. Kumbaga, kung ano man yung tinatamasa na success ng Gilas ngayon, eh, para sa akin na. Eh, dahil sa amin yun. Kumbaga, kami yung nagsimula.
1: Kayo yung nag-pave ng way.
0: Yes, kami yung nagsimula ng maniwala ulit yung mga Pilipino sa national team natin ng basketball kasi nung naglalaro kami diyan bago yung Gilas maging bago tayo manalo ng 2013 sobrang dami talagang hindi naniniwala. Makikita mo talaga sa social media noon eh. Hanggang sa tayo na yung nag-host ng FIBA Asia, marami pa ring nagda-doubt. At least ngayon very engaged na sila yung mga kababayan natin, yung mga basketball fanatic natin, very engaged na sila sa national team natin, yung Gilas Pilipinas.
1: At saka nung 2013, kasi prior to the 2014 World Cup stint ng Pilipinas, di ba ang tagal natin hindi nakakasali sa World Cup? So, grabe, ibang klase. Siguro kasama rin sa core memory ko yun eh, 2013. 2013 na nanalo kayo kontra Korea. 'Di ba? Sobrang ano noon, intense and sobrang nakakakaba, no, kasi mahirap kung magba-battle for third pa tayo para makapasok sa World Cup, 'di ba? So, naalala ko nung press con yun noon, 'di ba? Kayong dalawa ni Mark Fingris.
0: Umiiyak kami.
1: Ay, umiiyak. Umiiyak kayo, kaya pati kaming mga sa media, nag-iiyakan na rin.
0: Oo, nakakaiyak talaga kasi isipin mo, almost 40 years tayong hindi napapansin sa world. Nakabalik tayo at the same time. Yung grupo na yon ang daming nagdududa. Kasi yung binuong lineup ni Coach Chot, wala kasing MVP doon eh. Walang most valuable player ng PBA doon sa binuo niya. At parang dinisign niya talaga yung grupo na yon para dumipensa at mag-shooting at kumbaga mag-usap Kumbaga, puro role player lang kasi noon na siguro ang nag-MVP lang sa amin noon si ano.
1: Si Alapag.
0: Jimmy Alapag lang.
1: Mm-mm.
0: Which is siya yung captain ball namin. So madaming sasabi, hindi pwede si Jason Castro diyan. But si Jeff Chan diyan eh second group lang 'yan. Kumbaga off the bench lang 'yan.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Tapos, oh, Larry po na share, wala pa naman yan, ganyan-ganyan, kung ano-ano sinasabi. Tapos, si Mark Pingris, di makakaporma, maliit, ganyan, wala namang skills yan pagdating sa ano, wala naman shooting, ganyan-ganyan. So, ang daming nagda-doubt. Eh, si June Mar, sobrang bata pa nun.
1: Oo.
0: Tapos si Japet, hindi pa sobrang matured. Although, maganda na yung experience si Japet sa international. Yun. kaya, masasabi ko na dinisign talaga ni Coach Chot yun para talunin yung Korea. Kasi sa Korea talaga tayo may heartache eh. Kumbaga,
1: kontrapelo. Para tayong
0: lagi tayong broken hearted eh. Huwag Korea yung kalaban. Which is sakto naman na Korea yung kalaban natin sa semis. Sobrang daming drama talaga eh. Sipin mo, si Marcus Doughty na-injure pa nung first half. So, parang start pa lang yata ng second quarter noon. No, you know. Eh, kami-kami na lang yun. Kami na lang nila Ping. Oh, tapos, si Jacket. Paga, kalaban namin. Nina Ping, yung mga 6'10", 6'8", na magagaling. Tapos, shooter lahat yung mga Koreano. So, maraming drama kasi bago pa kami makarating dyan, nahirapan tayo manalo versus Hong Kong. Tapos bago yun, kalaban natin Saudi. Bad start. Kumbaga, medyo bad game. Tapos, nung kalaban naman yung Taipei, tinalo tayo ng Taipei sa elimination. So, si Gary David struggle halos buong ano. Sakto naman dumating pumutok siya. Yung granada niya pumutok noong quarters versus Kazakhstan. Saktong-sakto. Kailangan natin si Gary nun.
1: Mm-hmm.
0: Makikita mo na talagang buo yung team kasi bago yung Kazakhstan game, natambakan yata natin yung Qatar o Japan. Tinalo natin yun eh. Tambak na sila, ginawa ni Coach Chot, pinasok si Gary. Ang ginawa ng team, binigyan namin ng kumpiyansa si Gary.
1: Binigyan niya ng binigay yung bola sa kanya.
0: Mm-hmm. Kumbaga, doon mo makikita na nagtutulungan yung ano na yun. Kasi nung nagsisimula pa lang kami doon sa Lithuania, training camp, sobrang lungkot ng lugar, sobrang boring.
1: Oh, sa Europe. Mm-hmm.
0: Ang gagawin mo lang umaga, practice, tapos weights, tapos tune-up sa hapon. Ganun ulit kinabukasan. So, ilang araw yun, 2 weeks, ganun kami. Tapos ang lamig ng panahon, mag-a-adjust ka sa weather, ganyan. Manipis yung hangin, mahirap huminga. Tapos ang gagaling ng kalaban, mga Lithuania. So, tapos pinunta kami ni Coach Chot sa New Zealand. Doon naman kami naging ano, matapang maglaro. Kasi talagang...
1: Rough yung mga yun eh.
0: Rough yun. Oh. Sakit. Sakit kalaro. Sakit sa katawan kalaro ng New Zealand.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung pinaka... Yun yung malakas na tall blocks. Yun yung nakalaro namin. Tune-up game. Natalo tayo doon 1 point lang. Last shot.
1: Wow. Pero pinatibay kayo ng mga experiences na yun. No, na binaon nyo hanggang sa World Cup. Masasabi mo bang isa sa talagang pinaka, kumbaga, nasa taas ng listahan ng mga achievements mo yung mapasama dun sa World Cup team natin?
0: Oo, yun na yung pinakamataas ko naabot. Pero may mas mataas pa sana akong target nun. Nung, sa 2015, kung nag-champion tayo versus China, Olympic sana tayo nun eh, sa Rio.
1: Yan ba yung sa Changsha? Changsha ba yun? Yung si
0: Changsa.
1: Coach Tabaldwin, ang coach nyo. Parang mas ano yun, yung team, yung composition yun ng team na yun, mas yun yung hindi ano star-studded eh.
0: Mas mahina.
1: Ayan, yun yung word, mas mahina.
0: Oh, actually, yun nga yung sa tingin ko, isa sa pinakamahinang naging national team natin kasi hindi nagpapahiram yung mga ibang teams nun eh. So, si Coach Tab, yung mga ni-request niyang player,
1: hindi
0: niya
1: inalaw.
0: So, mayroon lang medyo matigas ulo si Pingris. Yun, sumama siya.
1: Talaga ba?
0: Oo.
1: Hindi pinayagan pero sumama.
0: Sumama siya. Ganun talaga ka ano si Ping na maglaro sa national team. Kaya puso talaga si Ping ng national team. Kasi si Coach Tab nagsimula yan noong 2013 eh. Noong nag-training kami sa...
1: Kasama na siya nun eh. Nakita ko na siya noon.
0: Nag-training kami sa New Zealand. Siya yung nag-asikaso sa amin doon. Para mag-set ng training camp. Para turuan kami. At saka makipag-tune up. Kaya yung mga ibang ginagawa namin doon sa FIBA Asia 2013, galing kay Coach Tab din yung iba doon eh. Makaturo niya yun sa amin sa New Zealand yung iba doon. So, malaking bagay talaga si Coach Tab sa national team.
1: Noong 2015, silver medalist nga kayo. No? Siguro kung hindi China yung host nun, baka tinalo niyo yung China.
0: Actually, oo, kasi sa kanila yung home court eh. Pero, siguro kung nasa ibang court, halimbawa, sa Japan or sa Middle East, doon ginanap yung championship. Sa tingin ko, panalo tayo doon eh, versus sa China. Grabe kasi yung sobrang garapal nung ginawa ng referee sa atin doon eh. Pero nagkulang din tayo doon kasi nga, kaya din sana yon kung mas malakas yung lineup.
1: Pero hindi mo rin sure kung makakarating sa puntong maglalaro kayo sa finals kung, di ba, iba yung lineup.
0: Ano kasi, pag kasi si Coach Tab ang coach mo, kahit mahina yung lineup, napapanalo niya eh. What more pa kung mas malakas yung...
1: Kompleto materialis talaga.
0: Makita mo naman, sa Ateneo, hindi sila pinakamalakas na ano na lineup, pero napapa-champion niya, di ba? So, ganun.
1: Okay. So, at least, di ba, nakuha natin ilang mga insights mo tungkol doon sa stints mo sa Gilas, Pilipinas. And 2016 ka finally nag-retire sa national team.
0: Yun yung main target ko nga, na magkaroon ng... Kasi kung nanalo tayo sa Changsha, tapos nakarating ako ng Olympics, magpapatatoo ako ng Olympics eh.
1: Oh.
0: Yung limang circle. Diba?
1: Kaya
0: so,
1: lang, Olympian ka. Ang tagal na natin hindi nakakapag-Olympics. Tagal na, diba?
0: Oo, matagal na. Yun sana yung best chance nun eh. Kung nagpahiram tayo ng dalawa pang shooter, halimbawa Jeff Chan, Lassiter, ganon. Tapos isa pang big man, Junmar, Japet, yung mga kung napahiram pa sana yon. Tapos another point guard. Dapat hindi natin iniisip yung sariling interest eh. Dapat lagi nating iniisip yung para sa bayan. Yun dapat naging mindset natin eh. Kasi minsan kanya-kanyang interest, so hindi nagpapahiram. Sayang yung doon ako talaga napaiyak kasi sayang yung pagod. Sayang yung pagod ng mga players.
1: Yung pala yung ano, yung pinanghihinayangan mo in 2015, no?
0: Oh, kasi pagdating mo ng Olympics, hindi mo kasi alam eh, baka may masilat ka doon eh, di ba? Kasi nung naglaro tayo ng World Cup noon, 2014, sobrang dikit lahat ng game eh. One possession lang. Yun lang yung pinagkaiba. 2 points, 3 points.
1: Muntik pa ka nga kay Manalo, di ba, sa Croatia?
0: Last shot pa tayo.
1: Oo.
0: Yung meron tayo mga tira, hindi tinatawagan ng foul, ganyan. Sayang eh. Pero kung lagi tayo nandun, irerespeto na tayo ng mga referee. Diba? Noong time na yon. Sayang, what if nag-Olympics tayo noon? Diba? Yung mga ibang, ano nga, nakakapag-Olympics eh, pero sa tingin ko, kaya naman natin tapatan eh.
1: Mm-hmm. Yan ang mga, in hindsight, at least, mga lessons na hopefully, ma-rectify na natin, no? Dahil we're trying to get into the Olympics sa 2028. So sa lahat ng mga naging experience mo na ito, ano, Rani Del, anong, kumbaga, well, yung ma-i-import mong mensahe para sa mga nag-a-aspire din na maging PBA player o maglaro sa sport na, kumbaga, kinahihiligan din nila. Anong maipapayo mo?
0: Siguro ano, ang masasabi ko lang, kailangan nilang mag-practice mabuti. At saka kailangan maging determinado. Kasi yun lang naman yung naging susi ko eh. Very determined talaga ako. Sobrang determinado akong matuto, determinado akong mag-hard work. Tsaka disiplina syempre. At dapat laging 100% kahit anong ginagawa mo sa loob ng court. Kahit anong practice pa yan o nakaka-boring yung practice, dapat laging 100%. Sa tingin ko yung sa mga kabataan naman, tingnan nila yung mga fundamentals. So yun yung very important sa basketball. Tsaka yung mga good habits ang gagawin nila palagi. Huwag lang silang titingin sa mga highlights nila, tsaka sa mga video nila, kasi ganoon na ngayon. So mas importante kung ano yung mga naitulong mo sa loob ng court. Yun.
1: Okay. And sa pamilya nyo nga, nagpapatuloy ang, kumbaga, yung pagiging atleta. Kasi di ba, mga anak mo, mga atleta rin, I'm sure influence
0: actually,
1: ka nila.
0: Yung lalaki ko ang atleta, si Ronnie Del Jr., nasa Ateneo siya ngayon eh.
1: Mm-hmm.
0: Bali, sports niya ngayon, volleyball.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news
6: o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. sa aming patuloy na pagsasahing papawid. Asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo sa airwaves man or online. Ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
14: Bato de la Rosa.
15: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
15: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
14: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, May 18, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
16: At ako naman po si Ched Oliva.
14: Live tayong napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:38 AM. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang bawat bayan makikinabang program sa lungsod ng Makati. Higit sa 13,000 pamilya na biyayaan ng 10 kilo ng bigas, habang higit 100 estudyante ang nabigyan ng scholarship assistance na aabot sa 20,000 piso kada isa. Ang balita mula kay Alvin Baltazar.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bawat bayan makikinabang program sa lungsod ng Makati, kung saan ay namahagi ang punong ekutibo ng bigas at scholarship assistance sa mga estudyante at 200,000 pesos sa may 23 barangay na lungsod na magagamit sa kanilang community development. Sa regintalumpati ng Pangulo ay binigyan din ito na ginawa ang naturang programa hindi dahil sa oil crisis kundi para maging mabilis na maibaba ang tulong ng national government sa mga lokal na pamahalaan. Sa mga LGU na niya ay binabagsak ang implementasyon ng Local Government Support Fund o LGSF upang mabilis na maiparating sa mamamayan ang kanilang pangangailangan na galing sa pambansang gobyerno. Naging bahagi din ng talumpati ng Pangulo ay ang kahandaan ng gobyerno na makinig sa pangangailangan ng taong bayan. Hindi anya natutulog at nagbabakasyon ng pamahalaan at hindi titigil para paglingkuran ang mga nakakailangan. Pakinggan natin si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr.
18: Ang inyong pamahalaan ay hindi po natutulog, hindi po nagbabakasyon kung hindi walang ginawa, kundi mag-isip ng paraan kung ano ang pangangailangan ng ating mga taong bayan.
17: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Tiwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pakikinabangan ng Pilipinas sa mga estudyante na napagkalooban ng Presidential Scholars. Humarap ang Pangulo sa Bangon Pilipinas Barangay Scholars sa Makati kasabay ng inilunsad na bawat bayan makikinabang. Bahagi ng pagisikap ng kanyang administrasyon na magkaroon ng Presidential Scholars sa bawat barangay sa buong bansa. Naniniwala ang Pangulo na ang suportang ito ng gobyerno ay makatutulong para sa magandang kinabukasan ng mga kabataan.
19: Pagka magandang training, pagka magandang napag-aralan, ay maliwanag na maliwanag, ay marami kayong magagawa upang tulungan ang inyong sarili, para tulungan ninyo yung mga pamilya ninyo, tulungan ninyo ang Pilipinas, mararamdaman ng Pilipinas yan.
16: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: May special payout ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga Lalamove drivers sa Metro Manila na hindi pa nakakatanggap ng kanilang cash assistance. Isasagawa ang special payout mula bukas, araw po ng Martes, May 19, hanggang Huwebes, May 21 sa The Tent, Gatchalian Drive sa Las Piñas City. Paalala ng Department of Transportation, tanging ang mga driver lang na kasama sa listahan na may naka-assign na schedule ang tatanggap ng naturang ayuda. Kinakailangan namang dalhin ang original driver's license at isang photocopy nito.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Nakapamahagi na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na higit 220 milyong pisong cash relief assistance sa higit 45,000 driver ng Grab, Joyride at InDrive. Bahagi pa rin ito ng pinakuling serye ng special payout operations ng kagawaran na isinagawa sa pakikipagtulungan ng Transport Network Companies o TNCs. Ayon sa DSWD, na serbisyo nila ang kabuang 45,522 beneficiaries sa Metro Manila hanggang noong Sabado, Mayo 16. Umabot ang nila ang kabuang disbursement sa mahigit 227 million pesos sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program ng pamahalaan.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas
20: News Nationwide.
14: Ibebenta

0: mga consumer sa taas singil sa kuryente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Epektibo na simula ngayong Lunes ang libreng terminal fee para sa public utility vehicles o PUVs sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, layo nitong matulungan ang PUV operators sa gitna ng tumataas na presyo ng langis bunsod ng Middle East conflict. Sakop ng libreng terminal fees ang lahat ng PUVs na gagamit ang PITX, kabilang ang mga provincial bus, city bus, modern public utility jeepney, traditional jeepney, UV express vehicle at taxi. Mahigit 5 milyong piso ang matitipid ng PUV operator sa 3 buwang terminal fee suspension na posible pang palawigin depende sa assessment ng DOTR.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 50 pesos na price cap sa bigas, posibleng palawigin ayon sa Department of Agriculture. Magbabalita si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nang ikot si Department of Agriculture Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara sa Pasig City Mega Market ngayong araw, kaugnay na pagpapatupad ng 50 pesos price cap para sa 5% broken imported rice. Ayon kay Guevara, kontento naman siya at wala naging problema dahil nakasusunod naman ang mga nagtitinda ng bigas sa ipinatutupad na price cap. Paliwanag niya, 2 buwan na sila nakapag-abiso sa mga retailer bago pa man inilabas ang Executive Order No. 2 na nagpapataw ng price cap sa imported ngunit broken na bigas. Pagkakakulong ng 1 hanggang 10 taon at multa ng hanggang 1 milyong piso ang nag-aabang na parusa sa sinumang hindi susunod sa panuntunan. Iginit naman ito na pansamantala lamang ang pinatutupad na price cap sa 30 araw at posibleng pampalawigin ng 15 araw depende sa magiging assessment. Hinimok naman ni Guevara ang publiko na i-report sa DA ang mga nagtitinda ng bigas sa hindi susunod sa papatupad ng price cap, gayon din yung mga mananamantala sa sitwasyon. Samantala, kanya ring hinikayat ang publiko na tangkilikin ang mga lokal na bigas sa mabibili na mas mababa sa 50 pesos kada kilo. Bukod sa bigas, pinag-aaralan na rin ang kagawaran ang paglalagay ng price cap sa carrots na 100 piso kada kilo at tiempo na 380 pesos kada kilo. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hinihikayat ng Department of Agriculture o DA ang publiko na isumbong ang mga hindi tumatalima sa price cap na imported na bigas. Nilinaw din ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara na price cap at hindi lang maximum suggested retail price o MSRP ang ipinapataw na 50 pesos na presyo kada kilo ng 5% broken na imported rice. Nangangahulugan niya ito na mas mahigpit na ang implementasyon nito, lalo na at paglabag na sa Price Act ang posibleng kaharapi ng mga retailer na lalabag sa kautusan. Ayon kay Guevara, posibleng makulong o magmulta ang mapatutunayang lalabag sa price cap. May kaakibat din niya itong parusang administratibo gaya ng pagpapasara sa mga rice outlet o tindahan at pagkumpiska sa mga produkto. May mga pulis na rin niya na nagroronda sa mga pamilihan para i-monitor ang ipinatutupad na price ceiling. Dapat din niyang kunan ng larawan at i-report ng publiko ang sino mang hindi sumusunod sa price cap at ipadala sa social media pages at website ng kagawaran at ng kadiwa ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magpapatupad ng pisong rollback sa kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG ang Republic Gas Corporation o Regasco bukas, Mayo 19. Dahil po dyan, maglalaro na lang sa 1,314 hanggang 1,439 pesos ang halaga ng karaniwang tangke ng LPG na may bigat na 11 kilo. Ayon kay Regasco President Arnel T., ang rollback ay bunsod ng pagbaba ng presyo ng LPG sa pandaigdigang merkado. Dahil din aniya ito sa pagbagsak ng shipping o transport cost ng LPG. Samantala, may rollback din sa kada litro ng kerosene bukas na aabot sa piso at 50 sentimo hanggang piso at 70 sentimo kada litro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pagsunod ng mga butika sa VAT exemption sa gamot, tinututukan ang BIR at FDA. Si Mary Ann Bastasa sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nagkasana isang joint inspection ng Bureau of Internal Revenue o BIR, ang Department of Health at ang Food and Drug Administration sa ilang pharmacy sa Muntinlupa para tiyakin ang maayos na pagpapatupad ng VAT exemption sa mga gamot at health products. Layo ng hakbang na matiyak na naipapasa sa mga pasyente ang benepisyo ng tax exemption para mapababa ang gasto sa mga maintenance at gamot para sa mga may malulubhang sakit. Nakapalob ito sa Revenue Memorandum Circular No. 27-2026 ng BIR kung saan nasa higit 2,000 VAT-exempt medisina ang nai-endorso ng FDA.

0: A. Pabilang dito mga gamot para sa cancer, hypertension, diabetes, mental illness, high cholesterol, kidney at tuberculosis. Sinabi ni DBIR Commissioner Charlita Mentin Mendoza na hindi nagtatapos sa paglalabas ng memorandum ang tungkulin ng ahensya dahil kailangan din tiyaki na tama ang pagpatpad ng VAT exemption lalo sa mga butika at establishmento. Dagdag pa nito, magtutulungan ng BIR, DOH at FDA para masigurong agad na napapakinabangan ng mga pasyente ang VAT exemption sa pagbili ng gamot. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 16 na minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Alas 11:18 oras natin Pilipinas. Ombudsman personnel nagtungo sa Senado ngayong araw kung bakit. Alamin natin sa ulat ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
1: Report.
9: John, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na nagtungo sa Senado ngayong araw ang ilan sa kanilang mga personnel. Ito ay para isilbi ang Order of Prevention Suspension kay Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca, gayon din ang subpoena sa CCTV footage kaugnay ng mga nangyari sa Senado noong May 13. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, tinanggap ng Senate Secretariat ang parehong dokumento. Matatanda ang pinatawa ng 6 preventive suspension ng Office of the Ombudsman si Senate Acting Sergeant at Arms Aplasca kaugnay ng mga nangyari nga sa Senado, lalo na yung naging barilan. Paliwanag dito, layon ng preventive suspension na bigyan daan ng mas malalim na investigasyon para matukoy ang buong katotohanan sa insidente. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
10: Naka-alerto ngayon ang Philippine National Police o PNP sa harap ng inaasahang pag-convene ng Senado bilang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Inalerto ng PNP Chief o ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang Metro Manila at ilang regional units sa posibleng kilos protesta at iba pang aktibidad kaugnay sa impeachment proceedings. Gitni Nartates, hangad nila na maging mapayapa ang anumang aktibidad. Kaugnay nito, itinalaga ang ilang pulis sa strategic locations, kabilang ang mga lugar sa palibot ng Senado at iba pang tinukoy sa convergence points sa buong bansa. Samantala, inaasahan din ang kilos protesta sa ilang bahagi ng Davao City makaraan ang inilabas na arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
2: Seguridad sa labas ng Senado muling hinigpitan, daan-daang pulis. Muling idineploy ng NCRPO. Mag-uulat live si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
1: Report.
11: Yes, John, muling hinigpitan ang seguridad dito sa bisinidad ng Senado at daan-daang pulis din ang muling idineploy. ayon nga sa SRP o Daan-Daan Police ang pinahalat ng kanilang tanggapan mula sa iba't ibang units kabilang ang Southern Police District Mobile Force Battalion, Pasay City Police, Special Weapons and Tactics o SWAT at meron ding mga augmentation mula sa Manila Police District. Ayon sa pulisya, layo nitong masiguro ang seguridad at kaayusan sa lugar kasabay ng inaasang kabi-kabilang mga kilos protesta kaugnay nga sa naganap na kaguluhan sa Senado at pagkukumbin nga ngayong araw bilang impeachment court ng Senate. At ito'y kabilang din sa mainit na usapin sa warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa. Samantala, mahigpit na rin ang seguridad sa loob ng Senate premises kung saan may mga nakakabit pang mga bag wire sa gate at meron pa rin mga deployment ng militar bukod sa normal na security. Yan muna pinanguling kaganapan dyan mula dito sa labas ng Senado sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Senado, dapat bumawi matapos ang week of chaos. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dapat ituloy. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Nanawagan si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa Senado na agad na mag-convene bilang impeachment court para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte matapos umano ang isang magulong linggo sa mataas na kapulungan. Ayon kay Sendanya, kailangan patunayan ng Senado ang katapatan nito sa konstitusyon sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Binigyan din ni Sendanya mataas ang expectation ng publiko at hindi sapat na mag-convene lang ang Senado bilang impeachment court, dapat matuloy ang paglilitis ng pangalawang pangulo. Anya, kailangan bumawi ng Senado sa taong bayan. Diin ang mambabatas dapat umiral ang pananagutan laban sa isang linggong pang-aabuso at kaguluhan. Hinimok din ang mambabatas ang publiko na bantayang mabuti ang impeachment proceedings at tutulan ang anumang tangkang maantala ito. Mamayang alas 3 ng hapon, nakatakdang mag-convene ang Senado bilang impeachment court na siyang sasaksihan naman ng buong pwersa ng House Prosecution Panel. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hiniling ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na ibasura ang lahat ng legal actions ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Inilarawan ng Solgen si De La Rosa bilang isang pugante na umano'y ginagamit ang korte para takasan ang international arrest warrant. Sa kanilang komento, sinabi ng Solicitor General na ang mga mosyon ni De La Rosa ay maituturing na catch-all proceeding na anya'y labag sa pangunahing tuntunin ng hukuman. Inihikayat din ni De La Rosa ang sangay ng ehekutibo na isuko ang mga sensitibong Interpol red notices, diffusions at interagency communications. Iginiit ng Solgen na ang internal communications, legal opinions ng Department of Justice at Interpol of diffusions na hinihingi ni De La Rosa ay protektado ng executive privilege.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Abogado ni Senador Bato de la Rosa, wala pa ring ideya kung nasaan ang senador at kung dadalo ito sa posibleng pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Si Luisa Irispe sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Hindi rin daw alam ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa hanggang ngayon kung nasaan ang senador o kung totoong nakalabas nga ba ito ng Senado noong nakaraang linggo. Ayon kay Attorney Jimmy Bondoc, hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakakausap si Senator Bato. Hindi rin nila makumpirma kung ang senador nga ba ang may-ari ng sasakyan na lumabas umano ng Senado noong madaling araw ng Huwebes. Nang tinanong naman si Attorney Bondoc kung may plano bang dumalo sa plenary session o sa napipintong pag-convene ng impeachment court ngayong araw, ang senador, kahit via online, sagot lang ni Bondoc ay hindi rin niya ito alam. Samantala, humirit naman ang kampo ni Bato na wala umanong basehan kung aarestuhin si Bato kapag sinubukan itong lumabas ng bansa dahil wala namang hold departure order at immigration lookout bulletin lang ang inilabas ng Department of Justice laban sa kanya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba nating balita, Senador Sherwin Gatchalian hinimok ang DOE, NGCP at ERC na ipaliwanag at tugunan ang mga nagaganap na brownout. Si Nymph Asuncion sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nanawagan si Senador Sherwin Gatchalian sa Department of Energy, NGCP at Energy Regulatory Commission o ERC na agad natugunan at resolbahin ang power interruption sa nakakaapekto sa iba't ibang komunidad sa bansa. Bigyang diin ni Gatchalian na hindi katanggap-tanggap na nagpapatupad ng 4-day work week ang gobyerno at marami pang sangay ng pamahalaan dahil sa tensyon sa Middle East pero nagkakaroon pa rin ng brownout. Sinabi ng senador na kung paulit-ulit ang pagpalya ng mga planta, ang sanhi ng problema ay dapat managot ng mga generation companies. Kailangan anyang tiyakin ng ERC ang mahigpit na pagpapatupad ng mga performance standards at papanagutin ang mga lumalabag. Makailang ulit na rin nanawagan si Gatchalian sa NGCP na magpatupad ng mas maagap na grid management, kabilang ang pagtiyak ng sapat na ancillary services para maiwasan ang power interruption lalo na tuwing mataas ang demand sa kuryente. Hindi anya pwedeng paulit-ulit na lang ang ganitong sitwasyon at kailangan ng malinaw na paliwanag, agar ang aksyon at pananagutan mula sa otoridad. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Nais ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court o ICC na simulan sa Nobyembre at 30 ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay ICC Deputy Prosecutor Ma'am Manjayan Niang, inaasahan nilang makukumpleto ang lahat ng kaukulang pre-trial steps sa katapusan ng Setyembre. Dahil dito, iminungkahi ng prosecution na simulan ang paglilitis sa November 30 para magkaroon ng dalawang buwang paghahanda bago ang aktual na trial. Umalma naman ang bagong lead defense counsel ng dating Pangulo na si Peter Hines at sinabing hindi nararapat magtakda ng petsa para sa pagsimula ng paglilitis dahil may mga issue pa umanong hindi naaayos. Plano ni Hines na balikan ang usapin kung kaya pa ni dating Pangulong Duterte na humarap sa paglilitis dahil sa umano'y lumalalang kondisyon nito.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Justice Sector Coordinating Council ilulunsad sa La Union ayon sa Korte Suprema. Ang detalye hatid ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Diyan, ilulunsad nga ng Justice Sector Coordinating Council ang 20th Justice Zone sa City of San Fernando, La Union ngayong Mayo 21, taong 2026. Gaganapin ang programa alas 9 ng umaga sa Bougainvillea Function Halls sa Yoro Hotel. Layunin ng Justice Zone na palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya ng ahensyang bahagi ng justice system para mabawasan ang pagkantalan, mapahusay ang efficiency, pananagutan at pagtugon sa paghatid ng hustisya sa lokal na antas. Ang JSCC ay binubuo ng Korte Suprema, Department of Justice, Department of Interior and Local Government. Itinatag ang konseyo sa pamamagitan ng joint declaration noong April 30, 2010. Bahagi ang paglulunsad ng 20th Justice Zone na pagisikap ng pamahalaan na palakasin ang peace, security at rule of law sa pamamagitan ng mas maayos na koordinasyon sa sektor ng katarungan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Nagsimula na ngayong araw ang global celebration ng Open Government Week 2026. Sa ngayon sa Proclamation Number 916 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2025, ipinagdiriwang ng bansa ang Open Government Week tuwing ikatlong linggo ng Mayo. Katuwang sa selebrasyon ang iba't ibang miyembro ng Open Government Partnership Community sa Pilipinas. Tampok sa limang araw na selebrasyon ang iba't ibang aktibidad na nagpapakita kung paano isinusulong ang transparency, accountability, citizen participation at innovation sa pamahalaan. Sa bawat forum, dialogue, caravan, workshop at learning session, layunin nito ang mas bukas na pamahalaan, mas aktibong mamamayan at mas mahusay na serbisyo publiko para sa lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Department of Public Works and Highways o DPWH hinikayat ang mga lokal na pamahalaan na suportahan ang Senior Citizen Centers. Mula sa Radyo Magazine, mayulat si Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Laan ng 10 milyong pondo ang Department of Public Works and Highways para sa mga programang layo na magpatayo ng Senior Citizen Centers at ilan pang pasilidad para sa nakatatandang Pilipino. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Ara Charis Papa, Supervising Environmental Management Specialist ng DPWH, sinabi nito na mayroong pondo ang kanilang ng ahensya para sa programa gaya ng Convergence and Special Support Program at paggawa ng standard ng mga plano at disenyo para sa senior citizen centers. Kailangan lamang makipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan para sa mga kinakailangan dokumento gaya ng katunayan ng pagmamay-ari ng lupang pagtatayuan at program document na naglalaman ng plano na nakabase sa Gender and Development Programs.
17: Gayat po ng departamento po, no, na lahat ng LGUs na patuloy na suportahan ito pong programa ng TPWH para po sa pagpapatayo ng ligtas, accessible at inclusive na pasilidad.
16: Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmy Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Hanggang ngayong araw na lang ang voters registration para sa barangay and sangguni ang kabataan elections o BSKE. Kaugnay nito, hinimok ni COMELEC Chair Attorney George Garcia ang eligible voters na magparehistro hanggang mamayang alas 5 dahil hindi na palalawigin ito. Sa kasalukuyan, nasa 95 million ang botante para sa BSKE.
18: Hanggang alas 5 na lamang po ito ng hapon. At ang susunod nating registration, kung sakasakali, ay sa susunod na taon na sa Pebrero ng 2027 para naman sa national and local election ng 2028. So para po sa barangay ng SK election, talaga pong hanggang ngayong araw na lamang ito at wala nang extension.
10: Si COMELEC Chair Attorney George Garcia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Naispatan ng Philippine Coast Guard ang hindi otorisadong aktibidad ng Marine Scientific Research o MSR ng Chinese research vessel sa bisinidad ng K2 at K3 malapit sa Pagasa Island sa West Philippine Sea. Namonitor ng PCG noong Mayo 16 ang Chinese research vessel na Xiang Yang Hong 33. Taglay ng nasabing research vessel ng China ang mga kagamitan para suportahan ang submersibles. Suyurin ang pusod ng karagatan, kumuha ng datos mula rito at magsagawa ng malawakang pag-aaral sa ekolohiya ng karagatan. Bilang tugon, nagsagawa kahapon ng Maritime Domain Awareness o MDA flight ang Islander 4177 ng PCG sa Kalayaan Island Group. Nagsagawa rin ito ng multiple radio challenges sa mga barko ng China.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
10: At sa larangan ng palakasan, Alex Iyala sasalang sa Strasbourg Open kontra Ukrainian Oleksandra Olinikova ngayong gabi sa France. Mula Sports Radio 918, may ulat si Ria Arevalo.
19: Sisimula ni Filipina tennis ace Alex Iyala ang kampanya sa Strasbourg Open kontra Ukrainian Oleksandra Olinikova ngayong gabi sa France. Nakatakda ang round of 32 match bandang ikapito ng gabi Philippine time. Direktang nakasampa sa main draw ng WTA 500 events si Iyala bilang kapalit ni Hailey Baptiste na nag-withdraw sa torneo. Kagagaling lang ni WTA number 38 Iyala sa third round exit sa Italian Open, kung saan yumuko ito sa kamay ni Elena Rybakina 6-4, 6-3. Samantala, ang 25-year-old at WTA rank 68 na si Olinikova ay huling lumahok sa Madrid Open at lumasap ng round of 128 loss sa kamay ni Simona Walter. Ang Strasbourg Open ay ikalimang kompetisyon ni Iyala sa clay court ngayong season at huling torneo nito bago lumahok sa 2026 French Open. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Alas 11:34 na po ang ating oras ngayong Lunes ng umaga. Karagdagang mga balita mula sa ating mga provincial stations. Sunod po nating ihati dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
21: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
22: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
0: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Balita, laging totoo,
25: impormasyon,
24: detalyado at kumpleto,
25: serbisyo,
24: tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service,
25: tumutugon sa tawag ng pagkakaisa
24: para sa bagong Pilipinas.
25: Bagong Pilipinas.
24: Tapat sa pag-uulat.
25: Radyo Pilipinas 1.
24: Radyo Pilipinas.
25: 738 AM.
26: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Philippine Standard Time, 11:36 ng umaga. Oras na para sa mga balita mula sa mga probinsya ng Luzon. Regional Project Monitoring Committee ng Cordillera pinaigting ang pagbabantay sa mga ipinatutupad na proyekto sa rehiyon. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Joseph Cabanas.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas.
27: Report.
29: Pinalalakas ng Regional Project Monitoring Committee o RPMC Cordillera ang pagbabantay sa mga proyektong pang-imprastruktura at pang-kaunlaran upang matiyak ang maayos, dekalidad at napapanahong pagpapatupad ng mga ito sa rehiyon. Sa kanilang pagpupulong kamakailan, inaprubahan ng RPMC ang ilang hakbang upang mapabuti ang inspeksyon sa mga proyekto at mapalakas ang koordinasyon sa mga ahensya ng pamahalaan. Kabilang dito ang paglulunsad ng Search for Outstanding Project Monitor bilang pagkilala sa mga ahensya at institusyong mahusay sa project monitoring. Gayon din ang paggamit ng standardized inspection checklist para sa mas maayos at pare-parehong pag-inspeksyon ng mga kalsada, tulay, slope protection structure at mga gusali. Napagkasunduan din ng komite ang pagsasagawa ng monitoring and evaluation forum upang mapalakas ang kakayanan ng mga project monitoring officers sa rehiyon. Kasama na ang inspeksyon sa bleached inner and outer roads upang matukoy ang mga problema sa daloy ng trapiko at kakulangan sa infrastruktura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
30: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Okay, sa punto na ito ay papapasukin na natin ang press briefing mula sa Palasyo ng Malacañang. Nakatutok toon si... Okay, sige. Anumang oras mula ngayon ay mapapakinggan na natin si Undersecretary Attorney Claire Castro.
31: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
32: At hindi sa political na interes o iisang individual at ideolohiya lamang. Pinaalala ng Pangulo ang honor code ng PMA. Never lie. Never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Ang honor code na ito ang magsisilbing paalala, hindi lamang sa PMA cadets, graduates, mga aktibo sa serbisyo, sa mga retirado, kundi sa lahat ng public servants at sa lahat ng mga Pilipino. Hindi obligasyon ng isang tao, lalo na ng mga nagsisilbi sa gobyerno, na payamanin ang interes ng iilan o ng kanilang mga kaalyado. Ang tungkulin nating lahat ay para sa bansa at sa taong bayan. Huwag magpalunod sa sariling ambisyon, kundi sa interes ng bawat Pilipino. Kaya sa pagtatapos ng talang dangal class of 2026, inaasahan ng Pangulo na magiging katuwang kayo ng pamahalaan sa pagsusulong ng isang mas ligtas, mapayapa, at matatag na bagong Pilipinas.
5: Today, we once again witness a solemn transition from young cadets shaped by discipline into full-fledged officers entrusted with the protection of our great republic. To the 207 graduates of this year's class, I congratulate you. I also extend my congratulations to those who have distinguished themselves through exceptional performance. You all now carry the name. It is a name that reflects a new core of leaders who must prove that courage, integrity, and loyalty are not mere aspirations, but a non-negotiable standard. As you take your oath today, remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines.
32: Pangulo Marcos Jr., pinasinayaan ang bagong Brain and Spine Center sa Cagayan. Batid ni Pangulong Marcos Jr. ang kakulangan ng specialty centers sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Dahil dito ay pinag-utos ng Pangulo sa Department of Health na magtayo pa ng mga ospital na may specialization para tugunan ang pangangailangan ng bawat pasyente. Ang bagong Brain and Spine Center ay matatagpuan sa Cagayan Valley Medical Center sa Carig, Tuguegarao City. Kaya nitong maghatid ng dekalidad na serbisyong medikal sa mga Pilipino sa tulong ng dalawang operating room theaters, 30-bed capacity at mga espesyalista na bihasa sa stroke management, neurosurgery, neurophysiology, neurodiagnostics at iba pang neurological services. Kung noon ay kailangan pang bumiyahe ng malayo ng mga taga-Cagayan at karatig lugar upang magpatingin sa mga eksperto, ngayon ay mas accessible na sa kanila ang dekalidad na serbisyong medikal. Pero hindi rito nagtatapos ang kampanya ng gobyerno para sa ikagagaling ng mga pasyenteng Pilipino. Layunin ni Pangulong Marcos Jr. na magkaroon ng specialty center ang bawat rehiyon sa bansa. Kaugnay nito, inaasahang matatapos ang 349 specialty centers sa taong 2028. Dahil gusto ng Pangulo na matugunan ng lubos.
6: Itong pagpapatayo ng Brain and Spine Center dito sa Tuguegarao, no? Dahil ito nga po yung kauna-unahang Brain and Spine Center, hindi lang dito sa Tuguegarao, panging itong sa Rion 2. Brain aneurysm, brain tumor na kailangan hong maoperahan.
5: Bagong isa sa bagong pulisiya ng Department of Health ay inutos ko sa kanila, matuto na tayo, maglagay tayo ng specialty center sa iba't ibang lugar para naman kapag may sakit at kailangan mapunta sa isang specialty center ay hindi pa kailangan lumipad pa o pumunta pa. Kasama dito sa center, sa specialty center na ito, ay yung mga pasyente ay kasama sa zero balance billing. At ang ibig sabihin zero balance billing, dahil nagko-contribute ang DOH, nagko-contribute ang PhilHealth, at saka yung lahat na may maip, at yan lang naman ang mga hangarin natin. Kaya asahan ninyo na ipapagpatuloy namin lahat ng programa para sa kalusugan ng ating mga kababayan, ng lahat ng taong bayan ng Pilipinas.
32: At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
7: Unang tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV.
8: Hi ma'am, good morning po. Ma'am, maraming lugar po sa bansa yung nakaranas po ng rotational brownouts nitong mga nakaraang araw dahil po sa power supply disruptions. Meron po bang direktiba si Pangulong Marcos Jr. sa DOE, lalo na po apektado rin yung mga medical na pangangailangan po ng ating mga kababayan?
32: Opo, at umaksyon po agad ang Department of Energy at ito po ang kanilang mensahe na ipapaabot natin sa taong bayan. And I quote, "Under the directive of President Ferdinand R. Marcos Jr. to immediately stabilize grid conditions and protect consumers from power disruptions, the DOE swiftly ordered NGCP's restoration of affected transmission lines, which are Tayabas-Iligan 500 kV and Dasmariñas-Iligan 500 kV line, actively work with generating companies to safely synchronize affected supplies capacities back on the grid. Mobilize the Grid Reliability Task Force with ERC, IEMOP, Transco, and PSALM, and directed NGCP to provide the full technical and incident reporting to ensure accountability and the safe return of critical capacities to the grid. End of quote. From the DOE po to.
7: Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
1: Good morning, Undersecretary. How does the Palace respond to growing calls to replace Interior Secretary John Vic Remulla?
32: Wala pa pong anumang makukomento sa panawagan yan. Well, hindi po ito napag-uusapan sa ngayon.
1: Gaano po ka-satisfied ang Pangulo doon sa performance ng DILG, not only with the Senate fiasco last week, but also with wrong information about Zaldicos golden visa, Zaldicos Portuguese passport, his the timeline for his arrest, as well as the supposed soon release of the Interpol? Medyo nagkasunod-sunod po kasi. Ano po yung pinapataw ng Pangulo? How does the President hold the Interior Department accountable for these gaffes?
32: Sa ngayon, ang huling pagkita ko po na sila'y nagkausap sa aking huling, kumbaga ako'y witness, yung huling pagpupulong bago tayo nagkaroon ng briefing noong Huwebes. Wala po sa akin, personal po, ay wala naman po akong nakitaan na natanggal ang tiwala ng Pangulo kay Secretary John Vic Remulla.
1: Ma'am, last from my
32: sa ngayon.
1: Ma'am, last from my end. So ibig po ba sabihin walang katotohanan yung mga umiikot na balita na maaring si dating Senator Antonio Trillanes o kaya naman po ay si dating Interior Secretary Benhur Abalos yung pumalit kay John Vic Remulla sa DILG?
32: Wala pa pong ganong ibinibigay sa ating mga impormasyon.
7: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes Bilyonario.
9: Hi, Yusa. Good morning. On serving Senator Bato his warrant, Attorney Nery Colmenares said the government can find Senator De La Rosa with all its intelligence fund. Kung gugustuhin daw po ng gobyerno, mahahanap naman po talaga si Senator Bato. Since the senator has now escaped twice, how is the administration utilizing its resources to hold the senator to account?
32: So sinasabi po pa talaga natin na siya'y tumakas. Sa unang pagkakataon, nung nabanggit po ni Ombudsman Remulla na may warrant of arrest, ito naman po ay hindi pa nasa sa publiko. So, hindi naman natin masasabing siya'y tumakas, kundi siya'y nagtatago lamang para siguro hindi siya maabot ng kamay ng batas. Sa pangalawang pagkakataon, maaari nating sabihin na siya talaga ay tumalilis dahil nabanggit na may warrant of arrest na inisyo ang ICC. Nakita naman po niyo kung paano magtrabaho ang ehekutibo. At siguro ang dapat lang mangyari dito ay huwag natin pabayaan ang may mga masamang balak na paligtasin ang dapat na managot.
9: And ma'am, the OSG also gave a strong worded comment that a sitting senator running away from the very courts that he's seeking relief from should be denied of his pleas. We understand Malacanang leaves all opinions to the courts, but doesn't the palace see a need for a stronger stance, especially now that this has reached international traction?
32: Kita-kita po natin kung ano mismo ang binanggit ng OSG. Nabanggit na sa ngayon ay tinuturing na isang pugante itong si Senator Bato de la Rosa. So, napakalaking mensahe po ito nang ibig sabihin tayo pong lahat ay dapat naging mapanuri kung ano dapat ang ipatupad na batas at kung sino ba dapat din ang makita natin na nagtotolerate sa paggawa ng hindi maganda, paggawa ng labag sa batas.
7: Follow-up question mula kay Maricel Halili, TV5.
11: You said good morning. So how does the palace view those personalities like Senator Robin Padilla who allegedly helped Senator Bato to leave the Senate premise?
32: Magkakaroon naman po ng pag-iimbestiga at nakita po rin natin ang mga namutawi sa bibig ni Senator Robin Padilla at that time na siya pa ay isang ordinaryong citizen. Nakapag sinabi niya na kapag kami nagsisilbing warrant of arrest ay dapat na sumuko. Pero bakit hindi natin nadidinig mismo kay Senator Robin Padilla ang ganong mga salita patungkol sa kanyang kaalyado na si Senator Bato de la Rosa? Meron bang ibang pagtingin? Meron bang tinititigan at merong tinitignan lamang? So, kung sino dapat na malagot dito, kung mayroong mga pagkukulang at may lumabag sa batas, mayroong nagtatakas o nagpapatakas, eh dapat lang din po tayo mga Pilipino ay maging mapanuri sa mga nagiging aksyon ng ating mga public servants.
7: Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
12: Good morning po, ma'am. Yes, ko lang po, if President Marcos has already accepted the offer of ADB for a 1.75 billion financing assistance.
32: According sa DBM, ang alok po na ito na financing mula sa ADB ay isang malaking tulong at malinaw na nagpapakita ng tiwala sa ating development partners sa kakayahan ng pamahalaan na tumugon sa mga pandaigdigang hamon. Gayunpaman, ayon sa DBM, ito ay kailangan dumaan pa rin sa kaukulang proseso ng pagsusuri at pag-aproba ng pamahalaan. Kailangan pong aralin ng Department of Finance ang terms and conditions ng financing upang matiyak na ito ay naaayon sa fiscal and debt management objectives ng pamahalaan.
12: Clarify ko lang, ma'am. Bali, loan po ba siya or grant?
32: Pinag-aaralan pa to. So, most probably loan ito. Pero wala po tayong authority na magbigay ng anumang detalye dito, kundi ang DBM lamang po.
12: On another topic na lang po, update lang po kung meron na magre-request na po ba yung Executive Department for a supplemental budget sa Congress for its Middle East response.
32: Okay, ayon din po sa DBM at nakausap po natin sila, tungkol naman sa posibilidad ng supplemental budget, wala pang pinal na desisyon. Sa ngayon, ang anumang susunod na hakbang ay ibabatay sa magiging resulta ng interagency assessment, fiscal space ng pamahalaan at aktual na pangangailangan ng ating response measures.
12: I-ask ko lang, ma'am, kung ipag-uusapan po kaya ito kung matutuloy yung LEDAC at saka yung uplift meeting tomorrow po?
32: Walang nakaschedule na LEDAC, pero may nakaschedule na uplift.
12: Okay. Bakit po kaya, last week po na-mention na baka may May 19 yung LEDAC, bakit po hindi na po siya matutuloy?
32: Wala pong nasabi sa akin dahilan. Wala lang po sa schedule.
12: Thank you po.
7: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
13: Hi, ma'am. May we just know why the president appointed former Iloilo City Mayor Jed Mabilog despite his name being included in the drugs watch list during the term of President Duterte?
32: Siguro kung nasa drugs watch list siya, wala po tayong personal na kaalaman dyan. At siguro kung nasa drugs watch list siya, dapat na-demanda na po siya sa ngayon. Well, may demanda na po ba?
13: Parang binigyan po di ba ng clemency?
32: No. About the drugs list.
13: Wala pa naman.
32: So, walang kaso.
13: And on another topic po, as the impeachment proceedings officially starts, hopefully today, ano ang pakiusap ng palasyo sa mga senator na tatayong judges? Kasi alam naman po natin na maraming kaalyado si Vice President Sara Duterte sa Senado.
32: Alam naman po natin ang impeachment trial ay trabaho po ito at mandato po ito sa Senado. Hindi po kailangan na makialam ang Pangulo sa sinabing mandato ng Senado dahil meron po tayong separation of powers. Ang dapat lang po sigurong laging natin tandaan-daan, hindi lang mga Senado, hindi lang sa Senado at Senador, kundi tayo mismong mga Pilipino. Ang dapat na managot, ayon nga sa Pangulo, ay dapat na managot. So, wag na lamang siguro maging daan ang sinuman sa pagtakas ng mga dapat na managot.
7: Follow-up question, Ivan Mayrian, GMA.
14: Ma'am, tungkol ito sa sa status ni Senator Bato de la Rosa na sabi ng Office of the Solicitor General ay isang pugante at dapat nating kilalanin ng warrant from the ICC. Last week, ang sabi po ng Pangulo sa kanyang statement, wala siyang utos na arestuhin si Senator Bato. Ganun pa rin po ba ang utos niya despite the position of the OSG that Senator Bato is a fugitive?
32: Kung ano po ang dapat na gawin, nagsalita na po ang DOJ na sa ngayon dahil meron po tayong hinihintay na desisyon mula sa Supreme Court. at iginagalang po ng Pangulo at ng Administrasyon ang nakabingbing kaso sa Supreme Court. Ngunit, hindi kailangang tumakas palabas ng bansa si Senator Bato de la Rosa. Kapag siya ay nagtangka, ayon na rin sa DOJ, siya ay huhulihin.
14: So kung yun po ang posisyon ng Pangulo last week, pwede po ito magbago, depende sa magiging development sa pending na petition sa Supreme Court.
32: Opo.
14: Pangalawang tanong ko lang po, as President and as a former member of the Senate, may nabanggit po ba ang Pangulo sa inyo on what he thinks, how he feels about what's happening in the Senate presently?
32: Sa ngayon po, ang alam po natin sa Pangulo ay kailangan lang ipatupad kung ano ang nasa batas. Hindi kailangan na ang bawat isa ay sariling pagyaman ang gawin. Hindi ang iilang interes ang dapat na pagyamanin, kundi dapat tumugon kung ano ang sinasabi ng konstitusyon, patupad kung ano ang sinasabi ng batas.
14: Did you hear him express, galit ho ba siya? Dismayado siya? Nalulungkot siya sa nangyayari sa Senado ngayon?
32: Sa huling pangyayari, patungkol dun sa di umano na pagtakas at pagkawala kahit na may protective custody ang Senado, nakakadismaya naman talaga.
14: Sinabi po yun ng Pangulo that he is disappointed with how things are turning
32: out. Noong nagkaroon po ng meeting, inalam niya kung anong pangyayari at makikita mo sa itsura ng Pangulo at kung paano siya magtanong sa mga cabinet secretaries, nandun po yung disappointment. Hindi sa cabinet secretaries, kundi sa pangyayari sa Senado.
7: Follow-up question mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
1: Ma'am, yung tanong ng marami ngayon, I would like to direct to the President, kung hindi ka pagalit, bakit?
32: Kung hindi ka pagalit, bakit?
1: Yes, with the performance of the arrest, because this is not the first time that the Philippines tried to serve an arrest warrant from the ICC. The public has been comparing the performance of former PNP Chief Torre compared to the failure of the NBI to serve the arrest warrant against De La Rosa. Bakit po hindi na-hold accountable kung sino mang ahensya yun pong nagkulang para maipatupad yung pagsaserve ng arrest warrant?
32: I-correct po natin to, ha. There was no failure on the part of the NBI agents. Hinarang sila.
1: But was it right for the NBI to succumb to the authority of the Senate na ilagay under, na ipahinto o ipahalt o isuspend yung pagsaserve ng arrest warrant while he is under protective custody?
32: The question is, was the Senate correct in interfering with the service of the warrant of arrest?
1: But was it right for the NBI to actually adhere to that demand of the Senate kung wala naman pong legal basis according to some analysts?
32: Dito makikita nyo kung sino ang may respeto sa isang institusyon at sino ang hindi rumispeto sa batas.
7: Sunod na tanong mula kay Hannah Sancho, DZAR.
0: Hi ma'am. Yung nangyari po sa Senate po, with all in tawag ni Senator Aimee, Senate siege. May reaction po ba yung Pangulo given na naging senador siya? Kung makukonsider niya ba na desecration ng institution yung nangyari po?
32: Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP, it was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack.
0: And this is also the position of the President, Paloma.
32: Of course.
0: And another question po, kasi nagkaroon po ng change in leadership. And I don't know kung makakaroon pa ulit today. Ano po ang reaction ng Pangulo po dun sa pagpapalit po? Considering na ngayon na yun, sisimula na yung impeachment trial po sa Senado.
32: Ang papapalit ng liderato sa Senado ay kanila po yung aktibidad. So wala naman pong kinalaman ng Pangulo kung magpapalit sila ng liderato o hindi. So sa kanila po yan, nasa Senado po yan.
7: Sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star.
3: Yusek, may we just get the President's thoughts on the Ombudsman's decision to suspend
4: Senate Sergeant Arms over what happened to the Senate recently.
32: Ang Ombudsman po ay isang independent body. So, trabaho po yan ang Ombudsman.
4: But sang-ayon ba kayo or ano ang thoughts nyo about this given that you've been saying dapat accountable yung dapat managot?
32: Sang-ayon man o hindi sang-ayon ang administrasyon, sinabi po natin ang Ombudsman po ay isang independent body. So kung ano po ang kanilang magiging desisyon, yan po ay hindi panghihimasukan ng Pangulo.
4: Salamat po.
7: Sunod na tanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas.
15: Yusek, para hindi na lang po maulit yung komosyon na nangyari sa Senado at para hindi na rin po maulit yung long hours ng pag-aantay ng dating hinuhuli po si dating Pangulong Rodrigo Duterte at para hindi na rin po masyadong magamit yung resources ng gobyerno, would naman lang kanyang call kay Senator Bato de la Rosa na isuko na lang po yung sarili niya.
32: Mas maganda po na bilang dating PNP chief at alam naman po niya na may valid warrant of arrest na inisyo ang ICC. At katulad ng sinasabi dati ni Senator Robin Padilla, kung walang kasalanan, lumabas.
15: And Yusek, yung sa nalalapit po na impeachment, naniniwala po ba yung Malacanang na magiging credible po yung Senate na tumayo bilang impeachment court kasi po may mga senators po tayo na may mga kaso sa Ombudsman and ICC and other.
32: Eh, hindi natin mabibigyan ang anumang panghuhusga sa ngayon ang mga magiging senator judges, nasa kanila po yan. Tandaan lamang po nila na sila ay halal ng bayan. Nung sila ay nangangampanya, nangako sila na sila ay magsisilbi para sa taong bayan, hindi para sa iisang tao lamang. At yun nga lamang po, huwag sila magsilbi, katulad na sinabi natin, na maging daan para sa pagtakas ng dapat na managot.
7: Follow-up question mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
9: Isak, follow-up lang po din sa statement niyo that the Senate was never under attack. So, can we get a categorical answer if the palace shares the sentiment of the NBI that it was staged?
32: I cannot say anything about that. I cannot make a judgment if it is staged, orchestrated, planned. But you can assess that from the reports also made by some journalists, some reporters. So, kayo na po mag-assess.
7: Okay, wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Diba ako naman tayo sa regional media.
16: Mula kay Daphne Santuyo ng Cagay News Magazine, with the latest development in the Senate, the escape of Senator Bato, the alleged involvement of Senator Robin Padilla and SP Alan Peter Cayetano, the refusal to receive suspension and CCTV subpoena, what will be the concrete measures which can be done by the Office of the President?
32: Unang-una po, ang Ombudsman po ang nagpadala ng subpoena at according to Ombudsman Rimulya ay tinanggihan ito ng Senado. Malamang masasabi natin na ito ay issue na maaaring ang makakasagot lamang nito ay ang Senado. Kung kasama man at inamin man pala ng USAA na kasabay at magkasama si Senator Bato at si Senator Robin na lumabas nung madaling araw, nasa kanila na rin po yan. Dahil alam naman po nila kung ano ang dapat na ipatupad na batas. Pero of course, alam natin na sila ay gagamit ng mga technical terms, legal jargons, para ma-justify ang kanilang mga aksyon. But on the part of the government, nagsalita na po ang DOJ, igagalang po natin ang Supreme Court, at naniniwala pa rin po tayo na mayroong valid warrant of arrest. At kapag nagtangka si Senator Bato na lumabas ng bansa at siya ay nakita, siya ay aarestuhin.
16: Next question from Marites Espartero ng TV11. What government programs are currently available to help protect the livelihood of fisher folk, cannery workers, and other sectors affected by the fuel crisis in Zamboanga Peninsula?
32: Opo, tinanong po natin mismo dito ang Department of Agriculture at sinabi po nila na meron ng ipinamimigay na fuel subsidies for the fisher folks para magamit nila sa panggasolina sa kanilang mga bangka. At meron na ring request ang DA na 1 billion para sa fuel subsidies sa mga fisher folks para matulungan sa kanilang pangisda. At ang panghuli, may request din po sila sa Kalinga Law na 20.79 billion para sa mga fisher folks, commercial fisheries, and aquaculture. Yan po ang ayon sa DA sa ngayon.
16: Last question mula kay Merlin Manos ng Lano Press Corps. We know that education is one of the top priorities of the President. In this regard, nakarating na po ba sa atensyon ninyo or sa palasyo ang reklamo ng mga estudyante and faculty ng Mindanao State University?
32: Ipinagbigay alam natin mismo ito kay Chair Groupies, at sa ngayon ay tinitignan na po nila ang issue at paiimbestigahan po ito para po matugunan kung ano man po ang problemang kinapapalooban ng nasabing universidad.
7: Balik sa iyo, Yuse Claire.
32: Maraming salamat. Mahigit 200 informal settler families sa Valenzuela na abutan ng tulong sa ilalim ng expanded 4PH program ni Pangulong Marcos Jr. Labis ang pasasalamat ng mga benepisyaryo ng cash assistance mula sa Enhanced Community Mortgage Program ng Department of Human Settlements and Urban Development. Sa pangunguna ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, nagpamigay ng mahigit 9 na milyong pisong tulong ang ahensya para sa residente ng Barangay Parada sa Valenzuela City upang mapasakan nila ang kanilang pangarap na bahay. Sa tulong ng nasabing cash assistance at sa utos ni Pangulong Marcos Jr., nakamit na ng mga miyembro ng bagong Pag-asa Neighborhood Association of Parada Incorporated ang 2,318 square meters na lupain kung saan sila kasalukuyang naninirahan. Ang hakbang na ito ng pamahalaan ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na dagdagan ang pabahay na may dignidad at dangal para sa mga Pilipino. Kung noon ay pangarap lang ang pagkakaroon ng sariling bahay, ngayon ay realidad na ito para sa mga residente ng Barangay Parada.
2: Ako po si Robert Salabaw, 30 years old. Sa hospital po ako nagtatrabaho. Sa totoo lang po, ang tagal na naming inaasam-asam itong lugar na to. Truck po pupunta po dito sa amin para ibigay po sa amin yung mga pangangailangan na gamot ng mga senior namin.
17: Maayos na komodidad para sa aming mga pamilya. Sobrang salamat po sa Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat po, sir. Sa maliit na mga mamaya na tulad namin, di po namin akalain na mabibigyan kami ng ganitong opportunity para magkaroon po ng sariling lupa, glaoy, sariling bahay.
32: ₱10 fuel subsidy para sa mga kababayan nating tsuper, patuloy sa pag-arangkada. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aanin ang pasani ng taong bayan sa kabila ng global oil crisis. Tuloy-tuloy pa rin ang 10 pisong fuel subsidy para sa mga driver ng mga pampublikong sasakyan. Layunin ng nasabing inisyatibo na pababain ang gastusin ng mga kababayan nating tsuper nang sa gayon ay mas malaki ang kanilang naiuuwing kita sa kanilang mga pamilya. May pagsubok man tayong hinaharap, walang patid naman ang pagkilos ng pamahalaan upang maglatag ng solusyon sa problema ng sambayanang Pilipino.
18: Malaking tulong na rin yung pong sa pagkana rin sa pangarawan, malaking usahan mo ang kakatanan na isang sarapan para sa pamilya rin po ng bayan, pangarawan.
19: Sa hirap ng biyahe, kahit pa paano, makakadagdag ng kita.
20: Maganda, baka ipon-ipon tayo niyang konti niyan.
18: Ang saya lang po natin sa mahal na Pangulo ay papasalamat kami sa malaking tulong na ibigay sa aming mga tren.
32: Hindi natutulog, hindi nagbabakasyon na pamahalaan, kundi nakikinig at umaaksyon. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang mensahe sa ginanap na bawat bayan makikinabang program sa Makati City kaninang umaga. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., makakaasa ang taong bayan sa tuloy-tuloy na pamamahagi ng iba't ibang tulong sa ating mga kababayan na lubos na nangangailangan. Binisita ng Pangulo ang 23 bagong Pilipinas Barangay Scholar sa Makati City upang personal na magpaabot ng tulong pinansyal. Nakatanggap ang bawat isa ng 20,000 pisong cash assistance mula sa pamahalaan. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng edukasyon, at ang pagkakataon na makapag-aral sa ilalim ng Social Civic Projects Fund Program ng pamahalaan. Batay sa pinakahuling tala, mayroon ng higit 8,700 na barangay sa ilalim nito at tuloy-tuloy ang pag-abot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa ilalim ng pinalawak na Local Government Support Fund ng pamahalaan. Layunin nito na mapabilis ang pamamahagi ng tulong sa mga mamamayan, sa pamayanan at sa komunidad sa bansa.

0: Paraan kung ano ang pangangailangan ng ating mga taong bayan, kung ano ang pangangailangan ng ating mga naghihirap na kababayan, kung ano pa ang aming magawa para makatulong, ito po ay aming ginagawa.
1: At bago po tayo magtapos, ilang anunsyo mula sa palasyo. Kim Robert De Leon is the new secretary of the Department of Budget and Management, becoming the youngest member of President Ferdinand R. Marcos Jr.'s cabinet. Secretary De Leon is expected to take his oath of office tomorrow. A career public servant, Secretary De Leon is recognized for his work in fiscal management, organizational reform, and digital transformation. He graduated magna cum laude and valedictorian from UP and CPAG. He also topped the 2016 Environmental Planning Licensure Examination and holds master's degrees in Urban and Regional Planning and Public Safety Administration with academic honors. Additionally, Secretary De Leon obtained a certificate in Business Process Management from the Queensland University of Technology in 2021 under the Australia Awards Scholarship Program. Meanwhile, DBM former Acting Secretary Rolando Roli Toledo will be appointed to the Board of Trustees representing the leading organizations or associations of government employees retirees or GSIS. At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay nagsusulong ng interes ng ating bayang minamahal. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
2: Raquel.
3: Sa katatapos lamang ng press briefing dito sa Bulacanang Inanunsyo ni Undersecretary Gail Castro, yung pagkakatalaga kay Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management. Ayon kay Jose Castro, nakatakdang manapabukas ang bagong kalihim sa Malacanang. Samantala, ngayon rin ng pahayag ang palasyo kaugnay sa pinakahuling direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroong kinalaman sa mga nararanasang rotational brownout sa Luzon at sa Visayas. Ayon kay Jose Castro, ipinagutos ni Pangulong Marcos yung mas mabilis na restoration ng mga affected transmission line para sa pagbabalik ng normal operasyon ng plant sa lalong madaling panahon. Nag-utos rin ni Pangulong Marcos yung aktibong pakikipagtulungan ng pamahalaan sa mga generation facilities. Habang naitanong rin sa press briefing yung reaction ng palasyo kaugnay doon sa mga senador na mauupang charge sa oras na opisyon na magsimula yung impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte, sabi ni Jose Castro, magpapatuloy dapat impeachment trial na yan. Kaming sunod doon sa kanilang proseso at hindi makikialam si Pangulong Marcos Jr. dahil mayroong separation process. Ang pinanghawakan ng palasyo, dapat yung mga dapat managot ay talagang mapapanagot ng pamahalaan. At ano rin si Jose Castro kaugnay doon sa kung tinanggap na ba ni Pangulong Marcos yung alok ng Asian Development Bank na $1.75 billion financing. Lalo't kung matatandaan natin, last week nakipagpulong si Pangulong Marcos sa official ng DBM. Ayon kay Jose Castro, base doon sa impormasyon mula sa DBM, itong alok na ito ng ADB, malaking pulong ito para sa pamahalaan at nagpapakita lamang ito ng malaking tiwala ng developing partners ng Pilipinas sa bansa. Kailangan lamang anya na dumaan muna ito sa kinaukulang proseso ng pagsusuri o pag-aproba ng pamahalaan. Kailangan pa yung aralin to make sure na naaayon raw yan sa fiscal objective ng gobyerno. Habang nahingan rin ng update ng Balacanang kung magre-request na ba tayo ng supplemental budget ng pamahalaan sa Kongreso para pa rin ito sa nagpapatuloy ng Middle East response ng pamahalaan. Ang sabi ni Jose Castro, wala pang final na desisyon dito. Wala pang final na desisyon dito, ibabase o yan sa susunod na assessment o yung actual na pangangailangan ng pamahalaan para sa nagpapatuloy nitong response measure. Bukas, magkakaroon ng susunod na uplift meeting ang gobyerno. Habang ibinahagi rin ni Jose Castro na nasa 200 Now, informal families sa Valenzuela.

0: Kerala, yung napaabutan ng gulong sa ilalim ng 4PH expanded, nasa 9 million pesos yung inilaan ng pamahalan para dyan, habang nagpapatuloy rin anya yung 10 peso fuel subsidy per liter sa mga pampasaherong driver para mapadaan yung gastusin sa kanilang pang-araw-araw sa kabuhayan at bilang tulong na rin yan ng Marcos administration. Ito na muna yung pinakahuli mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
2: Maraming salamat, Rakal Bayan. Ang oras po natin, meron na po tayong 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa punto pong ito, dumako naman tayo sa People's Television Network para naman sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: O dun sa requirement ng Philippine Qualifications Framework Law, hinihingi kasi nung batas na yon na ang mga professionals dun sa kanilang professional ID license card, nandoon na rin yung kanilang field of focus or specialization. This is still on the works, pero yung ID natin, meron na siyang feature na naabang ngayon. Eventually, kapag fully implemented na ito, makikita na rin doon yung specialization ng isang professional. Nung ni-launch namin ito, lagi naming binabanggit na katulad ng ibang dokumento natin, katulad ng mga ibang pag-aari din natin na mahalaga, dapat kunting alaga din. So, binabanggit namin lagi 'yon na sana hindi, kung maaari, hindi lalagay doon sa plastic cover, kasi kahit anong material naman, kapag nakadikit 'yon, lalo na sa panahon natin, medyo mainit, dumidikit talaga 'yon. So we usually advise our professionals, our transacting public, na they take extra care of the document, ilagay sa tama na lalagyan, pwedeng envelope o pwedeng basta hindi yung masikip na plastic holder, Josh. Ang pangalawa naman, kung talaga hindi mapipigilan at kailangan talagang at nagkupas nga at hindi na makita yung kung ano man yung laman ng ID, madali din naman ang magpa-issue ng duplicate o na very minimal fee din, kasi they have to pay of course the cost of the material. So yun, lagi natin nire-remind naman natin mga professional, Josh, na kunting alaga sa kanilang ID. And we have coordinated, we have raised that also to our providers, kasi yung production naman ng ID, Josh, hindi CPRC mismo yan eh. Meron kaming provider, meron kaming service provider. Okay. So ni-raise na rin namin yan sa kanila at meron naman silang mga intervention na. So we are very much certain that in the future we won't be having or we won't be receiving too much of those observations or concern anymore, Josh.
5: Okay. So linawin na natin, dahil mas madali, mas kumbinyente sa proseso at mas pinahaba na validity. I guess the question is, mas mahal po ba ang babayaran for the processing ng 5-year validity kumpara sa dati, o wala pong magbabago?
4: Magiging mas mahal, Josh, kasi 'di ba, yung fee kasi nung 3 years pa lang, this is based on a 3-year validity period. So, correspondingly, kung dahil 5 years na 'yon, meron din siyang increase, but again, very minimal. Kamukha ngayon, kung magre-renew ka kasi, Josh, for a 3-year validity of the license card, 450 pesos lang, less than 500. So, not that conversant with math, pero ganun din, correspondent din yung increase ng fee niya.
5: Kaya pa rin naman. Pero ito po, sir, paano po masisiguro naman ng PRC na magiging maayos at mabilis ang transition sakali maaprubahan at maisabatas na po itong 5 taong validity ng PRC IDs?
4: Well, again, Josh, wala naman tayo na-expect na masyadong malaking pagbabago dyan, lalo na sa system, at lalong-lalo na dun sa experience ng professional. Kasi ganun pa rin ang proseso na gagawin niya. They go online, they choose the transactions. So, kunwari, renewal ito, they pay, they upload the picture, and then they choose the schedule of, or they choose the venue of transaction. si PRC kasi, si system kasi magbibigay ng schedule. So usually within the period of 2 weeks yan, yun yung binibigay ng schedule ng system. Si professional lang ang pipili ng kanyang venue of transaction. So again, walang pagbabago, lalo na dun sa experience ni professional. Kung may pagbabago man, dito lang sa system, sa amin, on our side, and hindi naman, it doesn't require really a very, very, very complex or very sophisticated or very, very challenging system intervention. I-adjust lang naman yung validity, Josh. Okay. So we're very confident really that there would be no serious problem in the transition.
5: All right. Well, panghuli na lamang po, mensahe nyo na lang po sa ating mga Filipino professionals na matagal nang humihiling ng mas maginhawa at mas modernong proseso ng renewal ng PRC ID. Go ahead, sir.
4: Thank you, Josh. Well, sa mga professionals natin, oo, pinadali, lalo naming pinadali ang proseso, lalo naming ginawa na mas convenient sa ating mga professionals, dahil kung dati kailangan nyo kaming bisitahin sa aming mga tanggapan every 3 years, ngayon every 5 years na lang. So hindi na nila kailangan laging nagpupunta sa aming opisina, Josh. And also, if I could still mention it, yung ating ID, konting alaga, medyo maselan din yan, katulad ng ibang dokumento o pag-aari natin na may halaga. So, konting alaga lang.
5: Okay.
4: Thank you, Josh.
5: Sir, sorry, pahabol po. Meron po bang bidding for the new supplier ng ID? Since last December, meron pong bagong supplier. Meron po ba? Ko-confirm lang po namin.
4: Mag-expire nung December yung kontrata, pero kasi I'm not very conversant, pero ganun naman, may period yung kontrata ng aming supplier, but if only to assure the public, doon kung magkakaroon ng bagong provider, of course we will raise this. We will be making sure that in the TOR, the terms of reference that we will be making use, that we will be using in the procurement of such service and product and provision of supply or of a product, we are assuring the public that this will be given utmost importance. Kasi nakita na natin na naging issue in the past. So I want to give the assurance to the public na oo, mas babantayan natin yon, na mas magiging maganda ang quality ng ID natin, para hindi na natin kailangan paalalahanan pa yung public natin na huwag ilagay sa masikip na plastic holder yung ID.
5: Alright. Yun, George. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, PRC Assistant Commissioner Lord Louis Valera. Thank you, sir.
4: Thank you, Josh.
5: Sa ibang balita, nagsagawa ang Department of Agriculture ng Special Joint Price Monitoring and Inspection sa Pasig Mega Market kaninang umaga. Nag-ikot sa pamilihan ang mga opisyal ng DA sa pangunguna ni Agriculture's Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara, kasama ang mga kinatawan mula sa Department of Trade and Industry at Philippine National Police. Sinilip din nila kung sumusunod ba ang mga bigasan sa implementasyon ng price cap sa imported rice. Sa kanilang obserbasyon ay tumatalima ang mga ito sa ipinapatupad na price cap. Napansin din ng DA na may mga local rice din na ibinibenta na mas mababa sa 50 piso ang kada kilo. Ang 50 pesos na price cap sa imported rice ay alinsunod sa Executive Order No. 118 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kung saan epektibo ito sa loob ng 30 araw. Layon itong mapababa ang presyo ng bilihin, mapigilan ang market abuse, at matiyak ang abot-kayang supply para sa mga consumer. Bukod pa sa bigas ay sinilip din ng DA ang presyo at supply ng iba pang bilihin tulad ng gulay, karneng baboy at manok. Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
3: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie Jafar Chu, Jules Giang, at Angelique Lasso.
6: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
3: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Consumer Watch, mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam nyo ba na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling, pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magtipid, maging bahagi ng solusyon. At sama-sama tayong umaksyo.
7: Basta relevant, napapanahon, at makabuluhan.
8: Is it a yes or a no?
7: Are you anti or pro?
8: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
7: Basta relevant, napapanahon, at makabuluhan para sa kabataan.
8: Pag-usapan natin yan sa
7: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
8: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
9: Gadwatch. Safe Spaces Act.
10: Safe Spaces Act is actually a more comprehensive harassment law. Ine-expand lang nito yung Republic Act 7877 kung saan isinasama na yung ibang, yung sa public spaces, and then of course yung sexual harassment or gender-based sexual harassment naman on online.
11: Anti-Sexual Harassment Act, it involves sexual harassment committed by the superior. But with the Safe Spaces Act, it actually penalizes sexual harassment, even peer-to-peer. Public spaces, streets, public utility vehicles, even yung mga restaurants and malls.
10: Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 such cases. Sinasama na yung online forms of sexual harassment dahil yun nga yung trend ngayon.
11: Minamandate ang ating mga employers, whether in the public or in the private sector, na magkaroon ng CODI, Committee on Decorum and Investigation, para merong mechanism na pwedeng ma-report, and local traffic enforcers are trained to assist victims of the Safe Spaces Act.
10: We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit or yung sa my area of jurisdiction sa kanila, sa police station.
9: Gadwatch.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, desisyon ng Korte Suprema hinggil sa manual vote counting at updates sa huling araw ng voters registration. Ating tatalakayin kasama si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Director Laudianco, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon. Director? Director, can you hear me? Director Laudianco? Alright, subukan natin balikan si Director Laudianco, ang tagapagsalita ng COMELEC. Samantala, sa ibang balita, muling isa sa ilalim ng National Grid Corporation of the Philippines sa Yellow Alert, ang Visayas Grid ngayong araw. Sa abiso ng NGCP, ang Yellow Alert ay magsisimula mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Kabilang sa dahilan ang mataas na demand sa kuryente at hindi pagiging available ng ilang coal power plants. Sa ilalim ng Yellow Alert, maaari pa rin makamit ng supply ng kuryente ang demand, ngunit maaari magresulta sa brownout kapag may isang planta ang nasira. Ayon pa sa NGCP, aabot sa 852.9 megawatts ang hindi kakulangan dahil sa forced outage o nasa departed or derated capacity ang ilang power plants. Sa ngayon ay nasa 2,676 megawatts ang available sa Visayas Grid, kung saan aabot sa 2,513 megawatts ang peak demand. Alright, subukan natin balikan si Director Laudianco ng Commission on Elections. Sir, can you hear us? Director Laudianco? Mukhang nagkakaroon tayo ng bahagyang problema sa linya kay Director Laudianco. Samantala, sa pagpapatuloy ng ating mga balita, simula na ngayong araw ang pagpapatupad ng libreng terminal fees sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tatlong buwang suspensyon sa pagbabayad ng terminal fees. Aabot sa mahigit 5 milyong piso ang matitipid ng mga public utility vehicle o PUV operators na gumagamit ng PITX. Inirekomenda ni Department of Transportation Secretary Banoy Lopez ang suspensyon sa pagbabayad ng terminal fee sa PITX para maibsan ang hirap ng mga PUV operator dahil yan sa taas ng presyo ng diesel. Bayan manatili nakatutok, magbabalik pa ang bagong Pilipinas ngayon.
1: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa.
2: Obrang ginawa natin this week.
3: Iba-ibang DIY at artworks para sa lahat.
1: TV.
4: Mundo ng paglikha.
2: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
3: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
1: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
5: Artsy Craftsy!
1: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV. Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
6: Home is where your health journey begins. huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya.
7: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
6: Health at Home, dito lang sa inyong People's Television.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Balikan natin si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections para talakayin ang desisyon ng Korte Suprema hinggil sa manual vote counting at update sa huling araw ng voters registration. Director Laudianco, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po sa Joshua at lahat ng taga-subaybay ng bagong Pilipinas ngayon.
0: Alright. Sir, una po sa lahat, ano po ang naging reaksyon ng COMELEC sa naging desisyon ng Korte Suprema na hindi mandatory ang manual counting ng mga boto sa precinct level?
1: Kami po ay lubos na nagpapasalamat at nagagalak po sa desisyong ito ng Korte Suprema sa kaso po ng Alimansa versus Commission on Elections, kung saan po binigyang tibay yung ating po Republic Act 9369 na ito po ay pagmomodernisa ng ating automated elections po at hindi po nangangahulugan na kailangan gawin yung manual parallel count na sa paningin nga po ng Supreme Court ay kumokontra sa original na intention na mas pabilisin, mas ayusin at mas maging accurate po ang ating sistema ng halalan.
0: Okay. And also ayon po sa Korte Suprema, logical umano na wala ng manual counting rules matapos lumipat ang bansa sa automated election system. Paano po nito pinagtitibay ang tiwala ng COMELEC sa election automation?
1: Sa pamamagitan po ng desisyong ito, muling nilinaw ng Supreme Court na yung pong mismong batas 53 lagay ng mga safeguards. In fact, bukod po sa minimum technique ng ating sistema, nandun din po yung tinatawag nating voter verifiable paper audit trail. Kaya nga po may balota, kaya may resibo. At pagdating nga po doon sa huling parte ng halalan, yung kung ating random manual audit, kailangan isagawa ng COMELEC. Bukod pa na bago po tayo maghalalan ay merong mga sertifikasyon, merong mga test, merong international certifying entity, may local source code review at higit sa lahat po, yung mga bago ngayon na ginawa ng COMELEC ang siya magpapatunay. Una, sapat ang batas. Pangalawa, gumagana ito. At muli, ikatlo, hindi kinakailangan ng parallel manual count.
0: Okay. And perhaps you can expound more on this, Director. Ipinaliwanag po ng COMELEC na ang manual count sa mismong araw ng halalan ay maaari nga po magdulot o maging mas prone sa delay at manipulasyon. Pakipaliwanag po kung bakit posible po ito mangyari.
1: Tama po, kinilala rin po ng Supreme Court yung talagang vulnerabilities po ng ating manual elections. Pwede pong magkaroon ng error sa pagbasa, sa pagsusuma at pagka-canvas ng boto. Whether ang error po na yan ay sinadya o hindi sinasadya, ngunit nananatili po itong vulnerabilities. At nakita po natin ito hanggang nung huling sistema ng halalan ng manual elections sa pinatupad natin noong 2007, kung saan napakarami pong na-i-correct, kailangang itama. At yung nga po, yung pagdating sa mga protesta, pag-question sa ating mga korte kung saan binibilang nilang muli ang halalan. Ang lahat po na ito ay naiwasan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Republic Act 9369 dahil automated mula pagbasa, pagbilang, pag-canvas, pag-transmit. Kaya nga pong sinasabi ng Supreme Court, kung babalik tayo doon, una, makakatagal ito. Pangalawa, babalik muli yung vulnerabilities ng tawag nga po ng Supreme Court dito, yung opportunities sa fraud at manipulation ay babalik muli. Ito nga pong dahilan kung bakit tayo nagmodernisa ng ating mga halalan.
0: Alright. Well, sa kabila nga po niyan, Director, may mga grupo pa rin po nananawagan ng parallel manual count dahil daw po sa pangamba sa posibleng dayaan. Paano po tinutugunan ng COMELEC ang agam-agam ng publiko tungkol sa transparency ng automated elections?
1: Una po pa lang sa ating pagbalangkas ng ating terms of reference. Alam niyo po ba yung 2025 elections as early as March 2023 ay naisa publiko na. Hanggang ngayon, nandoon sa aming website yung terms of reference, yung technical specification. Ang kagustuhan nga po ng COMELEC dito ay makibahagi ang ating IT community, ang ating academe, ang ating mga experts nang malaman kung sapat ba, nandiyan ba yung safeguards, at pangalawa, kung ito ba yung pinakaakmang teknolohiya na gagamitin natin, na kukunin para sa halalan. Ngayon pong 20, papunta mo tayo sa 2028, gagawin pong muli ng COMELEC yan. Asahan ninyo, as early as June, ay ilalabas na namin yung balangkas ng terms of reference nang makukuha namin ang puro-puro ang lahat. Pangalawa, doon po sa pagbubuo mula po sa ating public bidding, kabahagi ito, transparency, pati rin sa pagtetest. For the first time, binuksan yung warehouse po ng COMELEC, nakita mismo ng representatives ng political party, ng ating media at na-broadcast kung paano ba binubuo yung balota. Paano to napupunta sa pag-imprenta? Yung mismong pag-certify, pag-testing ng sistema, lahat po yan ay sinapubliko ng COMELEC. At yung pinakahuli nga po, yung random manual audit, kung saan hindi po nakikialam ang COMELEC dito. Kami po ay taga-facilitate lamang ng venue at yung mga percent accurate po mula doon sa mano-mano hanggang sa automated elections.
0: Alright, that's good to hear po, Director. Well, on that note po, paano po ninyo hinihikayat naman ng publiko na magtiwala?
1: Hanggang ngayong 2025, ang resulta po ng random manual audit, nakakatuwa nga po dun sa pinakahuling OCTA survey, July 2025, na hindi po kinomisyon ng COMELEC, nagkusang loob po ang OCTA. Lumalabas po ay 96% ng Pilipinos po ang nagtitiwala at gusto na maulit muli at pagpatuloy ang automated elections. At 92% nga po doon sa 96% na yan, gusto kahalintulad nung sistema na ginawa nung 2025. Makakaasa po kayo na kung paano namin binuksan, naging transparent, para nang sa gayon malaman ng bawat isa ang lahat ng workings ng ating automated system nung 2025, gagawin namin.
2: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po muna nating puputulin ang bagong Pilipinas ngayon para paraanin ng kapapasok lamang na balita. DBM outgoing Secretary Toledo, ginagalang ang desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palitan siya bilang kalihim ng DBM. Ang buong detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
4: Nagpahayag ng buong paggalang si outgoing Department of Budget and Management Secretary Rolando Toledo sa naging desisyon ng Pangulo na o Pangulong Marcos Jr. na pagpalit sa kanyang liderato sa ahensya ng Department of Budget and Management. Ayon kay Toledo, suportado niya ang bagong DBM Secretary at nananatili ang kanyang tiwala sa patuloy na pagsulong ng departamento ng maayos, transparent at people-centered governance. Tiniyak din ni Toledo na hindi magbabago ang kanyang commitment na maglingkod sa bansa at sambayan ng Pilipino matapos ang mahigit 38 taon sa public service. Nagpasalamat din si Toledo sa pagkakataong makapaglingkod bilang kalihim ng DBM. Malilipat naman si Toledo bilang Board of Trustees ng GSIS. Matatanda ang unang itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management, kung saan si De Leon ay dating DBM Undersecretary at Professor ng University of the Philippines. Sa pagkakatalaga kay De Leon, siya na ang magiging pinakabatang miyembro ng Marcos Cabinet. Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Maraming salamat, Lawrence Tanhoco. Ang oras po natin, meron tayong 44 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa putong ito, balikan po natin muli ang People's Television Network para sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Ang impormasyon na to.
0: Okay, hingin na rin kami ng update, Director, sa inyong at ang ilan sa inyong mga paalala kaugnay po ng voters registration na ngayon na nga po ang huling araw.
1: Tama po, Sir Joshua, no? Ngayon na po, May 18, 2026, ang pinakahuling araw ng ating voters registration para po sa paparating na November 2, Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Lubha pong napakarami ng tao talaga nakita namin. Alam niyo po ba, as of last Saturday, May 16, ang natanggap at naproseso na pong application ay umabot na halos 5.2 million. Nakakagulat po ang figura na yan. At tingin nga po namin, mahihigitan pa talaga ng sobra pag natapos po itong araw na to. Sana po pagdating nyo sa COMELEC sites ay kumpleto na po yung dala nyong form na ito naman po ay maaaring i-download at i-print mula sa aming website at libre rin pinamibigay sa COMELEC at magdala po ng valid government issued ID kung saan namin matatagpuan ang inyong larawan, pangalan, birthday, address at inyong impirma. Sana po doon sa mga nakapila ngayon ay pakihabaan po ang inyong pasensya dahil po ginagawa ng lahat ng COMELEC ang aming makakaya para po kayo ay maparegister. Talaga lang pong huling araw ngayon at hindi na po ito magkakaroon pa ng extension.
0: Okay. Director, follow-up lang po. Pwede po ba kung sakasakali nakalimutan yung kanilang mga physical ID, pwede gamitin yung mga online IDs nila like sa LTO portal, yung mga ganon, mga driver's license para makapagparehistro?
1: Tama po. Dalawa po ang na-anunsyo ng ating pamahalaan. pamahalaan at digital ID. Ito po'y kinikilala ng COMELEC. Unang-una na, yung nasa ating e-gov, yung National ID o PhilSys ID, kinikilala po yan ng COMELEC. At ikalawa nga po, nandun sa portal ng Land Transportation Office, kinikilala po yan ng COMELEC. Dapat lang po talaga nagtutugma yung inyong larawan, yung inyong pangalan, address at birthday dun sa datos na ibibigay. Paalala rin po dun sa mga nag-transfer, yung pong lumipat ng tirahan na maaring wala pa ng updated na ID po nila na dun na nakalagay yung kanilang bagong address, eh kayo po hihingan namin ng ibang patunay tulad po ng inyong mga bills, utilities at iba pa, maipatunayan lamang na kayo talaga ang nakatira sa bagong address. At para naman po sa kabataan na maaring ang dala-dala lamang po ay school ID at library card, tinatanggap po namin yan. Ngunit kailangan din po nakalagay yung birthday nyo doon para makasiguro tayong kwalipikado kayo. Kung wala pong birthday sa naturang school ID or library card, maaari po magdala na ng birth certificate nang sa gayon. Makasiguro po tayo na kayo kwalipikado. Tama ang mailalagay sa form. Lahat pong ito ay ginagawa na rin ng COMELEC para sa proteksyon ng ating mga kababayan dahil lahat po ng prosesong ito ay under oath at may consequence po kasi kung tayo magkakamali o magsisinungaling. Kaya po katuwang ang COMELEC ng pagtatama ng lahat ng datos.
0: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Thank you, sir.
1: Maraming salamat po.
0: Samantala, alamin naman natin ang update sa ilang mga insidente ng sunog sa bansa at kung ano pa ang mga dapat tandaan para maiwasan ito. Kasama si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Sir Anthony, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
6: Yes, Sir Joshua. Magandang tanghali rin po at sa lahat po ng nanonood ng inyong programa po.
0: Sir, sa datos po ng BFP, kamusta po ang bilang ng fire incidents sa bansa kumpara noong nakaraang taon? Ano po yung mga pangunahing dahilan ng mga sunog na naitala nitong mga nakaraang buwan?
6: Yes, Sir Joshua, kung titingnan natin yung sunog as to date, no, kumpara sa nakaraang taon, ay tumaas ito ng 42%. Ibig sabihin na nakapagtala na tayo ng sunog ng 9,451 compared sa 6,675 lang nakaraang taon, same period. Pero kung titingnan naman natin sa NCR, ay malaki po ang binaba ng insidente ng sunog. Bumaba po ng 17%. So, ang nakikita natin dito, ang dumaming sunog po ay outside of NCR or National Capital Region. Ito po ay mga non-structural fire, no? Tumaas po ng halos 67% ang non-structural fire. Ito po yung mga forest fire, grass fire, at iba pang mga halintulad na sunog. Kasi masasabi natin, may direct talaga na correlation ang dami ng sunog sa average heat index sa buong bansa, no, base sa datos ng inyong BFP at ng PAGASA. Kasi kung titingnan natin, ay tumaas talaga ang sunog noong Marso, Abril, at kahit itong Mayo, no, dahil nga sa init ng panahon.
0: Okay. Well, sir, yung non-structural fire na nabanggit ninyo ay nangyayari naman kahit sa panig ng mundo. Pero puntahan po natin itong dito sa NCR. Kaugnay po ng dahilan na faulty electrical wiring at open flames bilang sanhi ng sunog. Ano po yung mga karaniwang pagkakamali ng mga residente pagdating sa paggamit ng kuryente at ng kanilang mga appliances sa kanilang mga bahay?
6: Yes, Sir Joshua, tama. Dito sa NCR, kahit bumaba tayo ng 17%, pero ang pangunahing sunog pa rin ay dahil sa electrical causes. At kung mapapansin natin, kahit bumaba ang number of fire incident dito sa NCR, pero ang lalaki naman ng insidente ng sunog, no, mga conflagration usually, dahil po nangyayari ang madalas na conflagration sa mga densely populated area, at ito po ay masasabi natin yung mga iba dyan, yung mga informal settlers, at ang pangunahing dahilan nga ng nasabing nga mga sunog ay electrical causes. So madalas po yan yung mga overloaded na mga electrical system natin at hindi maiwasan talaga, Sir Joshua, marami pa rin po ang nag-illegal na connection or yung jumper sa mga informal settlers, no? Kaya isa yan sa mga challenges din ng inyong BFP, katuwang ang iba pang mga law enforcement agency at yung mga utility natin sa electrical utilities ay maya-maya ay pumupunta dyan para hatakin yung mga illegal na connection. Pero ganun pa man, pag alis ng inyong mga otoridad, ay bumabalik pa rin yung mga illegal na connection. Kaya isa yan sa mga dahilan dahil sa tag-init nga na panahon, sobrang tuyo yung mga light materials din, ay mabilis po kumalat ang mga nasabing mga conflagration, no? Kaya yun po, ang pakiusap namin pag may mga ganyan, lalo na pagsunog o kahit anong sakuna o anumang medical emergency, 911 agad ang tawagan para agaran kaming makaresponde. So meron din talaga dahil sa sobrang init ng mga dekuryenteng kagamitan at sobrang kailangan, no, dahil mainit na panahon, kailangan yung electric fan, halos wala nang pahinga. Ganun din yung mga air condition ay halos hindi na pinapahinga, ay nag-overheat din or naaabuso ang paggamit, no? Kaya ipahinga rin kahit paano yung mga electric fan na halos wala nang patayan para hindi magdahilan ng overheat po. At saka yung iwasan yung overload connection. Kaya yan po ang ating patuloy na panawagan at tumangkilik ng mga DTI approved para hindi agad-agad maging dahilan ng sunog yung mga hindi kalidad ng mga dekuryenteng kagamitan or mga gadgets or mga appliance po.
0: Okay. Sir, nabanggit mo yung tinatanggal yung mga illegal connections tapos pag-alis ng mga otoridad, ibinabalik din. Kumusta po yung inyong ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para masawata nga itong mga gumagamit ng illegal connections na kalimitang sanhi ng mga sunog?
6: Yes sir, tuloy-tuloy pa rin ang ating ugnayan dyan, lalo na sa mga barangay, no? At ang pakiusap nga namin dyan ay i-report sa tanggapan ng kapulisan o di kaya ng electrical utilities or kahit sa aming tanggapan kung may mga ganyang makikita. Pero hindi talaga natin maiwasan, Sir Joshua, marami pa rin po talaga ang tumatangkilik ng mga illegal na connection na yan dahil po kahit walang linya ng nasabi natin sa electrical utilities ay nagkakaroon pa rin. Kaya yun po ang talagang panawagan namin na hanggat maaari i-report na agad sa otoridad para hindi ito maging pinsala, no? Hindi lamang sa ari-arian. Lately, may mga sunog tayong naging dahilan sa mga nasawi, no? Na naiwan sa loob ng mga kanilang mga kabahayan. Kaya i-report okay po, no? Para hindi ito magiging patuloy na magiging problema ng ating mga komunidad, lalo na sa mga densely populated area na paulit-ulit na nagiging dahilan ng sunog yung illegal na connection na yan.
0: Okay. Sir, kumpirmahin din namin, no? Posible din po ma-identify ng inyong kagawaran yung mga lugar na pinaka-vulnerable sa sunog. Paano niyo po isinasagawa ito at ano pong mga lugar ito sa ngayon? Yung mga congested areas po ba?
6: Yes po, lalo na sa mga densely populated area dito sa Metro Manila ay patuloy ang ginagawang programa, yung obligasyon sa bayan, ligtas na pamayanan, nakikipag-ugnayan tayo dyan sa mga barangay officials at gayon din sa mga volunteers natin sa komunidad, no, para sila mismo ang mag-police patrol sa kanilang paligid at maaring labanan yung mga nagsisimula pa lamang na sunog at maapula, no? At magtulong-tulong. Kaya yan po ang patuloy o isa sa programa ng inyong BFP, yung obligasyon sa bayan para sa ligtas na pamayanan. Ito muli ay talagang panawagan sa pag-iisa, no, sa mga komunidad para hindi patuloy yung mga insidente ng sunog sa mga densely populated area. At patuloy po ang pag-monitor ng ating mga BFP dyan sa mga prone area or yung mga fire-prone area na yan na identified natin. So, yun po ang talagang pakiusap namin ay makiisa po sa itong programa na ginagawa, no? So, malaking tulong din po ang mga katuwang natin dyan sa mga community fire auxiliary group at kahit po yung mga volunteer na brigada natin ay patuloy rin po nakikipagtulungan sa mga fire-prone areas na yan.
0: Alright. Sir, ano naman po ang assessment ng BFP sa fire response capability ngayon? Sapat po ba ang bilang ng mga fire trucks, yung mga truck ng bumbero, kagamitan at personnel, lalo na kapag sunod-sunod ang insidente ng sunog? At ano-ano po yung mga dapat tutukan?
6: Yes, sir. Sa masasabi natin ay ang inyong BFP naman ay we maximize all the resources that we have sa buong bansa, no? At patuloy pa rin yung ginagawang modernisasyon. Ito yung patuloy na pag-procure ng karagdagan mga fire trucks at mga iba pang vehicles at gayon din yung patuloy ng pagpagawa ng mga infrastruktura ng mga fire station. Pero masasabi natin, sir, we always maximize what we have para sa lahat po ng anumang sakuna o anumang emergency ay marirespondehan ng inyong BFP. Lalo-lalo na dito sa NCR dahil kahit paano po may marami tayong katuwang dito na mga brigada, mga company fire brigades. So at malaking bagay po, no, dito sa NCR at nakaka-responde tayo kahit po ang target natin ay 7 minutes. kung minsan po within 5 minutes ay nakaka-responde. Kaya wag lang kalimutan agad na tumawag sa 911, yung emergency hotline natin, para agaran kaming makaresponde, no. Iwasan natin yung pag-live coverage agad o pag-video, pag-live feed habang may sunog, at umaasa na makaresponde yung mga responders natin agad-agad, eh, pero sa pamamagitan lamang ng pagla-live video. So tumawag muna po bago mag-record-record na yan. At outside NCR, no, mayroon pa tayong mga probinsya na masabi natin na kailangan talaga ng mga karagdagan din ng mga kagamitan pa, at lalo na may mga fire trucks natin at mga ambulances. So again po, sa ating Republic Act 95-114, patuloy po ang ating ginagawa, no, na modernisasyon, yung ating BFP Modernization Act rin. So tuloy-tuloy pa rin po ang pagdagdag ng mga kagamitan para sa modernisasyon na nasabi nyo, Sir Joshua.
0: Alright, on that note, maraming salamat po sa update at sa impormasyon. Sa inyong oras, Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection.
6: Yes sir, maraming salamat at ligtas po na araw sa lahat.
0: Thank you sir. Samantala, bago tayo magtapos, batiin lang natin ang ating kasama dito sa Bagong Pilipinas ngayon na si Mark De La Cruz ng Happy Happy Birthday. Happy Birthday Mark, more birthdays to come. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang Bagong Pilipinas ngayon.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter.
7: Noy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
13: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
12: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
13: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
12: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
14: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
15: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
16: Nagkalat sa internet ang fake news.
17: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
18: What they are doing is creating panic.
15: We say no.
19: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
20: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
15: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
21: Stop telling us fake news because you're wrong.
15: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
24: Oras na para sa mga kwento ng tapang, inspirasyon at tagumpay dito sa Para Games Hour.
25: Para Games Hour,
24: ang programa kung saan bida ang mga Pilipinong para-atleta na pinapatunayang ang abilidad ay hindi nasusukat sa kapansanan. Makinig, manood tuwing Lunes, alauna hanggang alas 2 ng hapon.
25: Para Games Hour,
24: kasama si Arian Malyare dito sa nag-iisang Sports Radio 918.
26: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Arian Malyare at ito ang Para Games Hour sa Sports Radio 918. Ngayong araw ay Araw po ng Lunes, May 18, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook, DZSR Sports Radio. Mapapakinggan sa ating PBS receiver op 918 kHz AM. At syempre, live din po tayo mula sa ating free-to-air channel PTV4, Digital Channel Affordabox Channel 12, TV Plus Channel 4, at sa Sky Cable naman ay Channel 29. Philippine Para Swimming Team members ang ating makakasama ngayong hapon na pangungunahan po ng ating head coach si Coach Tony Ong. At the same time, yung ating dalawang bagong recruits sa national team, itong si Rick Daniel Pasadilla at si Raymond Adefuin. Alamin natin ang kanilang paghahanda dito sa World Series Japan, Fuji Shizuoka, na gaganapin nga po sa darating po na next week. No? So next week na, asahan natin paano paghahanda ang kanilang ginagawa ngayon. At the same time, napakabigat din ang magiging competition na yan dahil magsisilbing qualification tournament yan for the Aichi Nagoya Asian Para Games. At the same time, very important din, lalo na sa mga mag-aasam na makapag-qualify for the 2028 Los Angeles Paralympics. Pero syempre bago yan, pinakamaiinit na para sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating program. Unahin na po natin, gusto nating i-congratulate yung mga miyembro ng ating Philippine Para Aquathlon Team na kuminang last weekend mula sa ginanap na National Age Group Aquathlon Championship mula sa Amaranto Sports Complex. Ayan po ang miyembro ng ating Philippine Para Triathlon Team. Pero last weekend po ay aquathlon ang nilaro. Ang nanguna for the Sprint Para Men PTS4 ay si Raul Angguluan. Ang kanyang naging oras po last Sunday was 25 minutes and 59 seconds. For the Sprint Para Men PTS5 category, ang nagkampiyon ay si Jake Lacaba. Ang oras po ni Lacaba was 25 minutes and 45 seconds. Agad naman siyang sinundan itong si Leonardo Acosta na mayroong oras na 27 minutes 48 seconds. At bronze winner naman itong si Edison Badillo na mayroong oras sa 38 minutes 25 seconds. Naghari din itong si Jerome Nelmida kasama yung kanyang guide na si Shernel Amiladrid or Amiladjid, no, mula sa Sprint Para Men PTS5 in 24 minutes and 06 seconds. So, congratulations po sa lahat ng winners na miyembro ng ating Philippine Para Triathlon Team. But of course, nagkaroon din po ng one-on-one interview ang ating kasamang si Timothy Tapales mula dito kay Jake Lacaba and at the same time, dito rin kay Jerome Nelmida. Ito, panoorin at pakinggan po natin.
0: Jake Lacaba, ang ating national triathlete ngayon, nag-compete sa National Age Group Aquathlon. Jake, kamusta overall yung naging karera mo?
1: Nakakasot po kasi all out.
0: First place. Kamusta mo i-describe yung naging race route dito sa Amaranto and around dito?
1: Okay naman. Masanda yung daanan. Medyo challenging kasi uphill,
0: downhill.
1: Kaya challenging
0: po.
1: Pero okay naman.
0: Ang
1: okay.
0: At least really fun po. Okay naman. Jake, ngayon, alam ko, ang dami mo na naging accomplishments. Gano'ng ka-special sa ito naging panalo mo ngayon sa National Age Group Aquathlon?
1: Special po kasi nakuha ko po ngayon yung first place, improve din po yung time ko. Prepare na rin po para sa darating na Japan po namin nalaro. Japan po yung
0: laro namin. Last year ba, ano bang naging placing mo sa ano?
1: Last subit po ako. Second place.
0: Second place?
1: Last subit.
0: Anong subit? Na second place ka? Oh. And now, naging first place ka. Kanina mo lang dinidedicate itong naging panalo mo yan. Kanina mo lang dinidedicate itong naging panalo mo.
1: Sa pamilya ko po. Sa mga supportan po.
0: Congratulations, Jake.
1: Thank you.
0: Good day, so we have here Jerome Nelmida, one of our national para triathletes na lumaban niya sa National Age Group Aquathlon. Jerome, kamusta yung naging karera mo yun?
2: Ano po sa lahat? Magandang umaga. Sunday. Sobrang nag-enjoy po ako sa race ngayon. Bagamat mainit, pero sobrang in-enjoy ko lang po talaga yung race.
0: paano mo ma-describe yung naging ano ngayon dito? Kasi we all know you're sa triathlete. Paano yung naging karera mo dito sa swimming and then run?
2: Kasi since ko talaga before, swim talaga yung pinakauna ko. So, ano naman, minor adjustments lang naman po siya. Ngayon, yes, pagod, pero syempre, grateful and fulfilling for me. It's because natapos ko siya ng safe and super happy ako sa naging performance ko. So,
0: yung ambal mo si Joshua, di siya na ako,

0: kakambal mo, iti-cheer ka. Sobrang sarap sa ramdam. Grabe, alam mo yung, ramdam mo yung pagod, pero mas ginaganahan ka. Pag naririnig mo yung kakambal mo, nabigla mag-cheer sa'yo, go Jay, gaganon siya. Sobrang nakagana.
1: Jerome, yes, sana lang namin ikaw makakabangan pa. Ano pa mga future race mo this year?
0: I think ASEAN Para Games, pero I'm not sure kung kailan ko yung date. Ano na lang po, hindi ko pa po alam kung kailan ko yung date.

0: Digay na rin po yung Quezon Provincial Government. Itong programa po nito ay nagbigay ng free assessment and consultations mula po sa mga espesyalista including developmental pediatricians, therapists, psychologists at rehabilitation doctors, no. So yung mga naging benepisyaryo po nitong naging free services na to, no, ay imo-monitor ng 6 na buwan para sa ganon ay makita po nila, no, kung ano po yung maging changes, no, especially magbibigay din po sila ng care plans and caregiver modules to support community-based rehabilitation programs. Itong inisyatibo po na to ay naka-anchor mula sa Republic Act No. 7277 or the Magna Carta for Persons with Disabilities and Republic Act No. 11223. So, maganda tong move na to mula sa ating National Council on Disability Affairs. Samantala, checker time, it's 1:17 p.m. Sa ating pagbabalik ay makakasama na po natin our pride para swimmers sa sina Rick Daniel Pasadilla at Raymond Adefuin.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito.
5: Nakatira ka ba malapit sa dagat?
4: Uy, sana all by the beach.
5: Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense. Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
11: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
13: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
14: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
13: Self-protection.
14: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
13: Seek early consultation.
14: Unang simptom mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
13: Support fogging and spraying.
14: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
13: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
15: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
16: Para Games Hour. Para Games Hour sa Sports Radio 918.
0: At nagbabalik tayo dito sa Para Games Hour. Tayo pa rin po ay napapanood ng live mula sa ating Facebook live streaming, DZSR Sports Radio, at syempre sa ating PBS receiver op 918 kHz AM. Gayun na rin po sa mga channels ng ating PTV network. Samantala, ito sa ating pagpapatuloy, na-mention nga po natin, dalawa po sa ipinagmamalaking young para swimmers ang ating Philippine para swimming team ang ating mga makakasama ngayong araw. Nandyan po sina Rick Daniel Pasadilla at ito pong si Raymond Adefuin. First time po nating nakilala itong dalawa na to nang sila po ay first time na lumabas or mag-represent ng Philippines, no, internationally, no. Sila po ay sumali from the Asian Youth Para Games ginanap sa Dubai, UAE last December, at dito nga nagsimula ng gumawa ng pangalan itong dalawa na to. For Rick Daniel Pasadilla, 3 gold medals at 1 silver and 1 bronze yung kanya napanalunan mula po sa Asian Youth Para Games. Samantalang for Raymond Adefuin, hindi rin nagpahuli. 2 gold medals ang kanyang napanalunan at meron din po siyang naisel yung 1 silver. So this time, ano to, no, mas malaking kompetisyon, mas mabigat na hamon ang nagaantay sa kanilang dalawa dahil sila po ay officially makakasama ng ating mga elite para swimmers, no, pagdating dito sa World Para Swimming Series na gaganapin po sa Fuji Shizuoka, Japan. This coming May 25, nakatakdang umalis yung ating koponan at ito nga po ay pangungunahan, no, ng head coach na si Coach Tony Ong. At the same time, syempre nandyan din ang mga veteran Paralympians natin, Ernie Gawilan, Angel Autumn, Gary Behino, at yung iba pa pong veteran members ng koponan. So talagang malaking competition itong nag-aantay na to sa World Para Swimming Series dahil dito nakataya, no, yung kanilang posibleng maging ticket papunta sa Asian Para Games. So qualification competition po ito for the Aichi Nagoya Asian Para Games. At the same time, mahalaga din po ito, no, kung sila po ay mag-aasam na makapasok sa 2028 Los Angeles Paralympics. So kung titingnan yung edad na itong dalawa na to, for Raymond Adefuin, 15 years old lamang itong si Raymond Adefuin from Paakin, Laguna. So, siya po ay pinangalan ng Athlete of the Year mula sa Kabulusan Integrated National High School at grade 10 na po itong si Raymond Adefuin. And 2 years pa lang siya, no, sa swimming. Samantalang for Rick Daniel Pasadilla, ito mas bata, 13 years old. Pero gaya nga nang na-mention ko kanina, siya yung tumapos na most bemedaled athlete ng Pilipinas from the Asian Youth Para Games with 3 gold medals, 1 silver, and 1 bronze. Siya naman po ay from Iloilo, mula sa Potota National Comprehensive High School, grade 8. Siya rin ay pinangalanan bilang Athlete of the Year at 8 years nang lumalangoy or nasa swimming, no. So, napakaganda ng mga storya na itong dalawang bata na to, no. Ito, for Daniel Pasadilla, orthopedically handicapped siya. Yung kanyang paa, yung I believe yung kanan, no, yung may putol. Samantalang for Raymond Adefuin, physically impaired din siya yung kanyang mga braso naman, no, yung inborn, no. So, mas makikilala pa natin itong dalawa na to. Again, sabi nga natin, makakasama nila dito yung mga veteran natin, Ernie Gawilan, Angel Autumn, sina Gary Behino, gayon na rin po, no, sina Marco Tinamisan, and syempre yung yung captain po, no, natin, no, si yun nga si Ernie Gawilan, Roland Sabido, Muhaymin Ulag, Arnel Aba, and yung iba pa rin po na needing kumbaga i-classify, no, dito sa nasabing okasyon, yung World Para Swimming Series. Nandyan sina Kent Ivan Marcos, Princess Garcia, Claire Calizo, Adrian Azul, Bea Roble, at yun nga po, no. So alamin natin paanong paghahanda, gaano na ba sila kahanda, ready na rin ba sila sa ganito kabigat at kataas na level ng competition, no. And knowing na nag-debut pa lamang po sila last December, time na kaya nila, no, for that stage, no, yung mas mabigat na stage na yan kung saan posibleng diyan yung nakataya yung kanilang mga pagko-qualify for the Asian Para Games at sa 2028 Los Angeles Paralympics. Samantala, check your time, it's 1:25 PM. Sa ating pagbabalik ay makakasama na po natin sina Rick Daniel Pasadilla at si Raymond Adefuin.
6: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagalit sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
11: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
3: Happy 40th anniversary, Sports Radio 918. Thank you for all the news and highlights of every sports in the country. Keep it up and more power.
15: Sports Radio 918 AM.
0: At nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. At this point, unahin na po natin yung isa po sa ipinagmamalaking para swimmer ng Iloilo, itong si Rick Daniel Pasadilla. Hi Rick, welcome to the program. Yes, parang nakamute itong si Rick. Ayusin lang natin yung audio nitong si si Rick. Again, na-mention nga natin 13 years old. Hi Rick. Ayon. So Rick, of course, eto malaking hamon ang nag-aantay para sa iyo. This time, kasama mo na yung mga kuya at ate mo sa ating Philippine Para Swimming Team. So, pagsali dito sa World Para Swimming Series sa Japan. Gaano ka kahanda? Handa ka na ba for this? So ayusin muna natin yung audio nitong si Rick Pasadilla, no. So ito yung mga mga common problems especially kapag naka-live tayo, yung audio. Siguro patanggal na lang natin yung earphones. Mukha naka-earphone si Kuya Rick. And ayun nga po, no, the first time na na-meet po natin actually itong si Rick nang sumali siya sa Philippine National Para Games. Ginanap po yan sa Chofilo Ildefonso Swimming Pool, mula po yan sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex, no. So doon talaga natin first time na nakita itong si Rick. Pero yung first time na talagang nirepresent niya yung Philippines internationally ay last December lamang po yan sa Asian Youth Para Games. At doon nga po, 3 gold medals ang kanyang napanalunan, ang mga events niya sa Dubai. Ito, no, mention natin, boys 12 to 16, 200 meter IM, SM10. 100 meter backstroke S10 at 100 meter butterfly S10. So 3 gold medals yung kanya napanalunan during that time. Yung silver po nitong si Rick Daniel Pasadilla ay nanggaling sa 100 meter freestyle S10 at yung 1 bronze naman ay mula sa 100 meter breaststroke SP9. So yaan yung mga napanalunan, no, nitong si Rick Pasadilla, no. So ayan, dahil nga sinusubukan pa rin. Ayan, ready na. Ayan, Rick, welcome again to Para Games Hour. Hi, Rick. Medyo naano lang, no, yung audio. Ayusin natin yung audio ni Rick. Ayan, mag-hi ka, Rick. Siyempre, live tayo. Ayan, loud and clear. Rick, kanina nga, nami-mention nga natin, paalis kayo for the World Para Swimming Series. Gaganapin ito sa Japan. So, handa ka na ba? Or paano mong pinaghandaan itong competition na to?
17: Handang-handa na po. Kahit 1 month na po yung duration ko. Pero, okay lang po. Makakaanap eh.
0: Yes.
17: Sana makakaanap.
0: Yes, Rick, ikaw ba itong hamon na to, dahil na-mention nga natin, talagang mabigat itong level na to dahil dito nakataya yung posibleng qualification mo for the Asian Para Games at doon nga sa ranking points na rin kung sakasakali for the 2028 Los Angeles Paralympics. Ikaw ba nasa isip mo na rin yun as of now na ganun level na itong level na to yung lalanguyan mo? Yes, Rick.
17: Sabi lang po ni coach kasi preparation lang po sa ASEAN at sa World series. Yan lang naman po yung dante. Makakapasok lang. At agad.
0: Yes, Rick, ilan bang events yung nakatakda mong salihan dito?
17: Five.
0: Five events. So ano-ano, ito Rick?
17: 403, 200 IM, 1 fly, 1 back, 1 press, 1.
0: Ayun, so five events, no? Dito sa mga na-mention mo, lahat ba na to talagang ano mo, favorite events mo tong mga sasalihan na to?
17: Yes po, tsaka yung 403 ko po, first time ko po ito yan, lalamoy na sana po kami na.
0: Yes, Rick, since na nirepresent mo yung Pilipinas last December, parang nagsunod-sunod yung good news or yung blessings para sa'yo. Imagine, kinilala ka rin during the PSA Awards, di ba? Bilang most bemedaled para swimmer ng Asian Youth Para Games. Tapos ngayon, mas mabigat na kompetisyon. Ikaw ba itong mga nangyayari ngayon sa buhay mo? Pinagdasal mo ba to? Pinangarap mo ba to nung mas bata ka pa, Rick?
17: Hindi ko pa alam kasi ano, reaction ko dito. Pinangarap ko naman po, Tatik. Kaso ngayon, natupad naman.
0: Yes, natupad na siya. Yes. So habang syempre na-feel mo lahat ng mga blessings, yung hard work mo sa training, nagbubunga, paano kang mas namomotivate pa, Rick?
17: Ano po?
0: Paano kang mas namomotivate pa, lalo na yung mga prayers mo ay isa-isang sinasagot, at the same time, yung paghihirap mo sa training ay talagang nagbubunga na din. Paano ka? Mas motivated ka ba? Mas inspired ka ba na mas galingan pa?
17: Nagingin na lang po ako ng advice sa mga teammates ko at mga ano ko din, roommates, kay coach, yun mo.
0: Ayun, so talagang ano, no, nakakatulong yung mga teammates, sila coach sa campaign na to, no. Pero syempre, paano mong pinaghandaan itong magiging laban na to sa Japan? Anong mga adjustments yung dinagdag mo, kung pwede nating sabihin ganun?
17: Stroke ko, kick ko, almost mga lahat ko na stroke.
0: So talagang ano, mas ano ka, parang inayos mo talaga yung stroke na to. And ano yung message sa'yo nila coach? Ano yung mga advice na naibibigay sa'yo nila coach Tony, nila coach Brian?
17: Don't worry ngayon kasi hindi pa naman to ano, hindi pa naman to yung pinakamalakas sa ano pa naman yung sa World Series. Kaya... Di pa naman ako nung kaya dyan pa daman sa purchase.
0: Gano'ng kabigat or gano'ng kalaking bagay sa'yo, Rick, ang i-represent ang Philippine Para Swimming Team sa ibang bansa?
17: Saya sa dami-dami Pilipino sa Pilipinas. Ako napili na mag-represent sa Pilipinas.
0: Yes, parang iba yung ano, no? Proud moment yon para sa sarili mo. Sabi mo nga, sa dinami-dami ng tao sa Pilipinas, isa ka dun sa napili, di ba? Hindi lahat nakakapagsuot at nakakapag-wave ng Philippine flag sa abroad. So, syempre, ano pa yung pangarap mo, Rick?
17: Makalay lang yung third sa para not now, maybe soon.
0: Yes, soon. Sino-sino ba mga iniidolo mo sa ating Philippine Para Swimming Team?
17: Kuya Ernie, Kuya Roland, Kuya Marco, Kuya RJ, lahat naman po sila.
0: Yes, mga kuya talaga, no, sa ating national team. Rick, sa lahat ng mga sumusuporta sa'yo, anong gusto mong iwang message? Of course, ito yung isa sa masasabi natin, pinakamalaking laban mo, no, bilang isang para swimmer.
17: Salamat po sa pag-suporta sa akin sa una.
0: And ano din yung gusto mong asahan namin mula sa performance itong si Rick Pasadilla?
17: Nanonood
0: po. Yes. Thank you so much, Rick. Galingan mo ah. Talagang pagdadasal namin ang success mo pagdating sa Japan. Mabuhay ka, Rick.
17: Thank you.
0: At ayan po, nakasama po natin ang ating unang special guest, ang ating para swimmer na si Rick Daniel Pasadilla. Ito, quick break lamang po sa ating pagbabalik ay makakasama at makikilala naman po natin itong si Raymond Adefwin.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Happy 40th anniversary DZSR Sports Radio. We were once a part of it. I was doing radio for about 4 or 5 years in the PBA, and I'll always be a proud member of DZSR. Again, 40 years of broadcasting sports. We expect that you will be there for the next 100 years. Again, happy birthday, Sports Radio.
19: Good news!
3: Happy 40th anniversary, Sports Radio 918. Thank you for all the news and highlights of every sports in the country. Keep it up and more power.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
11: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
15: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: At nagbabalik po ang Para Games Hour. At this point ay sabay na po nating makikipagkwentuhan tayo kina Coach Tony Ong at kay Raymond Adefwin. Welcome to Para Games Hour.
22: Hi, good morning. Good afternoon. I'm sorry.
0: Yes, how are you, Raymond? How are you, Coach?
22: Okay din. Kakauwi lang from workout or training.
0: Ayun, so talagang handang-handa na ang ating Philippine Para Swimming Team for this World Para Swimming Series. Kay Coach Tony muna, Coach. So, aalis po sa May 25 ang ating Philippine Para Swimming Team. So, tell us, gaano ba kabigat itong World Para Swimming Series na to sa Japan?
22: Well, medyo mabigat yung competition doon because I think nandun ang some of the Europeans na nag-aspire to go to sa games nila o sa European Championship, kailangan nila pumunta doon to qualify for the qualifying events. Yung magko-Commonwealth Games na ibang bansa, London then to qualify for the Commonwealth Games. So medyo mahirap. And then of course madaming Asian countries na doon to qualify for the Asian Para Games this October.
0: And I believe ayun nga no, talagang mabigat yung competition dahil tama ba will serve as the official qualification tournament for the Aichi Nagoya Asian Para Games ito.
22: Yes, hindi lang sa Nagoya, but again, for some of the big events, European Championship, Commonwealth Games. So talagang medyo mabigat na competition yan.
0: Naging mahirap ba, Coach Tony, yung naging pagpili mo doon sa final lineup natin for this?
22: Well, nung una, alam na namin kung sino-sino yung magkakwalify. And then, kung sino lang yung madadagdag, ang gusto namin malaman na at saka kung sino yung maganda yung event na makakapasok. And then yes, of course, konting medyo mahirap din. Pero ngayon, at least alam na natin kung sino yung pupunta dun sa games.
0: Yes, again, just for the record, ilan po ba yung qualified na for the Asian Para Games, Coach Tony, at ilan pa yung parang i-aspire natin na mapadala by October?
22: Meron tayong 9 na qualified na for the Asian Para Games sa Nagoya. We're looking at least meron pang 5. Doon sa 5 may 3 or 4 na hopefully mag-qualify ngayon.
0: Ayun. And dito nga sa mga na-mention nga po natin, 2 yung napili mo nga from our youth swimmers sina Raymond Adefuin at itong si Rick Daniel Pasadilla. So, paano yung naging ano nyo, no? Pagpili sa kanila, Coach Tony?
22: Well, nung nakita kagad natin yung kanilang talent nung na magka-qualify sila dito at kakailangan sila ng team, especially for relays and of course for the individual games. Nung Asian Youth Games sa Dubai, so nakita natin kung gaano ka-talented yung 2 batang to.
0: Ayun naman pala, nakita agad yung talent. No? Anong reaction mo dito, Raymond Adefuin, na ganun yung tiwala na ibinigay sa yon ni na Coach Tony?
1: Una po, siyempre, hindi ko alaan na mag-discover ako ng Coach Tony bilang sa isa ka sa mga teamer niya. Unexpected po talaga na masasama ako sa team. Kaya sobrang saya ko din po ngayon.
0: Ikaw ba nasa isip mo na or parang alam mo kung gaano kabigat itong World Para Swimming Series na to?
1: Yes po, naisip ko na rin na hindi rin talaga zero itong pinasukan kong sport. Kaya kailangan po talaga ng pagsiseryoso.
0: Ayun, kailangan pagsiseryoso. No? Pero Coach Tony, ano na ba? Classified na ba itong sina Raymond?
22: Well, no, not yet. Internationally, sa IPC, yun. Ika-classify sila this coming I think sa 26 or 27 ang kanilang classification schedule dito sa World Series na to. And baka kung makalimutan ko, silang 2 pala yung newest member ng National Para Swimming or bagong member ng NTP natin, National Training Pool. They're both in the NTP now.
0: Wow! So congratulations, Raymond! Raymond,
22: ang national team na talaga sila.
0: National team, bagong-bago sa ating national para swimming team. Paano mo tinitake itong responsibility na to ngayon, Raymond?
1: Yes, papa. Hindi po ng question, sorry.
0: Raymond, gaano kabigat sa'yo yung ngayon officially miyembro ka na ng ating national training team or national training pool ng ating Philippine Para Swimming?
1: Siyempre po, sobrang kailangan din po maging responsible lalong-lalo na sa mga bagay na kailangan gawin sa tulad ng training. Kasi tulad nga po nung sinabi ko kanina, hindi po biro yung ginagawa namin. Kailangan po talaga ng ating training and pag-isaryo.
0: Yes. So, na-mention po, Coach Tony, nitong si Raymond, hindi biro yung kanilang ginagawa sa training. Pwede nyo ba sa aming ikwento, ano bang klaseng program yung inilatag ngayon ng ating national para coaches po?
22: Definitely, hindi kami magta-taper for this one. So, I think they will qualify naman, even without tapering. Or probably not full taper for them. Medyo mahirap sa amin because inaayos yung swimming pool ng Ultra. And then they started fixing the pool naman sa yung small pool. So, o yung 25 meter pool or the diving tank. Now, lumipat kami, tinulungan kami ng ating NPC na makahanap ng pool. And then we're using the Ateneo College swimming pool. And magta-thank you nga pala muna rin ako sa ano. At napagbigyan kami or tinulungan kami nila Sir Bambi Caraval, yung director doon si Caraval, Bambi Caraval ng Ateneo Business Admin ata office. So we're very thankful at pinahiram kami nung binigyan kami ng time slot. Doon kami nagtitraining, but merong mga araw na nagtitraining pa rin kami sa Ultra, sa maliit na pool. And then, well, masyado maliit yan eh, probably about 15 meters. So, we decided to lagyan na lang sila ng tali or yung cords so they can swim na naka-cords because they need to swim, hindi kami pwedeng tumigil. So, yun yung aming workout for this week. Ateneo and then sa yung small pool sa Ultra.
0: Yes. Coach Tony, of course, aside from dito nga sa mga na-mention yung na naging challenges, di ba? So, paano nyo po inihahanda rin sila mentally? Siyempre, aside from the physical na kahandaan, kailangan yung kanilang mental very ready din.
22: Well, the coaches and of course with MSAS, yung kanilang psych, talaga namang tinutulungan kami. Of course, nandiyan ang PSE SAG at saka yung PSE even talagang full support sa amin. And so, pag kinakausap naman namin sila, nasinasabi namin na this is gonna be okay. We need to qualify for this because kailangan natin to go to the Asian Para. Kailangan, especially kayong dalawa, those two boys, na kailangan ng relay team. So, magiging malaking magiging laking part sila nung relay team natin doon.
0: Yes. Coach, the last time, since this is a World Para Swimming Series, the last time, I believe last year yon, one gold and one bronze yung napanalunan po ng ating team, no? Courtesy of Angel Autumn. So, how about this time? Meron ka bang parang ano, no? Tina-target, at least realistic target ng ating national coaching staff?
22: Well, lahat yun, it's gonna be bonus kasi ang talagang main purpose namin punta doon is to qualify and then and to qualify and to have a like classification ng mga bagong atleta and hopefully magkamera ng bonus ng konti na manalo ng konting medal hopefully tingnan natin let's see.
0: Sino-sino ba yung mga dapat nating abangan din aside from our mga veterans, mga Paralympians na natin? May mga new names po ba, Coach?
22: Well, narating nandyan si, of course, ang ating sila Angel, sila Ernie. Itong dalawang bago natin, si Gary, si Marco Tinomisan, si Ariel Joseph Aligarbes, and of course, yung si Kent, si Princess. So, si Arnel will go definitely go hard sa kanya mga events. So, of course, yung captain natin, si Roland.
0: So, talagang ano, marami tayong dapat abangan and maraming events ang tatangkain nga makamedalya ang ating team.
22: Yes.
0: For Raymond Adefuin, Raymond, yung naging competition mo sa Asian Youth Para Games sa Dubai, yun yung first international competition mo. Ano yung mga natutunan mo from that level na posible mong madala dito sa World Para Swimming Series? Raymond. Ayan, so kasama pa rin po natin Raymond Adefuin at si Coach Tony Ong. Coach Tony, syempre since May 25. Okay.
1: competition ko

0: Ayan, kasama pa rin po natin Raymond Adifuin. Dito muna tayo kay Coach Tony. Coach, of course, sa May 25 ang magiging alis po ng ating team. Ano po ba ang kumbaga final stretch na ng ating programa for these athletes?
1: Well, so far talagang puro speed ang ginagawa namin and then some dives sa Ateneo. So, maganda naman. Maganda yung pinapakita. And then, hopefully, tuloy-tuloy. Sabi ko, ingat ng konti. Nag-uulan. Bawal muna magkasakit dahil Paris tayo.
0: Bawal talaga magkasakit. Kahit sa mga coaches natin, bawal magkasakit. Coach, balikan natin. Raymond, ano yung masasabi mong biggest learning mo from your competition abroad, yung Asian Youth Para Games, na maaari mong madala, no? Yung mga learnings na maaari mong i-apply at dalin dito sa World Para Swimming Series?
2: Siguro yung ano po, self-confidence lang po, saka alisin po yung doubt sa sarili. Kasi nangyari po sa akin nung sa Dubai, inisip ko, baka hindi ko kaya, baka hindi ako manalo. So, nilaman po ako ng mga negative thoughts. So, pagdating ko sa Japan, sure na hindi na mauulit ko.
0: Ano ba ang ilang events ba ang lalanguyin mo dito sa Japan? Raymond? Ayan. Si Coach na lang. Coach Tony, ilan po bang events yung binigay nyo for the two new members natin?
1: Well, definitely, kailangan nyo ng hundreds because ika-classify siya. So, 100 fly, 100 back, 100 breast, and then 100 freestyle. Meron din siyang 200 IM, actually. So, probably about 5 events.
0: Wow, 5 events. Same with Rick Pasadilla, di ba? So, magpa-5 events itong dalawa na to. Siguro, kung meron kang pahabol na mensahe, Coach Tony, paalala sa ating mga swimmers?
1: Sa ating mga swimmers, malapit na. Medyo mahirap ng konti, pero konting tease. Kailangan natin to. O lahat ng ginagawa natin is, lahat ng inyong ginagawa, yun ang alam ng coach nyo na makakabuti para sa inyo, kaya natin pinapractice to. So, konting tiwala lang, eto na yun, malapit na tayo.
0: Coach, mention din natin yung mga kasama nyo po sa ating national coaching staff.
1: Well, kasama natin dito si, of course, si Brian Miquel Ong, si Leo Ramos, and of course, si Majoni Pulumbarit.
0: From PPC po, walang kasama, Coach?
1: Si Ma'am Milet Buno ang magsaserve as team leader namin.
0: Ayun. Raymond, of course, ito, big shot ito, no? Para sa'yo, itong World Para Swimming Series. Ano yung gusto mong ipakita? Ano yung gusto mong ipakilala na Raymond Adifuin from this World Para Swimming Series?
2: Para sa akin po, gusto ko lang ipakita, kasi syempre series na po, one series, so mahirap na competition na hindi katulad sa Dubai, youth lang. So sa youth kasi puro mga baguhan lang din, mga nandun karamihan. So this upcoming competition sa Japan, so o sana maipakita.

0: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tulog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Two minutes makalipas ang alas 4 ng hapon, araw ng Lunes, 18th of May. Magandang hapon, Ms. Cecil.
5: Magandang hapon, Jess. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome sa programa Sports and Science. And we'll be on until 4 p.m. Yan. So, meron tayong guest for today. Isa pong physical therapist.
4: Yes, pero ito ay tungkol naman sa cycling. Saktong-sakto sa katatapos na MPTC Tour of Luzon.
5: Tour of Luzon.
4: Medyo may ano pa tayo, may kumbaga nararamdaman pa itong yanig ng Tour of Luzon 2026.
5: Wow, yanig talaga.
4: Yes.
5: Yanig dahil, at init.
4: Dahil napakarami ng ating mga viewers and listeners na talagang tumutok.
5: Yes.
4: At inabangan itong mga naging panayam, mga kwentuhan ng Tour of Luzon 2026, hatid ni Miss Judith Karingal, ang ating supervisor.
5: Alam mo, nakakatuwa ngayong hapon kasi sa Sports and Science, we will be talking about the people. One of the features natin ay pag-usapan yung the men and women behind, no? Behind ito pong mismong race na to.
4: Yes.
5: Kasi talagang ang laki-laki po ng kanilang papel, no? When it comes to the fitness and of course yung condition ng ating mga cyclists. Yan ang ating papasukin ngayong umaga. Paano ba? Ano ba ginawa nila, no? Before the race, after the race, ano ba yung mga agad-agad na sumasa ilalim ang mga siklista.
4: Yes, ano yung mga pinagdaanan, ano yung mga ibinibigay nila na serbisyo.
5: Pagkatapos ng race.
4: Yes.
5: Lalo na kung mga tatlong oras na race, nakaw. Eh, dun nga lang sa triathlon, mga kaibigan, because para sa akin yun ang isa sa pinaka matetest talaga ang endurance ng isang atleta. Lalangoy ka na, magbabike ka pa, tatakbo ka pa.
4: Yes.
5: Diba? So doon, pag nagko-cover tayo noong araw pa, iba na ngayon eh, nung subit, makikita mo talaga noon-noon pa itong mga Hapon, itong mga Singaporeans, mga Hong Kong vets ay diretso po sila sa isang
4: ice bath.
5: Ice bath. Kaya ako tinray kong ganun, nilubog ko yung kamay ko eh. Sabi ko, naku, paano ko ilulubog yung buong katawan ko rito? Kalamig-lamig. Eh kasi sila, galing naman sila sa race. Kaya,
4: yes, ilang oras ang kanilang ginugugol. Minsan minuto lang kung sprint yung event, but more so, at oras. Madalas talaga ay oras ang inaabot ng kanilang mga games.
5: So ano nga ba talaga ang purpose ng ice bath? Diba?
4: Yes, alamin natin yan.
5: O, pagkakaalam natin para ma-relax yung muscle. Pero we will hear directamente mula sa isang physical therapist. Ano pa ba? Kaagad ba ay kinakailangan hydrate, o kaya may recovery food, o kaya ano bang klaseng aalisin ba kagad yun kasi pawis sila, di ba?
4: Yes.
5: Kailangan ba nakaupo sila, nakatayo sila para talaga, di ba pagkatatakbo daw bawal yung titigil ka, na nag-sprint ka, nag 100 meter dash ka. Sabihin, uupo, wag.
4: Bigla kang uupo.
5: Oo, mahihilo ka nun. Kailangan medyo galaw-galaw, lakad-lakad ng konti. Ganon din yung saan equestrian eh. Pagkatapos mag-race ng mga kabayo, niwi-walk nila yon, nililigid nila. Hindi nila pwedeng ipahinga kaagad yung isang horse o kabayo na ginamit po sa equestrian.
4: Yes, ako kasi ang...
5: Pero tao, pinag-usapan natin, yes. Hindi po kabayo.
4: Ang magiging inquiry ko rin is regarding dun sa gaano ba kadalas dapat yung pagpapapiti. Lalo na for this edition, we had 14 stages. Halos dalawang...
5: Ilan sila?
4: Mahigit
5: ilan
4: dalawang sila? Linggo.
5: O, ilan sila?
4: So, aalamin natin kung gaano katagal pero, yung naging race na ito and kung gaano kadalas pumupunta sa kanila yung mga teams.
5: Gaano kadalas. Pero alam mo, Jess, pag sumasama tayo sa SEA Games, sa mga international competition, ang isa sa mga talagang bugbog sarado, hindi lang ho atleta, mga PT.
4: Yes.
5: PT. Kasi yan, ganito, de, gabi na, kasama ko sila yung mga medical team. Nako, isa-isa na nagtatawagan yung mga ano, mga NSA, ay pakipunta po sa hotel namin kasi masakit yung ganito o kaya ganito, kailangan ng hindi naman iba yung taga-massage, di ba?
4: Yes.
5: Iba yung PT. Talaga sila yung bugbog sarado, uuwi yan sa hotel mga ano na po, madaling araw na.
4: Yes, shout out sa mga friends natin na PT, ilang beses na nating nagigest yung marami sa mga yan.
5: Mahirap po
4: sa sports science.
5: Sabi nila, nakakaingit ka naman, mag-abroad ka. Ay,
4: nakapag-trouble,
5: naku,
4: trouble.
5: Oo.
4: Pero hindi basta-basta ang pagtatrabaho ng isang PT.
5: Lalo pag ano, multi-sport like SEA Games. Pero ito kasing katatapos lang, Tour of Luzon, it's a race, no? Cycling, na nakatutok tayo sa mga siklista. Kaya aalamin natin kay PT Claire.
4: Yes, and si PT Claire po ay miyembro ng ating Philippine Sports Institute.
5: PSI.
4: Under ng Philippine Sports Commission. And I believe siya ay bahagi ng High Performance Unit. Yan, napag-usapan natin yan with Commissioner Pritz Gaston.
5: Yes.
4: Na binubuo nila to make sure that our national athletes ay magiging ready for any tournament. And siguro, naging simulain na rin itong Tour of Luzon sa ano bang mga kailangang i-ready nitong ating High Performance Unit.
5: Ganda kasi yan eh, yung readiness and recovery, yun yung magandang papel ng ating mga PT. Bago mag-compete, nire-ready nila, kinukondisyon nila yung katawan ng mga atleta. And immediately after the race or the game or the bout or the play, no, ay andyan naman sila para ayusin naman o sabihin na natin i-relax naman yung mga katawan, no, and at the same time kung may injury they know what to do, no. Ako sumailalim po ako ng 2 taon under physical therapy because of my back, so alam na alam ko yung ginagawa ng mga
4: masakit
5: physical.
4: Ba
5: hindi naman masarap, lalo yung stretching masarap yon. Ang masakit lang yung may mga masakit na stretching. Pero pagkatapos, parang ano, parang lumuwag lahat yung mga kalamnan mo. Ganun yung pakiramdam. Pero minsan, kaaway ko sila. Minsan naman, kaibigan ko sila. Pag nasasaktan ako, talaga, aray! Sumisig ako. Pero kailangan daw gawin. Lalo nung after my operation, kaaway ko sila lahat. Dahil ang sakit. Sakit-sakit.
4: Well, from what I've heard, kasi ngayon, medyo malaki ng naging development din.
5: Oh, yes.
4: With regards to techniques para hindi sobra yung pain ng ating mga nagiging patients.
5: Tsaka yung anong uso na ngayon, di ba, Jess?
4: Yung mga
5: mo, yung,
4: machines.
5: Yung, hindi yung cup na nakikita mo mga bilog-bilog sa katawan nila, di ba?
4: Yes, ah, yung cupping.
5: Oh, cupping, yun, cupping. Tanong natin sa kanya kung ginagawa ba nila yun. Di ba, yung cupping, tapos yung mga parang tape na makakapal na ang hirap ikabit na nakakaalis din ng pain. No? Kasi noon si Chicano, nagpunta kami noong 2014 sa Asian Beach Games, no? Tinulungan ko pa si PT na maglagay sa likod niya kasi may pain yung back niya. Ilalaban siya. Ang hirap pala ikabit noon. Talagang
4: hindi ba yan yung ano, yung isang kilala natin na nilalagay pag ano, pag may muscle pain? Yung madikit din sa balat.
5: Sa lumpas.
4: Hindi ko nga binabanggit yung brand.
5: Sorry, sorry. Tinatanong mo ko.
4: Eh. Yung ano, yung nakakatanggal ng ano, nakakatanggal ng balahibo.
5: Oo, naman. Hirap yun eh, no? Okay. So, okay. Medyo technically, meron tayong ano lang, no?
4: Challenging.
5: Inaayos. Yes. Para marinig natin siyang maayos, makita rin natin siyang maayos. Via Zoom, ang ating guest. Again, PT Claire
4: Gerodias
5: ng
4: Philippine Sports Institute Physiotherapy
5: yes,
4: Team.
5: Yes, Philippine Sports Institute. So, pag-usapan natin, especially the just concluded tour of Luzon, no? Dahil sila yung umalalay, no?
4: Yes.
5: Sa ating mga siklista. Ilan lahat siklista yon, Jess?
4: 80 cyclists.
5: 80 riders.
4: Initial na sumali. Natapos yung race, 70 riders ang so, natira.
5: Sampo ang
4: na-eliminate all throughout that 14-stage race.
5: Oh, tsaka tanong din natin, ano ba yung mga most common injuries or most common complaint ng ating mga riders pag ganitong araw-araw yung kanilang race, di ba? And
4: yes.
5: Then, yung traveling, ano pa, travel time pa. And then, ano pa ba, yung recovery kasi nila, mahirap din dito, Jesse.
4: Yes. Diba? Ako, ang question ko din siguro is, kamusta yung... Ano may difference ba silang napansin doon sa body? Kasi syempre hinahawakan nila yung katawan ng ating mga riders. Kasama naman talaga sa ginagawa nila yan, sa preparation.
5: Lang.
4: And gusto ko malaman kung meron bang difference sa muscle build or anything
5: difference
4: else
5: from what? Anong
4: from doon sa mga foreign riders na nakasali dahil alam naman natin foreign riders ang namayani during this 2020

0: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Atin pong natunghayan ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bawat bayan makikinabang Mandaluyong City Program at the Mandaluyong College of Science and Technology Gymnasium sa Barangay Adesan Hills. 57 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon, dito na po nagtatapos ang programang Sports and Science sa Sports Radio 918.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Headlines ngayon.
1: Philippine Standard Time, it's 59 minutes after 4 in the afternoon. Here's the news. President Ferdinand R. Marcos Jr. has appointed former budget official Kim Robert De Leon as the new Secretary of the Department of Budget and Management. Palace Press Officer Claire Castro said De Leon will take his oath before the President on Tuesday, becoming the youngest member of the Marcos Cabinet. De Leon previously served as DBM Undersecretary from 2021 to 2022 before transferring to the Department of Transportation, where he also became the Undersecretary. He also held positions at the Office of the President as Directory 3 and Presidential Staff Officer. In sports news, athletes and officials from different regions began arriving in Caraga region over the weekend ahead of the opening of the 2026 Palarong Pambansa. This year's National Games will open on May 23 and run until May 31 in the provincial capital of Agusan del Sur. Preparations have already been made by provincial government, including security connectivity, venues for sporting events, and building quarters for athletes and officials in various towns in Agusan del Sur. The local government unit of Nasipit in Agusan del Norte, led by Mayor Rosco Plaza, welcomed athletes, coaches, and officials from Central Visayas and the Negros Island region at Nasipit Port. In news abroad, China has agreed to ramp up trade for U.S. agricultural products such as beef and poultry, buying at an annualized rate of $17 billion per year for 2026. This came 2 days after President Donald Trump returned from a high-stakes summit in Beijing, where he sought to ease the impact on American farmers from the trade war he launched last year. China would restore market access for U.S. beef and resume imports of poultry from U.S. states determined by the U.S. Department of Agriculture to be free from bird flu. The agreements offer some hope to American farmers harmed by the trade war, as they saw a major export market for soybeans and other dry-up products. And that's the news. Magandang hapon, Pilipinas!
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
5: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
7: I love it when you call me Senorita.
8: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
6: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
9: Pauso.
6: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, tanyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog, sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986, kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918, na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa 2nd digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzales ang titulong Sports Radio at callsign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzales galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa visa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang tanguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaungaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon.

0: abot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng profesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad, at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay, tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng Boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo. Dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The institution in Philippine sports broadcast. Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Years and counting. Yan po ang ating Sports Radio 918. Napakahabang panahon, mga kababayan. Kaya naman talagang institution na sa sports broadcasting ang ating himpilan dito sa Pilipinas. At ngayong ika-apat na dekada, ika-apat na pung taon, tayo'y nagbibigay pugay sa mga nagtaguyod unang-una, sa mga nagpalago, at syempre sa mga patuloy na nagseserbisyo. No one does it like Sports Radio. Totoo po yan, walang halong biro yan. O true story. Batang Pinoy Jensen, last year, reporter na, kargador pa.

0: radio lang yan. Di pa ako nakakapagsimula ng trabaho, mukha na akong pauwi. Eh, 5:19 oras natin, Pilipinas. Today is a Monday, May 18, 2026. Ibig sabihin yan, Fight News Weekly tayo ngayong hapon dito sa Sports Radio 918. John Mogol po inyong kasama hanggang 6 ng gabi. Live tayo sa 9:08 a.m. sa inyong mga radyo. Ganoon din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7:38 a.m. at sa Capital 104.3. Simulan natin sa mundo ng boxing, although hindi magandang balitang ito dahil nitong nagdaang weekend, nalagasan tayo ng isang boxing world champion. Matapos, isuko ni Melvin Jerusalem ang kanyang WBC minimum weight world title laban kay Siya Kolwa Kuse ng South Africa sa pamamagitan ng unanimous decision. Ito po yung rematch, ha? Second straight fight sa pagitan ni Melvin Jerusalem at saka ni Siya Kolwa Kuse. The first fight nangyari po yan last year, October, dun sa 50th anniversary card ng Thrilla in Manila, silang main event dun. Now, yung unang bakbakan nila, halos identical yung naging scores dito sa naging resulta nitong kanilang rematch. 115-112, 116-111, at saka 116-112. All in favor dito sa bagong WBC minimum weight world champion na si Siya Kolwa Kuse. May halong malas eh, yung naging yung tinakbo ng laban because an accidental clash of heads ay nagresulta sa malalang sugat ni Melvin Jerusalem dun sa kaliwang mata niya. And moving forward dito sa laban, kahit ito bagal yan hanggang 12 rounds, talagang severely affected yung vision ni Melvin Jerusalem. Isipin mo, ha, halimbawa nag-exercise ka, yung pawis mo napunta sa mata mo, masakit na, di ba? Ano pa kaya kung yung pawis may kasamang dugo tapos napunta pa, pumapasok pa sa mata mo? And to make matters worse, yun pa yung tinarget nitong si Siya Kolwa Kuse, which is sa laban, you know, looking at it na wala kang pinapanigan, you would say that's the right thing to do, ano. So yun yung ginawa nitong si Kuse, tinarget niya yung sugat ni Melvin Jerusalem. And so the wound, habang nagpapatuloy yung laban, kahit na siyempre ginagawa ng paraan ng corner yan na isara na wag pigilan yung pagdurugo, pero as the fight went on, eh, dahil nga tinatamaan, so talagang nagdudugo pa rin. And sa pamamagitan ng mga combination, bilang mas matangkad din na fighter itong si Kuse, he was able to build a big lead dun sa gitnang bahagi ng kanilang laban. Pero syempre, iba yung tapang ng Filipino defending champion. Kahit nadehado, etong pambato ng Manolo Fortich Bukidnon, umaatake pa rin. At nung round 11, ayun, nakatama ng counter right hand, signature right hand coming from Melvin Jerusalem. And bumagsak itong si Kuse. That was the only knockdown in the fight. Nangyari pa, nagawa pa ni Melvin Jerusalem. And natahimik yun pong mga kababayan itong si Kuse na nanonood dun sa arena live as Jerusalem tried to score a big finish and flip the script against dito kay Kuse na lamang na in the scorecards. Yun nga lang, nakasurvive itong si Siya Kolwa Kuse in round 11 at kaya ang ginawa niya sa round 12, iwas disgrasya na lang siya. With this loss, naputol po yung 5-bout win streak nitong si Melvin Jerusalem. Ang record niya ngayon, 25-4. Nakatatlong matagumpay na title defenses si El Gringo bago itong pagkatalo niya kay Siya Kolwa Kuse. Now, sa isang Facebook Live na ginawa ni Melvin after the fight, sinabi niya ron, tatlong beses siyang hinedbat nitong si Siya Kolwa Kuse. First time nga daw nangyari sa kanya yun, na may nang headbutt sa kanya sa laban. But nevertheless, he accepted the loss. He offered no excuses and congratulated etong si Siya Kolwa Kuse na nag-improve ang record to 10-3-1. And with this victory, nakabawi rin siya kay Melvin na nanalo dun sa una nilang laban last year. Now, dapat ba meron silang trilogy fight? May ikatlong laban ba sa pagitan niya ni Melvin Jerusalem at saka ni Siya Kolwa Kuse? Para sa akin, ha? Ako lang naman to. Para sa akin, warranted yung third fight sa pagitan nilang dalawa. Hindi na kailangan ng stay busy fight. Wag na. Eh, inun ngang pagkatapos nung laban nila last year, dire-diretso sa rematch na to eh. So bakit kailangan pa ng Stay Busy fight for it to really fight? And besides, both nung laban, 1-1 na sila ngayon, pareho, both fights were very close. Hindi ba? So pwede mong sabihin na hindi pa sila nagkakaalaman talaga kung sino ang mas magaling sa kanila. Nung first na panalo, si Melvin, dikit yung laban. Second time, panalo yung Kusi, dikit ulit yung laban. Partida pa, nagkaroon ng malaking cut si Melvin. So, the circumstances, I think, warrant a third fight between the two of them. No more Stay Busy fight yan. Now, ang hindi ko lang alam or hindi pa walang nababanggit na to sa mga nababasa ko eh, kung kasama sa fight contract nila for this rematch, yung ikatlong laban, kung sakasakali, ano, na namatalo si Melvin. Pero kung walang ganun sa kontrata at hindi rin magagawa ng paraan ng team ni Jerusalem na makalaban ulit siya for the title against ito kay Kusen, ako, nakaka-disappoint naman yun, di ba? But in any case, yung hinahabol na laban ni Melvin Jerusalem laban kay Unified Minimum Weight Champion Oscar Colliazo, yan ang siguradong out of the picture sa ngayon. Ano? That's off the table muna yung laban na yun. Hindi na target niyang laban against Colliazo. And now, with Melvin without a world title, ako naniniwala ko, the strongest candidate to fight Oscar Colliazo is yung natitira nating Philippine World Champion, yung may-ari ng IBF minimum weight title na si Pedro Taduran. Yun na kaya ang sunod na balitang makuha natin, Pedro Taduran laban kay Oscar Colliazo. Yung Oscar Colliazo naman, before, sabi niya open siya to fighting Melvin Jerusalem, open din siya to fighting Pedro Taduran. Okay, baka naman po pwede mo nang yung pagka-open mo niyan, i-close na natin para, di ba, sigurado na yung laban ng aming mga Filipino world champion. Eh ngayon, isa na nga lang. Si Jesse Bam Rodriguez na aakyat sa bantamweight division, sinabi niya willing siya dumayo sa Japan para labanan si Naoya Inoue. Yan po ang sinabi ng promoter ni Bam at Rodriguez. Mapapabam Adebayo pa ako, na si Eddie Hearn. And meron ding separate interview kay Jesse Bam Rodriguez. Sinabi niya, it's going to be awesome to go to Japan and fight etong si Naoya Inoue. At yan po ang matunog na balita ngayon. Naoya Inoue kontra dito kay Jesse Bam Rodriguez matapos kayo naging panalo ni Inoue laban kay Junto Nakatani. Nung tanongin itong si Eddie Hearn, okay ba kay Bam pumunta ng Japan, dun labanan si Inoue? Sabi ni Eddie Hearn, and I quote, yes, without a shadow of a doubt. 100% yun ang pagkakasabi nitong si Eddie Hearn. Dagdag pa niya, if manalo itong si Bam Rodriguez laban kay WBA bantamweight champion Antonio Vargas next month, inevitable, hindi na talaga maiiwasan yung matchup nila ni Naoya Inoue. At sabi pa niya, itong boksingero kong si Rodriguez, hindi ito yung tipo ng boksingero na magtatagal sa isang weight class. Nag-aabang lang nung mga voluntary title defenses. Hindi raw ganung klaseng fighter itong si Jesse Bam Rodriguez. He wants to get in now. He wants to win the big money. He wants the big fights. That's according dito kay Eddie Hearn. Now, ang plano, ayon kay Eddie Hearn, talunin ni Bam Rodriguez si Antonio Vargas. And if he feels good, kasi galing ng super flyweight ito, 115. If okay yung pakaramdam mo sa 118, and then the next step will be the fight, to make the fight laban kay Naoya Inoue. Kasi may time element na rin kasama, bilang sinabi na naman ni Inoue na ilang laban na lang siya sa 122 pounds and then aakyat siya ng 126. That will be his last stop. He will not go beyond 126. Hindi rin natin alam. Baka isa dalawang laban lang ang gawin nito at 126 sa featherweight pagkatapos magretiro na. Lalo na yung tatay ni Inoue, ang sinasabi, mas gusto niya na habang nasa tuktok, nasa rurok ng tagumpay itong si Naoya Inoue, i-consider na mag-retiro na. So, malalaman natin in the future and maybe perhaps after ng maging laban ni Rodriguez at saka nitong si Vargas next month. But if mangyari nga eto pong matchup between Rodriguez and Inoue, I think this is going to be a career defining fight for both of them actually. Isipin mo, ikaw yung tumalo kay Naoya Inoue. On the other hand, ikaw naman yung tumalo kay Jesse Bam Rodriguez. So, talagang another super fight in the making. Now, speaking of a super fight, eto pa. Involved na naman si Eddie Hearn. Grabe. Sabi niya, yung matchup between Dimitri Bivol and David Benavidez is the fight to make. Of course, eto pong si Benavidez, kakagaling lang sa TKO victory laban kay Gilberto Ramirez para maging unified cruiserweight world champion. At after nung panalo na yon, dalawang malaking pangalan yung nabanggit bilang posibleng susunod niyang kalaban. Yung unang pangalan actually was heavyweight champion na si Oleksandr Usyk. And then, yung isa pang pangalan na binanggit is the light heavyweight champion na si Dimitri Bivol. Exciting. Ano, exciting yung prospect na maglalaban si na Bivol at Benavidez. You have, kahit nga actually, kahit yung Benavidez versus Usyk eh, because these three names, they are in, they are some of the biggest names sa heavier weight classes, di ba? Pare-pareho silang nasa top 10 pound for pound. But eto kasing Bivol at Benavidez, they have something meron nagkokonekta sa kanila. Ano? Kumpara kay Oleksandr Usyk. Si Dimitri Bivol, tinalo si Canelo Alvarez. Si David Benavidez, iniwasan ni Canelo Alvarez. Dati hindi ko maintindihan eh. Bakit kaya ayaw bigyan ni ano ni Canelo Alvarez ng laban itong si David Benavidez? Tingin ba niya hindi uubra to sa kanya? Oh, yun yung naisip ko eh. But after kong mapanood kung paano ginulpin ni David Benavidez si Gilberto Ramirez nung umakyat siya ng cruiserweight, ayun, doon ko nakita, doon ko nalaman kung bakit pala iniiwasan itong si Canelo Alvarez etong David Benavidez, kasi ibang klaseng fighter ito. Mukhang ramdam ni Canelo, naku po, mas malaki ang tulog ko, mukhang mas malaki tulog ko rito eh. Ano kung nilabanan ko to? So, I get it now kung bakit ganun yung nangyari. But, sa ngayon, ay nakataon muna ang atensyon nitong si Dimitri Bivol sa pag-defend ng kanyang IBF Light Heavyweight World Title laban dun sa kanyang mandatory challenger na si Michael Eifert. It's now 5:32 mga kaibigan. Nitong nagdaang Biyernes, muling ipinakita ni Lito Thunder Kid Adiwang na simbilis ng kidlat ang kanyang mga atake at singlakas ng kulog ang kanyang mga kamao sa naging panalo niya over Echo Ronnie sa Putra. Round 1 pa lang, tinapos na kagad ni Lito yung laban via TKO. In fact, 34 seconds lang ang kinailangan niya para maitala ang kanyang ikalawang sunod na panalo at ang kanyang ikalimang panalo in his last 6 fights since manggaling siya sa ACL injury. Ano, so pareho pala nung last 2 wins na dito, Diwang ay kinuha niya via first round TKO. Kaya naman, joining us this afternoon live dito sa Fight News Weekly, we have the Thunder Kid. Ipakiready na ang inyong mga payong at baka magkaroon ng thunderstorm dito. Joining us from Bali, Indonesia, mga kaibigan, ang ating pambato, Lito Thunder Kid Adiwang. Lito, magandang hapon and thank you for joining the show.
1: Thank you po sa pag-invita and magandang hapon po sa ating lahat.
0: Yes, so syempre, congratulations sa iyong second straight win. By the way, sa mga hindi po nakakalam, 140 pounds na ganap itong laban ito. Ito ba, Lito, just to make it, just to clear this up, simula't simula pa lang ba catch weight na yung usapan nyo ni Saputra?
1: Yes po, nung una pa lang talagang sinat na nila. Kasi alam din ng one na sobrang gaan ko kung talagang bantam na mag i-reach out namin yung 65 kilos. So, una pa lang na in-inform sa akin is, di ba, catch weight in 63.5 kilos.
0: Okay. Mm-hmm. So, ano talaga tayo? Was it flyweight or bantam weight yung pagkakyat mo ng timbang?
1: Bantam po.
0: Bantam talaga? Wow! So, nilakdawan mo yung flyweight and ngayon bantam. So, why did you decide na umakyat from straw weight going up to bantam weight?
1: Number one reason ko is I feel strong and healthy sa upper division. Hindi ko na kailangan mag-cut weight kasi yun yung parang nagpapahina sa akin nung mga nakaraang laban ko na sa straw weight. Nagpo-focus na dumating yung time na hindi medyo malaki na talaga ako sa straw weight and nagpo-focus na lang ako to cut weight na hindi na sa training kung ano yung gagawin ko sa laban and once na sa laban na kitang-kita yung ano na drain ako. So yun, nung may opportunity na lalaban ako sa higher division flyweight and eto last is bantam, alam kong I'm strong in that division. So ayan, inaccept ko.
0: So at 140 labat kay Saputra, you felt really comfortable dito sa timbang na to?
1: 100% comfortable and strong.
0: Well, that's great news and napaka-evident naman dun sa naging laban mo against Ekoron Saputra. 34 second finish para sa'yo. Nagsimula yung lahat when you nakalusot yung kanan mo. At that point ba, tinamaan mo ng kanan and he started moving backwards, he started moving away from you. At that point ba, nasense mo na, nako, tapos ka na sa akin, Ekoron Saputra.
1: Oo, talagang visualize ko yan. Talagang yun yung game plan namin. I lure him to come forward kasi alam kong yun yung game plan nila. Magbabato lang, magbibitaw lang to ng a couple of punches, then mag-shoot siya. Pero doon, kailangan kong gulatin. Kaya una pa lang sinalpukan ko na ng body shot. Uh-oh. And then alam kong na nawala yung ano niya, yung game plan niya. And sinet up ko kaagad na kung paano ko ibibigay yung right hand ko. Na I try to step back and sumunod naman siya. And then, isa pa, one step on the side, then sumunod ulit. So, alam kong out of angle na siya. Kaya po, confident na binitawan yung right hand.
0: And kitang-kita talaga no, na even at you're comfortable in this weight, the power is still there. Pero ako, gusto kong i-point out what I was really impressed ay yung accuracy mo when you were landing those big shots. Talagang walang nasayang na atake, katawan, sa ulo, everything na binato mo sa kanya hit its mark. Is that something na tingin mo nag-improve ka over the last few years, yung as far as yung accuracy ng mga atake mo dito?
1: Super yun yung isang alam kong nag-improve sa akin na yan, tinulungan ako ng team ko how to control my power kasi on my previous fights talagang medyo may mga wasted attacks tayo kasi medyo binara-bara ko na lang. Pero eto, we're trying to sharpen my strength. Dapat lahat ng mga suntok or sipa ko, hindi sayang talagang on point tayo. So I proved it on my last fight.
0: Right. And of course, makakatulong din yan in conserving your energy and making sure na kung umabot man hanggang full 3 rounds yung laban, you have the energy until the final bell, di ba?
1: Yes.
0: And ito yung iyong ikasampung TKO victory in your career. Where do you rank this one? Because this was just so impressive in 34 seconds.
1: I rank this, I think, third. Parang pangatlo sa ano ko, best finishes ko.
0: Okay. What's your top one ba?
1: Yung top one is kay fellow Indonesian nakalaban si Matis.
0: Ayun,
1: yun yung
0: okay
1: comeback fight ko.
0: Yes.
1: Talagang I'm super super focused 100% na and I visualize yun na mangyayari and it happened, so I'm happy. Yun yung number one ko.
0: And yung panalo mo na yon against Matisse, which was your top highlight, yun actually yung pinakamabilis mong knockout victory. 23 seconds lang yun. Wala pa pong kalahating minuto. Mas matagal pa ho yung nilakad nila out of the dugout papunta ng cage kesa sa tinagal nung laban ng panalo ni Lito. And now observers, you know, are saying you're the same explosive fighter, you're the same exciting fighter, but you're now more composed, more controlled, like what you've said. And I think you already agreed to that, ano. Is that the biggest difference between Lito Adiwang before the injury and after the injury?
1: 100%. Big difference now.
0: What do you think yung malaking factors, malaking mga bagay na nag-contribute dun sa malaking pagbabago niyo that made you the kind of fighter you are now?
1: Number one is the training program that I'm doing now. And second is it's a big thing that I move up in higher division. Kasi I really did believe deep inside me that on my losses is just hindi tayo nagkulang ng technique. Alam natin on how to get out of this those situation. Yun nga lang, masigit sa akin. It's hurting me deep inside kasi pinag-aralan ko naman yun. Yun nga lang yung katawan ko ang bumigay na I cannot perform, I cannot deliver it because I'm too drained, cutting weight. So, ngayon, bumalik yung fire and confident ko na let's go. Kaya ganun rin na kahit first round, bubuhos ka agad ako because in this weight, I'm confident na kaya kong dalhin yung strength na yun till third round. Kasi yun, I'm not cutting weight in this division.
0: Are you doing something different? Kasi nabanggit mo yung training program sa panahon na to.
1: So may mga talagang bago akong ginagawa ngayon and never explored training before. Ito yung kagandahan dito sa SOMA kasi talagang sinet nila may mga days for talagang composed striking. Second is yung wrestling, BJJ, okay. And big help sa akin itong SNC nila kung paano ko gamitin sa laban yung lakas ko and to compose myself.
0: Ayun. So, tawag dito, mas iba yung structure nung yung training regimen ngayon compared before. And also, it looks like you're having a really great time dyan sa Bali, Indonesia. You know, training and enjoying the sights dyan sa bansa na yan. Does that also help, you know, in improving your game?
1: It helped me. Parang good balance, good environment balance sa akin kasi talagang Monday to Saturday, nasa gym lang ako. Gym, then balik dito sa hotel, rest, then gym ulit. And sa break ko, ang ganda ng place, Bali is a beautiful place na nakaka-reset sa'yo. Once na mamasyal lang ako sa bundok or sa mga volcanoes nila dito, na-reset ka agad ako, parang nag-rest ako ng 1 week. Ganun yung feeling niya. So it's a very balanced place for me. I love it here.
0: Alright, that's nice. Ilang beses ka pa umuwi dito sa Pilipinas?
1: Depende every time my break yung partner ko na uuwi dyan. Okay. Then that's the time na uuwi rin ako. So, yan. Mostly, nandito na ako sa bahay.
0: Kanina na-mention mo yung mga previous losses mo. Overall in your career, you have 6 losses. 4 came sa ONE Championship. Is there a defeat in your career sa ONE na gusto mong pinaka gusto mong bawiin sana?
1: Actually, lahat. if
0: gusto mo i-rematch lahat to?
1: Oo, yun ang request ko sana na pwede bang umakyat sila sa flyweight and we'll have a rematch there para I do believe na ma-entertain namin yung magandang ano yan kasi tinalo na nila ako. Paano kung mapuprove na in this weight is kaya ko sila? So, Pero number one talaga na gusto kong rematch is si Brooks, and second okay. is si Hiroba.
0: Si Hiroba Mino. Okay. Oh, yeah. Kung sabay, tatlo na lang naman to eh. Kasi nakarematch mo na nga pala si Jeremy. And you already defeated Jeremy Miado. So, si Kuami Minowa, Jared Brooks, and then the last one, si Keito Yamakita. Okay, Yamakita. So your official debut at bantamweight, kailan mo target na sana mangyari na to?
1: Sa ngayon, parang ang tinitignan namin is I'm really going back to flyweight.
0: Mm-hmm.
1: Kasi I think doon kay Hunt yung belt, so I think I'm close to fighting for the belt there in this division, flyweight.
0: Mm-hmm. And mukhang ikaw na lang yata yung magiging Pinoy sa flyweight division, ano, with the, well, according sa mga balita, with the release ni Danny Kingad, so ikaw ang magpapatuloy ng laban ng Pilipinas in that division. So hopefully within the year, that's a target, right?
1: Yep, that's our target.
0: Well, Lito, thank you very much for joining us this afternoon. Anything you'd like to say sa mga taga-suporta na lagi nag-aabang kung kailan ang sunod na laban ni Lito Adiwang?
1: So, and nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumusuporta sa atin since day one. Mga nag-message and mga kababayan natin dyan na always sending their love. So ito lang mapapangako ko. I'll do my best to improve, and I think I'm showing result. And yun, ang pinaka-ultimate gift ko sa lahat is to get that belt. So I'm working on it. So keep the faith and keep supporting me, because I'm doing my best here every day, grinding every day in pain just to improve para makuha natin yung belt. So kaya natin to, Pilipinas.
0: Yes, walang kaduda-duda yon. You are bringing in the results, and of course we are hoping here na you get to fight for a world title. Mga kababayan, Lito Adiwang, Sama Fight Club One Championship Fighter, nakasama po natin dito sa Fight News Weekly.
1: Thank you.
0: 5:45 oras natin, mga kababayan. Isang mabilis na timeout lang tayo, Mr. Referee, and magpapatuloy tayo sa ating diskusyon dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news o mali
5: ang fake news. Tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Nabati ko po, no, ang happy 40th anniversary ang ating sports radio, no? Dahil kung saan kami naroroon na lumalaban para sa bayan, nandun din po ito ang sports radio. Kaya tawag ko sa kanila sports radio ng bayan. Dahil para din ito sa bayan. Na malathala lahat ng mga kaganapan kung ano mga nangyayari sa mga international na mga laban. Kaya maraming salamat po sa inyong suporta sa mga Pilipinong atleta at saka sa mga ibang sports. No? Talagang hindi nyo kami nakakalimutan sa lahat ng mga palaro.
11: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi hashtag panatag ang may alam.
12: Maging panatag Pilipinas.
13: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
17: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: 10 minuto po bago mag-6 ng gabi this Monday. Kahapon, araw po ng Linggo, nagtapos na ang Karate 1 Youth League Manila. Ginanap po yan ng 4 araw simula nung Huwebes sa SM Mall of Asia Arena. Now, kahapon, sa huling araw, dun nakahabol ang Pilipinas sa gold medal tally nitong competition na to. Kasi yung first 3 days, ulit si Bokya. Pero sinalba ni na Francis Earl Jude Abundo at ni Katlaya Elaine Bustamante ang laban ng Pilipinas dito sa Karate 1 Youth League Manila. Si Katlaya Elaine Bustamante ang champion sa Under 14 Kumite Female minus 47 kilogram. Tinalo niya si Anna Jovic ng Australia 6-2 sa kanilang gold medal match. Samantala, si Abundo naman ay tinalo si Asli Kairi Binwan Zuraimi 7-0 sa naging gold medal fight nila sa Under 14 Male Kumite minus 40 kilogram division. Ngayon, para maging champion ka dito, kailangan undefeated eh. Ano, hindi po pwedeng matatalo ka tapos kasi dire-diretso lang talaga. Now, may mga pagkakataon na yung isang fighter, kahit nalabaw, natalo sa second round, eh yung tumalo sa kanya, nagdire-diretso hanggang final, ayun, may chance sa pang lumaban in the repechage. Pero to become the gold medalist, kailangan undefeated dito sa kompetisyon. Then the 2 silver medals nanggaling kina Dean Caleb Montalbo, Alex Ray Ballesteros sa Under 14 Kata Male and Female Division. At yung bronze medal, 2 bronze ng Pilipinas, nanggaling kina Ashana Gian Sabote in the Under 14 Kumite minus 42 kilograms at kay Kailani Vergara minus 42 kilogram class din. So 2 bronze pa tayo rito. So 2 golds, 2 silvers and 2 bronze medals sa naging pagtatapos nitong Karate 1 Youth League Manila. Pakinggan natin yung ating 2 gold medalist mula sa kompetisyon na to, sina Francis Earl Jude Abundo and Katlaya Elaine Bustamante.
19: Masaya ko po kasi ibigay po ko ng medal para sa bansa. At sana po mapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp
20: akalain mo ganun ka lopsided na tatalunin mo siya ng 7-7?
19: Hindi po. Akala ko po magiging close fight siya kasi finals po. Pero kinaya ko po.
20: Ilan taong ka na natin?
19: Well, po, magta-13 po bukas.
20: Saan ka galing anak, anong probinsya mo at saka school?
19: Laguna po ako, school po is Agustinian Abbey School sa Las Piñas.
20: Anong grade?
19: Grade 7 po.
1: Okay. Anong pangarap mong maging?
19: Maging karate champion. Yun lang po. Sino ang inspirasyon mo kanina habang naglalaro po? Yung mga senseis ko po.
1: Anong club po? Anong club? Anong club?
19: BKTS Laguna po.
1: Ha?
19: JKS BKTS Laguna po.
21: Sa laban mo ganyan, ano yung parang naging approach ko? Paano ko, sobrang lopsided mong naging score, siguro paano mo na lang inatake yung palang?
19: Dinry ko po muna mag-attack. Pero hindi po siya attack, ay nagka-counter. Kaya hinintay ko po siya lumapit or mag-habol kasi lamang po ako. Tapos yun, nag-counter po ako ng mga sipa, susunok po.
1: Ilan taong ka na nagkakarate na?
19: Before po mag-5 ako nag-start and after mga 2 years po nag-stop.
1: Ba't ka nag-stop?
19: Pandemic po nun.
1: Ah, okay.
19: Tapos bumalik lang po.
22: Sa tingin mo, ano naging advantage mo sa laro?
23: Sino yung nagbigay siya ng lakas ng loob? Kasi mayroong nakalaban ng matangkad kanina pero mali lang para
19: tayo. Simula po nung nagkakarate po ako, yung mas matangkad nga po sila pero yung puso ko po is mas malakas kahit sa...
1: Talagay mo, bilis? Bilis ka? Bilis po sila tinadaan dahil matangkad sila.
24: Okay, yun. At what point mo naramdaman na kaya mo siyang immersive na itambakan?
19: Nung una ko po 3 points, dun po, tinuloy-tuloy ko na lang po.
21: Okay. Do you think kaya mo ba ma-sustain ang momentum niyo pagdating sa mga susunod yung competitions? At ayun, wait, magka sa opportunity na makalaro ka dito sa world stage sa Pilipinas?
19: Opo, kasi may chance po ako na ma-representa yung Pilipinas. At sa yun mo.
21: Yan ba yung matagal yung pangarap nyo mula nung bata pa?
19: Yung bata po, opo.
21: Makalaro
19: po dito.
21: Yan,
24: matapos
21: sa SEA Games.
24: Aside from the gold, ano yung birthday wish mo pa?
19: Birthday wish po is magkaroon po ako na yung pamilya ko po eh, mga ka-teammate ko dito sa karate is maging good po yung health.
1: Anong trabaho ang parents mo?
24: Yeah.
19: Yung tatay ko po is civil engineer po.
1: Mm-hmm. And mama?
19: Yung nanay ko po is
1: pero sa bahay siya full time din.
19: Hindi naman.
24: Oh,
19: pero nasa bahay din.
22: Sa kanamin sunod na maabangan, may kita pa.
19: Siguro po next year din ko.
1: Sa palaro, sa sali.
19: Ano?
1: Nagpalaro sa sali.
19: Hindi
25: ko eh. It feels so good. I never tried this before. And this is my first time of WKF with me.
1: So, ikaw naging aggressor, you scored the first 2 points, one punch left, one punch right, tapos meron kang isang ano, wasabi, sidekick. So, how old are you now?
25: 13.
1: From what school, what where?
25: I'm from Notre Dame St. Teresa de Child, Jesus, and I'm from General Santos City, Mindanao.
1: So, yung feeling going through your mind right now?
25: It's very... I'm very happy that I received, that I did my best to reach this gold medal.
26: So, whom did you dedicate this gold?
25: What do you mean?
1: To whom did you dedicate the gold?
25: Like, who do I give thanks to?
1: Yeah.
25: I give thanks to my coaches, the ones who trained me in Davao and Gensan, and the ones who coached me today.
1: Father coach mo rin siya, no? Ano pa nga father?
25: Earl Arvin H. Bustamante.
1: First major international championship ko to. In any level, first international championship.
25: I tried this in Chirido, but it wasn't like the international stage like this. The feeling was, I was nervous at first, but at least I gave my confidence to do anything. And to use my mind to play smart.
1: Pero will you be playing in next sa palaro? Demo sport?
25: Yes, I will demo.
1: So demo sport. Okay. Other questions?
27: Who's your inspiration?
25: Who's my inspiration? like who am I inspired with? At so, least
2: inspired by. Sino ka naka-inspire sa iyo?
25: I, the one who inspired me in this game. I don't think I saw anyone inspired me.
2: Your parents are coaches? Occupation ng parents mo?
25: Huh?
2: Occupation, job ng parents mo?
25: My father is a police and my mother doesn't have a job.
0: Okay, so yan yung dalawang medalists ng Pilipinas sa Karate One Youth League, Manila, Francis Abundo and Katle Bautista. So both champions pero nakita natin doon sa mga sa interview sa media huddle nila, no. Magkaiba sila ng picture. You see yung isa chillax lang, ito may pagka-emotional, but definitely malaking bagay itong kanilang panalo when it comes to their experience sa ganitong klaseng level ng competition. At syempre sa kanilang malaking bagay, no, with their confidence in going up against some of the best in the world. So congratulations sa lahat ng mga nag-participate at nanalo dito sa Karate One Youth League Manila na babalik dito sa Pilipinas next year in February. Yan yung sinabi ni Karate Pilipinas Sports Federation Incorporated President Richard Lim. I-endorso yung Pilipinas bilang Asian leg na itong World Youth League. Kasi this year, yung Asian leg ginawa sa, tawag dito, sa Fujairah, sa UAE. Next year, tatanggalin na nila yung Fujairah, Manila ang i-endorso. So, balik trabaho na ulit ang KPSFI dahil magiging early next year yung Karate One Youth League dito sa Pilipinas. And by the way, yung karate will be a demonstration sport in the Palarong Pambansa ngayong taon sa Agusan del Sur. Sabi ni Sir Richard Lim, ito lang ang demo sport na lahat ng regions ay merong participants. So, 17 regions yan magko-compete sa karate. Kaya naman very confident si Sir Richard na magiging regular sport ng karate sa Palarong Pambansa. And we sure hope na makita yan, no, sa mga susunod na edisyon ng Palarong Pambansa. 6:01 ang ating oras. Dan po magtatapos ang Fight News Weekly ngayong araw na to ng Lunes. Salamat sa inyong pagdudok dito sa ating programa. And syempre, salamat ulit kay Lito Adiwang ng Soma Fight Club. At syempre, bago tayo matapos, happy birthday kay paring Maynard. Di po pwede hindi natin mabati yan. Baka hindi tayo makatikim ng donut eh. Up next, Sports 908 kasama po si Ria Arevalo. Bukas, postgame tayo, 5 p.m. Well, hindi pala, mga 5:20 na. Dito sa Sports Radio 918. Hanggang bukas po. Ako si John Magol. Good evening sa inyong lahat.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Headlines ngayon.
0: Philippine Standard Time, it is now 6:03 in the evening. President Ferdinand Marcos Jr. was disappointed over the reported escape of Senator Ronald Bato de la Rosa from the Senate premises despite being placed under the chamber's protective custody. Palace Press Officer Attorney Claire Castro said the president's reaction was evident during a meeting with cabinet officials as authorities discussed developments surrounding the attempted service of an International Criminal Court or ICC arrest warrant against De La Rosa. The palace also rejected claims that the National Bureau of Investigation failed to serve the ICC warrant. Castro added, the administration remains committed to implementing the law fairly and consistently. The provincial government of Albay will build 29 new classrooms across the province following the signing of a supplemental memorandum of agreement with the Central Office of the Department of Education. Albay Governor Noel Rosal said the province aims to begin construction before the opening of the new school year to address the immediate need for more conducive learning facilities. Rosal said the project has an allocation of more than 90 million pesos under the 2026 General Appropriations Act through the Basic Education Facilities Program. He said the program allows LGUs to directly implement classroom construction projects in coordination with DepEd. In news abroad, an Israeli airstrike in Gaza killed the leader of Hamas military wing, who was one of the last surviving architects of the attacks that triggered the war in late 2023. The Israeli army said identified the fatality as Izz al-Din al-Haddad. He is one of the senior Hamas military commanders who directed the planning and execution of the Hamas-led attacks on October 7, 2023, which killed around 1,200 people in southern Israel and saw more than 250 taken hostage. The ceasefire between Israel and Hamas remains fragile, and the top diplomat overseeing it says it has stalled because of the deadlock over disarming Hamas. That is our top of the hour news. We now have 5 minutes after 6 in the evening.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagalit sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
28: Sports 918.
29: Dahil we know you want more. Join us a huddle ng team Sports 918. Tatalakayin mga game highlights,
28: team standings, and other updates.
29: Pag-uusapan mga latest happenings tungkol sa inyong favorite athletes. Sa ganda ng takbo ng diskusyon,
28: award talaga sa kaalaman.
29: Kaya tara at samahan si Rhea Arevalo sa Sports 918 Monday to Friday 5 to 6pm dito sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
30: Magandang gabi, Pilipinas. Ito po ang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Rhea Arevalo. Magandang araw sa lahat ng ating mga tagasubaybay sa 918 kHz sa AM band ng inyo po mga radyo at sa mga nakatutok sa atin sa PBS Receiver app. Ganun din sa mga nakatune in sa pamamagitan ng ating Facebook Live sa facebook.com/DZSRSportsRadio918. So, magandang araw. Samahan niyo po ako hanggang alas 8 ng gabi sa ating pagtatanghal ngayong araw po ng Lunes, May 18, 2026. Yeah, marami tayong mga tatalakay, mga developments sa mundo ng palakasan, sa tennis, sa gymnastics, syempre paborito niyong sport na basketball. Natapos na yung Eastern Conference semis kanina. Naligwak ang top seed na Detroit Pistons, no? Pero para sa mga fans ng Cleveland Cavaliers, katuparan ito ng kanilang pangarap na muli makatungtong sa conference finals. So, pag-usapan po natin yung naging panalong yan ng Cleveland against Detroit and yung mga aantabayanan po natin para sa magaganap na conference finals sa Eastern and Western Conference. Magsisimula na yung sa West. So, atin pong tatalakayin yan dito sa ating programa. Of course, yung balita rin po dito sa local basketball sa professional league natin, TBA. Kasado na rin ang mga semifinals sa pairings para po sa Commissioner's Cup. Balikan natin yung mga naging developments nitong mga nakaraang araw patungkol dyan. So, yan po ang inyong matutunghayan hanggang mamayang alas 8 ng gabi. So, stay tuned dito po sa ating programa. Sa mga nakatutok sa atin sa Facebook Live, pwede po kayong makibahagi, pwede po kayong mag-post ng inyong mga mensahe. Kung meron man, no, or katanungan na pipilitin nating sagutin at bigyan ng katugunan, no, sa ating programa. Okay? So, we have 10 minutes after 6 p.m. and ayan, simulan na natin ang ating mga balita. Siyempre, magandang gabi rin sa ating mga kasama sa Master Control, sa Malolos Transmitter site, mga kaagapay po natin sa ating broadcast. Okay? So, 10 minuto nga makalipas ang ika-6 ng gabi at dumako na tayo dito nga sa mga balita natin. Ayan, of course, mga nakatutok din tayo sa kampanya ng ating mga Pilipinong atleta sa iba't ibang larangan na pinapamalas ang kanilang husay, no, sa iba't ibang panig ng mundo. At isa na nga po dyan ay ang ating top Filipino gymnast or Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. At isa na namang impressive showing ang kanyang dineliver ng tulungan po niya ang Olympic Antibes One Less Pins Gymnastic, isang team yan, na masungkit ang French Men's Artistic Gymnastics Championship. So, ginanap po sa France yung competition and pinamalas ni Yulo yung kanyang husay sa parallel bars. No, yung kanyang naging effort ay meron pong mataas na difficulty, no, yung kanyang routine. And he capped off his performance with a dominant floor exercise, kung saan nakapagtala po siya ng 15.050 na puntos dun sa kanyang pet event. Ito yung floor exercise. So, talaga namang hindi matawaran yung husay nitong ating top Filipino gymnast na si Carlos Yulo. So, he rose to the occasion when it mattered most, no? He unveiled a high-difficulty parallel bars routine capped by a newly introduced dismount, kung saan nakakuha po siya ng 14.25 na puntos. And then, near flawless performance yung kanya namang ginawa sa floor exercise, kung saan yung kanyang performance, kung matatandaan ninyo, di ba, sa Paris Olympics, napaka smooth, no, parang katulad noon yung kanyang ipinamalas dito nga sa kanilang laban, and yun nga, commanding 15.050 na puntos yung kanyang nakuha from the judges. With every landing, pinatunayan ni Carlos Yulo kung bakit po nananatiling isa siya sa mga electrifying figures ng sport na gymnastics, no? Yung innovation, yung kanyang composure, hindi matatawaran, and yung kanyang world-class execution under pressure ay naipamalas niya dun nga sa kanyang naging effort dito sa France. And because of that, no, nanalo nga po yung kanilang koponan, no, championship win dito sa French Men's Artistic Gymnastics ng competition na ginanap sa Amiens, France. Okay, congratulations kay Carlos Yulo at yan, at least na lalaman natin na patuloy po yung kanyang pagsusumikap na

0: simula yung kampanya naman ni Alex sa kanyang last tournament before the French Open. At ito po yung Strasbourg Open. So mamaya pang 7:20 ng gabi ang kanilang pagharap nitong Ukrainian na si Oleksandra Olenikova. Okay? So, mamaya pag-usapan po natin yung laban nitong si Alex na ano na siya, hindi na siya sumalang sa qualifying tournament, no? Kaagad pong nabigyan na siya ng spot sa main draw dahil merong isang kalahok na nag-withdraw ng participation. So, more details about that. Pag-usapan natin itong nalalapit nga na pagsalang muli ni Alex sa clay court sa pagbabalik ng Sports 918.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
7: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
8: Naghahanap ka ba ng puhunan para sa iyong negosyo pero walang maipang collateral? Good news! May programa ang Department of Trade and Industry o DTI para sa'yo. Sa ilalim ng kanilang No Collateral Loan Program, maaari nang makahiram ang mga maliliit na negosyante nang hindi kinakailangan magsangla ng ari-arian. Layo nitong matulungan ang MSMEs na makapagsimula o mapalago pa ang kanilang negosyo. Simple lang ang proseso. Basta rehistrado ang iyong negosyo, may malinaw na plano, at kaya makapagbayad. Pwede kang mag-apply sa pamamagitan ng accredited lending partners ng DTI. Kaya huwag palampasin ang oportunidad na ito. Magtungo sa pinakamalapit na DTI office o bisitahin ang kanilang official online platforms para sa kumpletong detalye. DTI No Collateral Loan Program. Suporta para sa iyong pangarap na negosyo.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
7: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
9: Sports 918.
10: Kasama si Ria Arevalo.
9: Let's go team!
10: Sports 918.
0: Nagbabalik po ang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Muli ako po si Ria Arevalo and dumako na tayo dito nga po sa magiging laban ng ating Filipina tennis ace na si Alex Ayala. So nagpapatuloy ang kanyang campaign sa clay court season and this time around siya po ay kalahok sa Strasbourg Open. So sasalang na pong muli itong si Alex ngayong gabi sa laban niya na gaganapin sa France. So makakaharap po niya sa opening round ng Strasbourg Open, WTA 500 tournament ito, ay itong Ukrainian na si Oleksandra Olenikova. So, ito pong si Olenikova ay 25 years old and WTA rank 68. Samantalang ating kababayan na si Ayala ay WTA rank number 38. So, umabante po nandirekta sa main draw nitong tournament si Alex bilang kapalit ni Hailey Baptiste kasi nag-withdraw sa tournament itong si Baptiste. So nagkaroon, bilang siya kasi si Alex kasi yung nasa number one, kumbaga sa seeding sa qualifying, siya yung nasa number one spot. Kaya siya po kaagad yung, kumbaga, kinuhang kapalit nitong sa pag-withdraw nitong si Hailey Baptiste. So dahil dyan di na sumalang sa qualifying round si Alex and ito nga makakaharap niya na sa unang round, sa round of 32

0: ang kanyang karibal na si Oleksandra Olinikova. So, ito pong si Olinikova ay huling lumahok sa Madrid Open. So, nakatungtong siya sa round of 128. I think opening round yun sa may Madrid Open. And tinalo po siya nitong si Simona Walpert. So, nakasungkit din ng mga WTA titles noong nakaraang taon itong si Olinikova. Pero syempre, panibagong ano na to, laban na. And para sa panig naman ng ating Filipina netter na si Alex, kagagaling lamang po niya sa third round exit sa Italian Open noong nakaraang linggo, 'di ba? Kung saan yung mukupo ito sa kamay ni Elena Rybakina. 6-4, 6-3 yung naging resulta ng match ni Alex kung saan tinalo nga po siya nitong si itong kanyang kalaban no na si teka lang Rybakina, yan si Elena Rybakina. So, hoping si Alex na, 'di ba, beyond the third round ay makalusot siya kasi for the previous tournaments niya sa clay court season, laging second round yung kanyang nagiging kumbaga showing, no? Yung naaabot niya hanggang second round. Tapos dito sa may Italian Open, nakapasok siya sa third round. So, hoping tayo yung kanyang progreso ay makita pa rin natin, no? Dito nga po sa Strasbourg Open. And ito po ang magiging huling tournament ni Alex bago ang kanyang paglahok sa Roland Garros or sa French Open. So malapit na rin yan, May 24 ang pagsisimula nitong French Open. So yun talaga yung ano eh, yung major tournament na lalahokan ni Alex pagdating dito sa clay court season niya. So panglimang competition na ni Alex itong Strasbourg Open sa clay court ngayong season. And umaasa siya na, 'di ba, makakatulong ito para nga po sa kanyang paghahanda para sa French Open. Okay? And hindi nasasalang din sa qualifying si Alex sa French Open. Diretso na siya sa main draw. Kaya mas mabigat yung kanyang mga kakaharaping laban. So, good luck kay Alex sa kanya nga pong tournament, itong Strasbourg Open, and naway maging mas maganda pa yung kanyang showing dito po sa torneo na ito. Yan. Siyempre, gusto natin, di ba, na mas ma-improve pa ni Alex din, no? Of course, yung kanya nga pong ranking, dahil kung makaka deliver siya ng magandang performance, no? Mas mataas na ranking points yung kanya makukuha. So, na-improve niya yung kanyang so far WTA number 38 ranking sa dito nga po, no, sa WTA, sa Women's Tennis Association. Ayan. So, silipin pa natin yung ilang pang mga ano dito, info about Olinikova. Currently ranked number 68 nga siya sa WTA. And nakuha niya yung kanyang spot dito sa main draw, no, by beating Yulia Putintseva. So, sumalang sa qualifying tournament itong si Olinikova. Tinalo po niya si Yulia Putintseva 6-4, 6-4 sa kanilang naging qualifying match. Okay, so itong Ukrainian na si Olinikova ay magsisilbing araw different challenge para kay Alex, no? Kumpara dun sa mga nakaharap niya sa Italian Open. So, kilala kasi itong Ukrainian na si Olinikova for her unorthodox style. So, yung kanyang mixing slices, looping moonballs, no? At saka pagbabago sa height and pace ng kanyang mga tira, and then may mga awkward spins pa nga rin daw na pinapakita itong si Olinikova, and yung relentless defensive scrambling din itong Ukrainian ay isa sa mga siguro magsisilbing challenge para nga dito kay Alex Ayala. So, itong si Alex na mukhang mas ano siya, no? Comfortable siya sa paglalaro sa clay court. So, pinoproject na maaaring ma-break ni Alex ang WTA Top 40. So, hopefully, mas tumaas pa yung kanyang pong pwesto sa WTA rankings. And itong si ito nga pong si Ayala, no, kagagaling lang sa Italian Open. Of course, sa first round, tinalo niya si Magdalena Frech at saka si Wang Xinyu, bago nga nakatagpo niya tong two-time Grand Slam winner na si Rybakina. So, yun lang, sa third round, dun po natapos yung kanyang campaign sa Italian Open. Okay? So, good luck. Sana mas deeper into the Strasbourg Open ang marating nitong si Alex Ayala. Okay? So, yan po yung update natin sa larangan ng tennis. 25 minutes after 6 p.m. samantala sa iba pa nating mga balita, dumako naman tayo sa larangan po ng tennis. Tennis tuloy. Tapos na tayo sa tennis. Sa athletics naman. Ayan. Sa athletics naman tayo dumako. Kasi for our national athletes, excuse me. By the way, malapit na rin yung Philippine Athletics Open. Next month yan. I think June 10. June 10 to 14. No? Kung tama yung recollection ko, ay isasagawa po yung Philippine Athletics Open. Okay? So, mahalagang tournament to para sa ating mga national trackers, no? Track and field players, because they are trying to get a spot, diba? Para sa national team natin, nalalahok sa mga mabibigat pong international competitions. Kabilang na dyan Asian Games later this year, and yung iba pang mga Asian Championships and World Championships, no? Na nakalatag. So, very important po yan. And isa sa mga inaantabayanan natin, of course, yung ating mga national athletes nga po, no? Yung iba kasi mga nakabase po sa abroad, no? Sa ibang bansa. But ito, isa sa mga Filipino foreign athletes natin ay si Yasin Guermali. So, magandang balita dahil na-break nitong si Guermali ang Philippine national record sa 3,000 meter run. Ang kanyang oras ay 7 minutes 46.62 seconds at kanya pong naitalayan sa 2026 Seiko Golden Grand Prix sa Tokyo, Japan. So, kahapon lang nang ma-set nitong si Yasin Guermali yung bagong Philippine national record sa 3,000 meter. Ang Seiko Golden Grand Prix ay part ng World Athletics Continental Tour Gold Level Series. Okay, so kalaban ni Guermali sa tournament na ito, mga world-class athletes din. And he finished 8th out of the 16 elite athletes dun sa kanyang event. So, yan po ang naging performance naman ng ating national trackster na si Yasin Guermali. Again, siya rin may hawak ng Philippine National Record, so na-improve niya yan. Yung kanyang personal best at the same time yung national record sa 3,000 meter with a remarkable time of 7 minutes 46.62 seconds. So, kasama po ni Guermali dun sa kanyang naging stint ang kanyang coach na si Ben Thomas. Okay? At isa nga si Guermali sa mga aabangan din natin because he will compete sa ICPSI Philippine Athletics Championships and sa Korea Open next month. Okay, so aga nagpapakondisyon, nagpapalakas itong ating middle distance runner na si Yasin Guermali. Okay? So, congratulations, no? Philippine national record time na 7 minutes 46.62 seconds yung kanyang naitala. And sa iba pa nating mga atleta, mga national athletes po natin, ang ating mga national track and field athletes na sina Leonard Groste, ang ating Asian Beach Games gold medalist, di ba, sa high jump, and isa pa sa mga national athlete natin, si Elijah Cole ng pole vault, of course, sa bronze medalist natin yan noong nakaraang Southeast Asian Games sa Thailand. Sila naman po ay lalahok dito sa kauna-unahang Asian Jump Championships 2026. So, today and tomorrow ang pagdaraos nitong competition. First time to. First ever, no, na jump championships. Wow. So, para dun sa mga events na merong jumping, 'di ba? Na skill na ginagamit. So, jump champ Asian level to, ha? Asian Jump Championships sa Chongqing, China. Okay, Chongqing, China. So, May 18 to 19 po 'yan. So, kasama ni na Groste at Nicole, ang kanilang coach na si Junbi Binas. So, sila po ay naroon na ngayon. At I believe ngayong araw na ito pareho naka-schedule yung laban o yung events nitong sina Groste at Cole. So, dun sa nakuha nating schedule, okay, dun sa schedule na nakita natin, nakatakda po at 7:20 p.m. yung pole vault for men. Okay, pole vault for men. I think wala namang ano to, kumbaga pagkakaiba sa oras natin kaysa sa ano, sa China. No, at least dun sa part na yon ng China, sa Chongqing, China. So, 7:20 p.m. yung pole vault final for men. Diyan naka, kumbaga diyan magko-compete si Eli Cole. And then, sa high jump for men, at 7:55 p.m. naman, magsisimula yung, teka lang, high jump men. Ah, hindi pala ngayon yung high jump women pala tong 7:30 p.m. Okay, so for today, si Elijah Cole yung ano, yung merong laban at 7:20 p.m. pole vault final men. Okay? And then for Leonard Groste, okay, si Groste po I think tomorrow pa yung kanyang laban. No, kasi today is the women's final. So for tomorrow 7:30 p.m. Ayun, tomorrow pa yung kanyang event. 7:30 p.m. for the men's final. So, ilan din sa mga events na kasama pala dito sa first Asian Jump Championships 2026 ay triple jump, syempre long jump, kasama din dyan. So, ano pa ba? Yun lang pala tatlong mga events, no? Long jump, triple jump, and high jump, tsaka pole vault. O, apat na mga events. So, for the Philippines, dalawa lang yung ating representative, no? Si Leonard Groste for high jump men, and si Elijah Cole para naman sa pole vault men. Okay, so good luck sa ating mga pambato. At syempre pa, ginagawa rin nila ito para ma-condition sila, no, for their upcoming big tournaments pa, no, later this year. Okay? So, yan po yung ilan pa sa mga babantayan natin na mga competitions ng ating mga Filipino athletes. Okay? So, we have 33 minutes after 6 p.m. We'll just take a break. And then, sa ating pagbabalik, siguro pag-uusapan na ba natin NBA playoffs. Ayan. So since ito na yung huling conference semis na inabangan natin, ayan, papasok na yung conference finals. So pag-usapan na natin dito sa Sports 918 yung NBA playoffs. Okay, so abangan niyo po yan sa pagbabalik ng ating programa after a few reminders.
1: Ako po si Afril Bernardino ng Gilas Pilipinas Women's. Binabati ko ng 40th anniversary ang Sports Radio. Maraming salamat sa pagsuporta niyo sa amin and sa ibang sports pa. Maraming salamat po. Mabuhay kayo.
2: What's going on? It's Dave Norton here saying happy anniversary to everybody over at Sports Street 918. All the best to you and more powers. Enjoy your year.
3: Happy 40th anniversary to Sports Radio. God bless you more and more power.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Mayo, ipinagdiriwang natin ang buwan ng magsasaka at mangingisda para kilalanin ang sipag at sakripisyo ng mga bayani ng ating agrikultura. Sa totoo lang, kung wala sila, walang food delivery. At wala rin ang paboritong tanong sa bahay at social media. Ma, anong ulam?

Ang tema ngayong taon ay paalala na ang bawat butil ng bigas at bawat huli sa dagat ay bunga ng tiyaga, gising sa madaling araw at hindi sumusukong pag-asa.

0: Salamat po kay Pangulong Bongbong Marcos na binigyan kaming mga magsasaka ng asistensya.
1: Isa po ako sa mapalad na nakatanggap ng ayuda mula sa ating mahal na Pangulo. Ito po ay gagamitin ko pandagdag sa mga kailangan sa aming sakahan.
2: Ito po ay gagamitin ko pangbili ng medisina, pesticide.
3: Ito po ay gagamitin ko sa pambili ng gamit sa pagsasaka.
4: Ito pong natanggap po pera, pambili po ng mga fertilizer.
5: Ibibili ko po ng farm input sa aking palayan po.
6: Malaking bagay ito sa aming magtatanim. Sa taasan ng abono ngayon, makakabili ito ng isang sako.
7: Mga kadagdag nito sa mga gastusin sa farm activities.
0: Dagdag po ito ng bili namin ng abono sa kakrodo.
8: Pambili ng medisina at kung madagdagan po namin, pambili ng fertilizer.
9: Pambili po ito ng medisina sa palay.
10: Pwede pong bangkuhan, papagamot, gamit sa pagkasaka, pambili ng gasolina.
11: Maganda rin ang pakiramdam ko dahil nakasama ako sa ayodang ngayong araw. Kakatulong na rin dahil makakabili na ako ng pang-spray.
12: Makakatulong rin po sa pangangailangan ng aking mga pananim.
13: Ako po'y lubos nagpapasalamat kay President BBM at sa Department of Agriculture po dahil po sa binigay na assistance.
14: Ito po ay napakalaking tulong po sa aming magsasaka, lalong-lalo na po ngayong panahon po ng krisis.
15: Nagpapasalamat po ako dito sa naibigay na ayuda at nagpapasalamat din po ako dito sa pagkuha ng ayuda kasi napakadali po, napakabilis at accommodating lahat ng staff.
2: Malaking tulong na rin po ito sa aming magsasaka at saka po salamat po kay BBM.
16: Malaki na po itong maiambag doon sa pamili ng abono o kaya insecticides para sa mais. Sana po may kasunod pa ito. At tungkol naman po sa pagpila ay hindi nahirapan simula sa pagpila hanggang sa makuha namin ang ayuda.
1: Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Pangulo, President Bongbong Marcos, and sa collaboration po kang DA.
3: Maraming salamat po kay PBBM at sa Department of Agriculture.
4: Maraming salamat po kay Pangulong BBM at sa Department of Agriculture.
9: Nagpapasalamat po ako sa malaking tulong ng ibinigay nyo. Salamat po kay President BBM at sa Department of Agriculture.
7: Nagpapasalamat ako kang family ko na nagbigay ang gobyerno ng tulong. Ito po ay malaki ng tulong sa amin. Maraming salamat po, Mr. President and sa Department of Agriculture.
10: Salamat po sa pirang nakuha namin kay BBM, sa tulong na pinagay sa amin.
17: Ito po ay malaking tulong para sa mga farmers galing sa ating Pangulo. Salamat po, Pangulo, sa iyong ayuda. Salamat po. At salamat din pong malaki sa Department of Agriculture na sila po ang nag-facilitate nito para makarating sa mga farmers. Salamat po, DA.
11: O, para sa aming magsasaka, malaking bagay na itong...
18: Alam mo ba kung bakit mahalagang sundin ang cropping calendar sa pagsasaka? Ang cropping calendar ay schedule o gabay kung kailan dapat magsimula ang paghahanda ng lupa, pagtatanim, pagpapatubig, at pag-aani ng pananim. Ito ay ginagawa upang masigurong tama ang tiyempo ng pagtatanim at sapat ang supply ng tubig para sa mga sakahan. Ang cropping calendar ay nakakatulong para sa mas maayos na patubig at sapat na supply ng tubig, mas maayos na pagpaplano ng pagtatanim at pag-aani, mas mataas na ani at mas magandang kalidad ng pananim, pag-iwas sa peste at sakit ng halaman, pagtakda ng kinakailangang cut-off o pansamantalang paghinto ng daloy ng tubig upang magsagawa ng repair at maintenance sa irigasyon. Ang cropping calendar sa ating mga national irrigation system ay magkasamang ginagawa ng NIA, Irrigators Associations, at iba pang mga stakeholders tulad ng Provincial at Municipal Agriculture Office. Pag may cropping calendar, may sistema. Mas maayos na sistema, mas masagana, mas maunlad na pagsasaka.
19: Usapang Agrikultura. ang inyong source of daily agri news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang agrikultura dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura, usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
20: 11 minutos kapit bahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Po ng Martes 19 sa buwan pa rin ho ng Mayo 2026. Gandang morning sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda at nagusuya sa kanilang pamilya. Of course, kasama si nanay, si tatay, si lolo, si lola sa mga bahagi ng Kapuluan. Sabay-sabay tayong napapahinga sila doon ng impilan ng Radyo Pilipinas, Los Biminda. Ano ho? At siyempre, nandiyan din po tayo mapahinga sa may DWCI, sa may PD Ilocos Norte, kay Mayora Gina. Po naman sa DWCJ sa may party ho ng Cagayan. Okay, at sa lahat po ng social media platforms, magkakarinigan po tayo at magkakapalitan ng mga kwento ng mga balita. Ito lamang pong 104.2 The Capital, ano, Radio Television. Ito po sa 738 sa Metro Manila. Pasama together natin tutukan ng mga balita may kinalaman sa usaping agrikultural. Paikimag-ngayon po natin sa mga tayo nagpapagalaw ho ng mga balita. Araw-araw ho naman. Kagaya ho ng dati, ako pa rin po naman ninyo abang lingkod, Kahiro Hiro Ilustrero Brigado.
19: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
20: Asan po ngayong araw ang pagkapatupad ng dagdag singil sa produktong petrolyo ang mga kumpanya po ng langis? Ano ho? May pagtaas ho ng presyo sa gasolina at diesel. Konting bawas po naman sa presyo po naman ng kerosene. Tala po, may work suspension. Nag-alusyo po ang Korte Suprema ng suspension ng trabaho ngayong araw. Kailang Municipal Circuit Trial Court or MCTC at Regional Trial Courts po ito sa Catanduanes. Ano ho? Ay, sa mga nakatutok dyan sa Catanduanes, sa may Pandan. Ito sa Catanduanes tulad po ng Bato, San Miguel at Virag. Dahil po sa malawakang power interruption o brownout ho naman. Asahan daw po yung mas marami pang rotational brownout hanggang sa matapos yung taon ho. Magkumpirma na rin po ang palasyo. Kapag na talaga dito kay Kim Robert De Leon, pinakabata yata itong cabinet secretary, ilang bagong kalihim po ng Department of Budget and Management. O si De Leon ay may hawak po ng world record sa stamp collecting. Okay. Mantala, linaw po ang palasyo ng Malacanang na nananatili pa rin ang buong tiwala ni Pangulong Marcos kay DILG Secretary John Vic Remulla. Kabila po naman ang mga issues sa mga pag-aresto ng mga kay Senator Bato de la Rosa.
19: Usapang agrikultura. Usapang.
20: Ay, gate po ni Energy Secretary Sharon Garin na dapat po ang magpaliwanag at panagutin naman ang National Grid Corporation of the Philippines matapos yung malawak ang rotating power interruption o red alerts sa Luzon at Visayas noon po namang nakalipas na linggo. Pagyanig mong lindol na naramdaman, 4.7, timog silang ang bahagi ng Matidabaw Oriental. Abaw ang lalim nito, nasa 10 kilometro. Naramdaman ang mahinang pagyanig sa mga kalapitbayan, ngunit walang iniulat po naman na malaking pinsala naman. Itong si Alex Ayala, ang paboritong lararo ng tennis. Ato ng Pinas, ay nabiguho ito eh. Makalampas sa kanyang first round ng Strasbourg Open. Itong pinahitennis na natin si Alex Ayala. Tapos siyang talunin itong siyang pangalan nito. Mga kanya qualifier, Alexandra Olinikova, ang tumalo ho sa kanya.
19: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
20: Laman niya sa mga balita nga ba inyong tututukan, babantayan sa loob ng maghapon. At nga po ay maayos, walang failed coup, walang coup. Naganap po dyan sa mababang kapulungan ng Senado. Yung palitan ho ng kakanilang kinaanibang grupo, eh, meron talunan talaga. Expected naman ho talaga may mga talunan sa ganyan. Politics ho yan eh.
19: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
20: Ang mga headliners, Department of Agriculture maghihigpit sa monitoring sa price cap ng imported na bigas.
19: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
20: National Food Authority, bumaba ang pagbili ng palay sa unang bahagi po naman ng taon.
19: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
20: 50 pesos price cap sa bigas, posibleng palawigin pa ayon sa tanggapan ng Department of Agriculture.
19: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
20: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada sa mga detalye ng balita. Ekpit na magbabantay ang Department of Agriculture sa magsinod ng mga retailer, rice retailer, trader at importer na pinatutupad na price ceiling sa imported rice. Di kasinod po na pinatupad na 30 araw na price ceiling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 5% broken imported rice. Pero kung naman mapigilan ang sobrang pagtaas ng presyo nito sa merkado. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr., good morning, Sag. Aring maharap po sa pagkakakulong, milyong pisong bulta. At maging pagsasara ng negosyo, mga lalabag, sa ilalim po naman ng Republic Act 7581 o Price Ag. Iigdingin ngayon ng DA ang inspeksyon sa mga pampublikong pamilihan, supermarket or rice retail outlets, ngayong bansa. Abang pinutupad po naman ang price ceiling na yan. E para po naman masigurong maprotektahan ang mga mamimili laban sa profiteering at mapanatiling abot kayo naman ang presyo ng bigas sa gitna ng mataas na food inflation.
19: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
20: Samantala, naging limitado ang pagbili ng palay ng National Food Authority sa unang bahagi po naman ng taon. Tulad ito ng mataas sa buying prices ng mga pribadong trader kasunod po ng 4 rice import bond, tinasang epekto po naman ng El Nino pa rin. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, nakabili lamang ang ahensya na may higit sa 13,000 metric tons ng palay mula Enero. Ang unang bahagi po naman ng Mayo, katumbas po ng 4.2% ang target procurement po naman ito. Nabi ni Lacson na nakinabang laman ang mga magsasaka sa mataas sa farm gate prices habang napreserba rin ng NFA ang pondo nito para po naman sa mas agresibong pagbili mga susunod na buwan. Mula Abril hanggang unang linggo ng Mayo ay pinagting ng NFA ang pagbili ng palay upang mapalakas po naman ang buffer stock ng bansa habang papatapos ang panahon po naman ng anihan. Panig naman ni Agriculture Secretary Kiko Chio Laurel Jr. Sabi nito na patuloy na iniangko po ng NFA ang procurement strategy upang masuportahan ang mga magsasaka at matiyak po naman ang sapat na supply ng bigas sa bansa.
19: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
20: Samantala, nagsigawa ng pag-iikot sa Pasig City Mega Market kamakailan lamang. Ito pong si DA Asik Genevieve Guevara. Ay, good morning, Asik Bebang. Tugnay po yan sa pagkapatubad ng 50 pesos price cap para po naman sa 5% broken imported rice. Ayon ho kay Guevara, kontento naman siya at walang naging problema dahil nakasunod naman ang mga nagtitinda ng bigas sa pinututupad ng price gap. Gihira reklamo na sa mga supplier nila, dapat ma-check din daw ho ng gobyerno. May mataas ho kasing napagkukura ng mga supplier. Mataas eh.

0: Ay, yung pagkapatubad ng price cap na yan at napag sumaybay sa bigas, ano, yung talagang banta na pagkakulong, meron ho yun, ho. Ikbig po yung babala ng Department of Agriculture tungkol dyan. Mga trader, sa mga retailer, alamag si tinakdang limitasyon sa presyo po ng imported na bigas. At may mga ilang apila naman, yung mga nagbebenta ho nito ng bigas sa mga lokal na merkado, kagaya din ho dyan sa may party ho ng Pasig Public Market, na daw siya sasin din ho ng pamahalaan. Mataas naman presyo mula sa mga big time supplier at mga trader. O nga naman, ano, pwede daw pakicheck din ho yun. Pinag-aaralan din po ng DA ang paglalagay nga po ng suggested retail price hanggang 53 kada kilo para naman sa lokal na ani. Paprotektahan po naman ang ating pa rin mga mamimili.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: So natin 20 minutos kapit bahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada sa mga repos sa labas ng ipilan. Department of Agriculture, muling in-inspeksyon. Inspeksyonin ang pagsunod ng retailer sa price cap ng imported na bigas. Natutukan ito. Minatid ng detalye, nakatutok dyan si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Muling mag-iikot sa palengke ngayong umaga ang Department of Agriculture para magsagawa ng Special Joint Price at Supply Monitoring kaugnay ng pagpapatupad ng price ceiling sa imported rice. Pangungunahan ito muli ni DA Assistant Secretary Genevieve Guevara at ni Willian Angsi kasama sina Food Terminal Incorporated President Joseph Lo. Ayon sa DA, line ng monitoring na tiyakin ang pagsunod ng mga rice retailer sa itinakdang price ceiling na 50 pesos kada kilo para sa 5% broken imported rice sa ilalim ng EO number 118. Nauna nang nagsagawa ng bantay presyo monitoring ang DA sa mutiyan ng Pasig Mega Market kahapon, kung saan nakita na sumusunod naman sa price cap ang mga rice retailer. Paalala ng DA, epektibo ang 30 araw na price ceiling hanggang sa June 12, 2026 sa buong bansa. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, halos 4 milyong pisong halaga naman ang mga puslit na sigarilyo. Sa batang si IDG dyan sa Zamboanga City. Mga detalye, tutukan natin si Jemark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: National Police Criminal Investigation and Detection Group ang mga kawatang patuloy na nagpupuslit ng ilegal na sigarilyo sa bansa. Ito ay makarama sa batang makatuwa ng CIDG, katuwang ang Bureau of Customs, ang kahong-kahong puslit ng sigarilyo sa barangay Arena Blanco, Zamboanga City, na nagkakalaga ng mahigit 3.8 milyong piso. Nagresulta ito sa pagkakaarest ng suspect na kinilala sa alias Abasi na siya nagbibiyahe ng mga kontrabando ng walang kaukulang dokumento. Dahil dito, naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act ang suspect. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, J-Mark Dagala. Oras sa atin, 22 minutos, mga kapitbahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Unang luha, Martes ngayon, 19, ho. Buwan ng Mayo pa rin. Tayo daw ako tayo ng Agoo. It's a 2,800 na mga magsasaka naman sa Agoo La Union. Manggap po ng ayuda mula sa tanggapan ho ng Pangulo. Detalye, nandiyan po naman si Albert Cavili, Radyo Pilipinas, Agoo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Umabot sa 2,877 rehistradong magsasaka sa bayan ng Agoo La Union ang tumanggap ng tig 2,325 pesos na ayuda mula sa pambansang pamahalaan sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk o PAF program. Ayon kay Municipal Agriculturist Samuel Villanueva, kabilang sa mga beneficyaryo ang mga magsasakang may hindi higit sa 2 ektaryang sakahan at nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Layunin ng programa na makatulong sa kabuhayan ng mga magsasaka, lalo na sa gitna ng iba't ibang hamon na kinahaharap ng sektor ng agrikultura. Isinagawa ang payout sa pangungunan ng Department of Agriculture, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Agoo, upang matiyak ang maayos at mabilis na distribusyon ng ayuda sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Samantala, hiwalay namang schedule ang itinakda para sa payout ng mga mangingisda na kabilang din sa mga benepisyaryo ng PAF program. Bahagi ang programa ng patuloy na suporta ng pambansang pamahalaan sa mga magsasaka at mangingisda na umaasa sa agrikultura at pangisdaan para sa kanilang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavile, Radyo

0: Pilipinas Radyo Publiko Ago.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Shoutout lang sa mga nakatutok sa atin dyan sa patihon ng Santa Cruz, Laguna. Sa Beltran Family. Ay, ano yung ganong Yuji? At sa ganun din sa Pataxil Family, Ikob Family, ano ho, at Adelio Family, patihon ng Guadalupe, Makati, Metro Manila.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Samantala, na Feral Bay, nakapamili na ng higit sa 33,000 mga sakuho naman ng balay. At detalye, nandiyan naman si Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Lagpas sa itinakdang target ang naging performance ng National Food Authority o NFA Albay para sa unang kalahati ng buwan ng Mayo. Kasunod ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan na mapalakas ang pambansang buffer stock ng bigas mula sa mga lokal na ani ng mga magsasaka. Batay sa opisyal na ulat ng operasyon mula May 1 hanggang May 14, matagumpay na nakapamili ang ahensya ng kabuang 33,458 na sako ng palay na may timbang na 50 kilo bawat sako. Katumbas ito ng 103% accomplishment rate na lumagpas sa orihinal na target ng ahensya na 32,400 sako para sa nasabing dalawang linggong yugto. Ayon sa pamunuan ng NFA Albay, sa ilalim ng Department of Agriculture, ang positibong development na ito ay bunsod ng mas agresibong strategiya sa pamimili, kabilang ang pagpapatupad ng mas flexible at mas mataas na buying price na umaabot hanggang 28 pesos bawat kilo sa lalawigan. Bahagi ang naturang hakbang ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na may sapat, ligtas at abot kayang supply ng bigas ang lalawigan ng Albay, partikular na para sa emergency disaster response at suporta sa mga subsidiyang programa tulad ng Benting Bigas Meron na Program para sa mga vulnerableng sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Pantala, patuloy po naman ang pag-alangkada ng mga murang produkto kung saan naglunsod po naman ang Kadiwa Store. Ang po sa CAM Serious Menya, Cebu City. Taho direct ang makabili naman ng mga tao. Ang abot kayang prutas at gulay mula naman sa mga lokal na magsasaka. Pinigyang din po naman ng kagawaran ng paggugol ang 33 milyong pisong budget para po naman sa pagkabili sa mga proyektong farm to market drones para ho mapababa ang gasto sa transportasyon ng mga ani. All Class Mango na masaselebrasyon ng Manggaan Festival po naman sa Guimaras. Natin ang mga detalye ng kwentong yan. Nakatutok si Paul Taro sa Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mas makulay ang selebrasyon ng Manggaan Festival 2026. Pormal nang nagbukas ang selebrasyon sa pangunguna ni Governor Lucille Nava at Congressman J.C. Rama Nava. Ayon kay Governor Nava, maraming aktibidad ang inihanda ng probinsya para sa lahat ng Guimaras noon at mga turistang lokal man o dayuhan. Isa sa mga tampok sa selebrasyon ang inaabangang Mango Eat All You Can. Tuwing gabi naman ay mayroong music fest at food fest na diyak magdadagdag saya sa pagdiriwang. Kabilang din sa highlights ng festival, ang cultural presentation ng libang bayan na magpapakita ng mayamang kultura at tradisyon ng bawat bayan at ng buong lalawigan. Inaanyayahan ng lokal na pamahalaan ng Guimaras ang publiko na makiisa at makisaya sa Manggaan Festival 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Samantala, 317 mga mangingisda po naman sa Pasukin, Ilocos Norte. Tumanggap po ng tulong mula naman sa pamahalaang Pangalawigan. Detalye, nandiyan po naman si Rani Durilang, Radyo Pilipinas, Lawang.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Report. Sa kaliwat kanang distribution ng tulong sa mga nasa sektor ng agrikultura, sumabay naman ang provincial government ng Ilocos Norte sa pagsuporta sa mga mangingisda sa bayan ng Pasukin. Ayon kay Municipal Agriculturist Diana Rose Bautista, tumanggap ng 5,600 pesos ang 317 na Fisher Fox mula sa provincial government dahil sila ay apektado noon sa ginanap na balikatan exercise. Aniya, mayroong mahigit kumulang na isang linggo silang hindi pumalaot para manguha ng isda. Pangunahing mga apektado ay mga residente ng Barangay Davila ng bayan ng Pasukin. Tiniyak naman ni Bautista na hindi nagkulang ang supply ng isda sa kanilang bayan dahil mas marami pa rin ang mga mangingisda na hindi apektado ng balikatan exercise. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Ay samantala, formal na ang itinatag at ipinasakmay po ng DA ang isang modernong pasilidad sa Barugo, Leyte. Nagyan po ito ng mechanical dryer at rice mill upang mabawasan ang lugi naman ng mga magsasaka pagkatapos ng anit mataas ang panalang maging makakita ho naman. Patuloy ang pagkabatupad sa direktiba po naman ng pamahalaan, nagbibigay po ng toll relief para sa mga sasakyang nagdadala ng produktong agrikultura. Ayunin po nitong mapababa ang gastos sa transportasyon ng pagkain. Gitna pa rin ho ng krisis sa langis. Kailangan lamang na-accredited ng DA ang mga truck at mayroon pong RFID sticker.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
2: Ang 250 mga benepisaryo ng Project Lawat Binhi sa Oras Eastern Samar nakapagtapos na po ng cash for training. Detalye, nandiyan po si Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Natapos ang 250 benepisyaryo sa ikatlo at huling yugto ng cash for training sa ilalim ng Project Lawat Binhi ng Department of Social Welfare and Development Field Office 8 sa Bayan ng Oras, Eastern Samar. Layunin ng programa na palakasin ang kapasidad ng mga vulnerableng sektor laban sa epekto ng climate change sa pamamagitan ng tatlong bahagi ng pagsasanay at iba pang kaukulang aktibidad. Nagsagawa rin ng DSW din ang post-site monitoring sa mga barangay ng Panguntan, Kadian, Iwayan at Dao upang suriin ang kalagayan ng mga naitayong sites at matiyak ang tuloy-tuloy na paglago at kaunlaran ng mga itinanim na pananim. Ayon sa DSWD Eastern Visayas, nagpapatuloy ang kanilang pagsisikap upang makamit ng mga benepisyaryo ang masagana at positibong resulta mula sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Penny Pumida. Samantala, ayon po naman sa ulat ng Philippine Statistics Authority, kapagtala po ng bahagyang pagbaba sa na 0.3% sa kabuuang produksyon ng agrikultura nitong unang bahagi po ng taon dahil sa mababang ani po naman ng bigas. Tuloy na binabantayan ang antas ng tubig sa mga pangunahing dam tulad po ng Angat Dam na ito lang bumaba sa minimum operating level nito na posibleng makaapekto po naman sa patubig ang makasakahan sa Luzon kung magpapatuloy ang kawalan po naman ng ulan. Sa lukuyan namang binubuksan ngayong araw ay kalawang batch po ng Agritourism Trade Fair Agrot Garden upang itampok ang mga produkto ng mga lokal na magsasaka at mga mangingisda. Sinada, 31 minuto na makalipas ang 5 ng madaling araw. Break muna kami ho. Dali po lamang, ilan muna ang mahalagang paalala. Iusap lang, bawal ang tutulog-tulog sa manibela ho. Awal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
8: Maging panatag.
9: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
10: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
9: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
11: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
9: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
12: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
9: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gyera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
11: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
9: Unti-unti na rin nagtatransition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
11: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
9: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
13: Bilang paghahanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
14: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
15: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
16: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Tayo po ay naharap sa panibagong hamon na naman. Ano ho, ito'y may kaugnayan po naman sa lagay ng panahon. Kalikasan, ano, yan ang mahirap na kalaban ho natin eh. Paghahanda ho natin ang mga magsasakalaban ho sa El Nino. Ano ho, munyo, sinasabi ho kasi ng grupong Sinag, ayaw po sa sama ng industriya ng agrikultura, ang paghahanda po ng ating mga magsasaka sa El Nino ay nakatuon po sa pagkasayos po ng irigasyon, amang tiyempo ng pagtatanim at suporta po naman sa pondo para hindi maantala ang produksyon po naman ng ating pagkain. Bibigyan din po naman nila na mahalaga tinatawag ang koordinasyon sa pamahalaan para sa mabilis ang pamamahagi ng tulong at mga alternatibong mapagkukunan po naman ng tubig. Yung mga key preparation na recommendation, yung paggamit po ng solar power irrigation, drought tolerance seeds, yung short gestation crops, rainwater harvesting, at crop diversification, ilan huyo sa mga pag-uusapan natin. At dyan na, sa linya natin, at makasama po natin si Engineer Rosendo So, presidente po mismo ng Sinag. Kasendo, magandang umaga po sa inyo. Welcome po muli. Minsan pa sa Usapang Agrikultura, si Kahiro po. Good morning po, Kasendo.
19: Kahiro, magandang umaga.
2: Oh. Ano po ang inyong mga rekomendasyon na nakikita bilang bahagi po ng panawagan sa pamahalaan na rin ang paghahanda po natin dito sa El Niño'ng sinasabi, posibleng maging super El Niño pa talaga.
19: Yeah, ano naman, no? Bali, hinintay natin yung June talaga para mag-start ng itong magtanim ng palay. And majority siguro, instead of magpunlapa, baka mag direct seeding na lang, no? Yun ang isang nakikita natin. Dahil alam naman natin yung fuel, ang laki ng tinaas pa rin, maski bumaba na, mas mataas, almost ano pa rin, 65% to 70% higher than noong hindi nagsimula yung gera.
2: Siguro para maunawaan ho ng higit pa ng mas marami, pagka ganitong El Niño ang pinag-uusapan, ano ba talaga yung nakikita niyong pangunahing banta sa sektor ho ng ating pagsasaka?
19: Yeah, well, kung kulang yung tubig talaga, mahirapan talaga magtanim ng palay, no? Yun ang isang challenge. And of course, alam natin na kung mag-start ka ng maaga, malaki talagang gastusin. Kung nag-start ka ng May na magtanim, yung 30 days na taniman, no? Gagamit ka ng almost yung kurdo na abot ng additional 30,000, no? Per hectare. So yung dating 15,000 na presyo ng fuel, abot ka ng 30,000, kaya naghihintay talaga yung magsasaka na umulan para mag-start ng pagtanim. Pero tingin naman natin, pagdating ng June, yun, doon natin malalaman kung paano yung pagtanim ng ating mga magsasaka.
2: Kung alternatibong pamamaraan po naman ang pag-uusapan sa patubig, lalo na kung sasabihin natin tuyo na po, mga traditional na kanal, ang isinusulong niyo dyan sa Sinag, yung paggamit po ng solar powered irrigation system, yung SPIS, gamat gumagamit itong pambalaan ng mga shallow tube well at water pump sa mga estratehikong lugar, pero bakit nga ba SPIS ang tingin nyo mas dapat?
19: Yeah, yung mas malalim na pagkuha ng tubig, no? Yun ang isang kailangan talaga. Yung suporta ng ating government. Kasi yung ang ginagamit kasi natin, yung dalawang tubo, baka dun sa farm, baka hindi kaya. No? So, yun ang isang pwedeng tumulong, pumasok ang ating government. Kung mas malalim, syempre, pag malalim, medyo malaking gastos. So, with that, yun ang pwedeng pumasok ang ating gobyerno.
2: Mang rainwater harvesting, makatutulog din ho ba ito ngayon?
19: Importante talaga yung patubig, no? Dun sa palay. So, makakatulong yan pag may bigay yung sapat na patubig dun sa taniman.
2: Bakit daw ho binibigyang diin yung groundwater recharging bago daw po sumapit yung El Niño?
19: Yeah, yung ito is kailangan talaga na tutukan ito, no? Para at least hindi maputol yung ating mga taniman, hindi mabitin yung ating mga tubig na pumunta dun sa park.
2: Sobra-sobra po yung gumagamit ng bomba, sa ilalim mo nang nagagari ng lupa yan, posible nga talagang kapusin pa, no?
19: Yeah, kaya yung water table na kinukunan, bumababa yan, no? So, yung level, dun sa second level na kunan, medyo mas safe sa ating mga magsasaka. Kaya yung pump na kung solar pump ang kailangan, medyo mas malalim ang kukunan, hindi yung mas mataas na water level.
2: Yung meron pong ganyang El Nino na usapin, Akasendo, ano ho, anong nakikita niyong mga pwedeng pamamaraan para mapigilan po yung rice price spikes tinatawag? Anong nakikita niyong mga rekomendasyon?
19: Yeah, yung subsidy sa ating mga pataba, alam natin yung pataba, yung laki ng tinaas. Eh, no?
2: Oh, grabe.
19: And of course, itong solar irrigation, kung may tulong natin sa ating mga magsasaka, makakatulong yan. No? So, yung dalawa ang pwedeng pumasok ang ating government para matulungan ang ating mga magsasaka.
2: Oh. May mga ilang pumapasok na tanong, Kasendo. Bakit daw ho tinututulan ng sinag yung pagbaba ng taripa sa mga iniaangkat na produkto bilang tugon po sa El Nino?
19: Yeah, yung protection kasi ng ating mga magsasaka. Kung yung tariff collected may bigay sa ating mga magsasaka, malaking tulong yun. No? Kung sana nung last year, naibigay yung total amount na 40 billion, ito, nakaprepare sana tayo itong taon na ito. No? Mas malaki ang tulong na mabibigay sa mga magsasaka. Kung bubaba yung taripa, talagang bababa yung collection ng mapunta sa ating mga magsasaka. And of course, yung presyo ng import, kung makita natin, mas mababa kaysa yung presyo natin dito sa harvest ng ating palay. No? So, importante yung protection sa ating mga magsasaka.
2: Kasabay ho nung El Nino ay yung mataas na presyo po ng krudo. Ano yung nakikita niyo mga bagay-bagay o mga paghahanda ng ating magsasaka kasi inyo sa grupo sa Sinag?
19: Yeah, yung fuel kasi ang laki ng impact. Eh, no? So, hinintay pa rin natin kung yung fuel subsidy may additional na mabibigay sa ating mga magsasaka. So far, yung pinaka inaano natin is yung direct seeding pa rin, no? Itong taniman para at least mas patipid dun sa traditional na may gagawin mo pang punlat tapos
2: at siguro kasi doon kung sakasakali maiingganyo pa rin ho natin yung ating mga magsasaka na magtuloy sa pananim kung yung mga fuel subsidies na at yung mga diskwento sa inputs ay talagang kaya pa rin ibigay.
19: Yeah, pwede, no? May chance pa rin. And nakita naman natin na yung severe na El Nino is November. Kung makatanim tayo ng June, by October baka harvest na tayo. So, hindi masyadong malaking impact sa atin taniman itong panahon na ito.
2: Okay. Ano ho pananaw ng sinag? Ano ho, sa supply po ng presyo ng abono, yung mga fertilizer, sa panahon po ng El Nino? Mabigat ito, nagsabay.
19: Yeah. Ang world market, medyo bumaba ng konti, no, Kahiro. So, yung dating in-expect natin na 3,000 pesos, hopefully bumaba ng 2,500 pesos yung urea. And bumaba pa, no, this coming June para at least yung gamit ng pataba medyo bumaba ng konti. Pero of course, kumpara natin dun sa before war, ang presyo lang nasa 1,600, no? Mataas pa yung presyo. At least bumaba ng konti.
2: Oh. At kasabay ho niyan, mukhang may panawagan din ho kayo sa DA na dapat yung mga bono tsaka yung mga bini, rekta nang ibigay sa mga kooperatiba para wala nang red tape, para hindi maantala yung mga pagpupunla.
19: Yeah, yung card na sinasabi ng ating kalihim na si Secretary Chu Lauren, hopefully maibigay kaagad para yung cash na makuha nila, sila nang bumili ng pataba, no? Ito is makakatulong sa ating mga magsasakyan.
2: Sa tingin ninyo, Kasiento, bakit ito sinasabing mapanganib para sa ating bansa, mapanganib sa Pilipinas, yung pong umaasa na lang tayo sa global market tuwing may El Nino? Kasi siyempre sila apektado rin eh. Uunahin nila yung mga kababayan nila, hindi rin mag-release ang mga pagkain niyan eh.
19: Yeah, of course, yung mga countries na nag-export eh, prioridad yung sarili nila ng bansa, no? Than other countries. So tayo dapat preparado din tayo dito sa ating bansa na magtanim para at least may sarili tayong pagkain.
2: Food nationalism, iiral talaga yan. Pag talagang merong kakapusan sa supply, awat mga bansa, kanya-kanyang tago muna yan. Kanya-kanya muna ng sabiya, kanila kanya-kanya muna.
19: Yeah, kaya yung atin na Pangulo, yung assurance ng Vietnam na magbigay ng bigas sa ating bansa, malaking bagay yun, no? Yung preparation na magkaroon ng problema. Yung presyo, secondary na lang yan. Kung may pagkain, mas importante pa rin.
2: Siguro, Kasiento, ano bang maipapayuhin ninyo bilang eksperto na rin sa mga usapin na yan? Ano masasabi niyo para hindi tuluyang mawalan ng kita ang bukid? Ano ang dapat gawin? Lalo na ngayon nasa El Nino pinag-uusapan.
19: Yeah, ang natin yung support ng presyo pa rin, no? Hindi bumagsak na lower than 23 pesos yung harvest. Hopefully yung press harvest nasa 23 pesos, yung dry umabot ng 25, no? Sa farm gate price. Para matuloy-tuloy ang pagtanim ng ating mga magsasakay.
2: Masiguro natin dapat bantayan dito, Kasiento, yung ilang mga mapagsamantalang negosyante na samantala ginagamit yung tinatawag na El Nino Scare. Sabihin bababa ang kalidad ng mga ani, babaratin na rin nila yung presyo sa farm gate.
19: Yes, naman natin so far itong March and June, medyo magandang presyo ng ating palay. Hopefully, yung calibrated import pa rin, no? Maayos para hindi dagsa yung pagpasok ng imported rice, para at least hindi bumagsak yung presyo ng palay.
2: Magigpit pa rin po sa market monitoring at price control, ano?
19: Yeah, yung presyo naman na sinet ng ating government na 50 pesos fair naman yan, no, sa local producers, and of course yung imported nag-i-import dapat mapatupad yung 50 pesos na cap na nagawa dun sa imported rice.
2: Yun po. Sendo, sige po, marami pong salamat at sa mga inputs niya, maraming salamat. Hanggang sa muli, magkaugnayan po tayo. Stay safe. Ikan mo na yung breakfast mo, zumba mo. Salamat, Kasiento. Magandang umaga po sa inyo.
19: Thank you, Kahiro. Magandang umaga.
2: Salamat si Engineer Rosendo sa nang sinag ating kaugnayan.
20: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat kay Kasiento. Doon sa mga kababayan po natin, pakiusap pa rin, na ingat pa rin sa mga nasa biyahe. Lamig lamang ang ulo ang pakiusap namin sa inyo, kasi marami pa rin tayong mga kababayan, initin ang ulo eh. Ano? Lumamig na yata sa Senado. Tutok tayo sa ating editorial.
20: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Alamunin nyo, hindi na maikakailang malubang krisis na kinakarap po ng sektor na agrikultura sa Pilipinas. Kitla po ng walang humpay na pagtaasuan ng presyo ng mga imported na abono at ng banta ng pagbabago ng klima, ting sumasabog po ang isang matagal ng diskurso. Yun nga ba? Dapat panghawakin ng mga magsasakang Pilipino ang tradisyonal na kimikal o organikong pataba. Issue po yan eh. Kung ang layunin ay ang agarang kaligtasan noon ng pamilya mula sa gutom, aling piliin ang sintetikong kimikal. Ngunit kung ang pag-uusapan po naman natin ay pangmatagal ang kalusugan, mamamayan at ang ating kalikasan, ang organikong pataba po ang tunay namang lunas. Ang tradisyonal na pataba ay parang kape na nagbibigay po ng mabilisang lakas. Ngunit may kaakibat na matinding paghina paglipas po ng ilang mga oras. Bisa ito sa mabilisang pagpapalaki ng ani na ikling panahon. Subalit, ang nakatagong kapalit ho niyan ay yung unti-unting kamatay naman ng ating mga lupang sakahan. Ayon po sa mga eksperto sa agrikultura, ang paulit-ulit at labis na paggamit po ng sintetikong kemikal ay nagdudulot po ng soil acidification. Diyan, naging matigas, acidic at baog ang lupa. Por yan, ang mga nakalalasong kemikal na ito'y umaagos po sa ating mga ilog at dagat. Tuwing umuulan na pumapatay naman sa ating mga yamang tubig. Sa kabilang banda, ang organikong pataba naman mula sa dumi ng hayop, compost at mga nabubulok na halaman ay isang matalinong pamumuhunan para po naman sa hinaharap. Hindi nito binibilga ang pananim. Halip, napabuti nito ang mismong estruktura ng lupa para maging natural na mayaman po naman sa sustansya. Napanatili nitong buhay ang mga mikrobyo sa lupa na siyang tunay na nagpapataba sa mga halaman sa likas na paraan. May ligtas, pura pa. May mga hakbang ng pamunaan po bang tugunan ito. Kalalim po ng Organic Agriculture Act of 2010, yunin po ng estado na isulong at payabungin ang organikong pagsasaka sa bansa. Kamakailan lamang, higit din po nga sinusulong ng Department of Agriculture ng Balanced Fertilization Strategy. Programang yan, himok po mga magsasaka na pagsamahin sapat na kemikal at organikong pataba upang hindi tuloy ang masira ang lupa pang pinapanatili po naman ang mataas sa produksyon ng pagkain. Paman, maganda mga batas na yan sa papel, tinitong us at pagong sa implementasyon sa mga lalawigan. Kailangan ng mga masasakay malawak ang edukasyon sa mga barangay, subsidiya sa paggawa ng sariling organikong pataba at madaling access sa merkado sa kanilang organikong produkto. Ang pagpili sa organikong pataba hindi lamang usapin ho ng pagkaparami ng ani ngayon. Ang usapin po ay isang paninindigan. Nahuna upang wakasan ang kultura ng mabilis ang lunas na nag-iiwan naman ng pangmatagalang lason. Ang pagpapakain po sa susunod na henerasyon, mga Pilipino, hindi dapat nangangahulugan ang pagsunog, pagpatay sa sarili nating mga bukid.
20: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Muli po, maraming salamat kay Caro Sentos at muli aming pagsaludo sa ating mga bayaning magsasaka at manging isda. Thank you. Good morning. Kaming oras, ingat na lamang. Ang alam po nila Roger Cruz, John Marer Barial, Alvin Napalgona, Roman Malilin, Jumel Lustre. Kapanin natin sila Nida, Susan Jamard. Diyan pa rin sila sa Merzion, Julius Camille Rona. Ang alam po nila Julius Gonzalez, Christopher Trinambulo. Pero ilustre na brigado nag-iiwan. Ang bagay na matid at tama, hindi mo ginawa. Tuturing na kasalanan laban sa'yo. Ay magsalamat. Gandang umaga, bayang sinilangan.
20: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
23: Mahal ang gamot.
22: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
24: Mr. President, pwede pa yakap.
22: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
3: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
4: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na aabot sa malubhang sakit.
22: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribel para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
4: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang programang Bawat Bayan Makikinabang sa Mandaluyong City.
4: Headlines.
3: Panibagong pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo magsisimulang ipatupad ngayong araw.
4: Headlines.
3: Department of Justice nirekomendang pagsasampar ang kasong plunder at graft laban kay Senator Jingo Estrada at mga dating public works officials.
4: Headlines.
3: Senado formal nang nag-convene bilang impeachment court matapos hirap sa plenaryo ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
3: Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte posibleng sa Hunyo pa magsimula.
4: Headlines.
3: Senator Robin Padilla kinumpirma na nasa Pilipinas pa rin si Senator Ronald Bato de la Rosa.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, May 19, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang programang Bawat Bayan Makikinabang sa Mandaluyong City. Sa nasabing aktibidad, binigyan ng briefing na ang Pangulo inggil sa mga proyektong pangkaunlaran ng mga barangay sa ilalim ng Social Civic Projects Fund o SCPF. Pinangunahan din niya ang turnover ng tig 200,000 na pesos na financial assistance para sa 27 barangay sa Mandaluyong City. Nagbigay din ng suporta ang administrasyon sa mga bagong Pilipinas Presidential Scholars na tumanggap ng bawat scholar ng tig 20,000 pesos na financial aid.
8: Meron kasi yung tinatawag na socio-civic development program. Ito ay may pondo ito para bibigay namin sa lahat ng mga barangay. Ang ibibigay namin kada barangay is 200,000. Ngayon, ang request lang namin sa ating mga barangay officials na kalahati ng 200,000 na yan ay dapat yung 100,000 dapat ay gagamitin para mag-provide ng scholarship sa mga deserving students.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, personal ding inobserbahan ng Pangulong pamamahagi ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF bilang bahagi ng programa ng pamahalaan para sa food security. Layunin ng mga programang ito na mapalakas ang kakayahan ng mga local government unit na makapagatid ng agarang tulong at serbisyong tumutugon sa pangangailangan ng mga komunidad.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pondo mula sa bawat bayan makikinabang gagamitin ng mga barangay para sa mga proyektong pangseguridad at kalusugan ng kanilang mga mamamayan. Narito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Papabuti ng seguridad sa mga barangay at serbisyong ibinibigay ng mga ito sa kanilang nasasakupan. Ilan lamang ito sa mga proyektong paglalaanan ng mga barangay sa Mandaluyong City ng pondong natanggap sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Program ng Administrasyong Marcos. sa paggulong ng programa sa lungsod. Nasa 27 barangay ang nabigyan ng tig 200,000 peso financial assistance ng pamahalaan, kung saan 100,000 pesos dito nakalaan para sa presidential scholars, habang ang natitirang 100,000 pesos naman para sa kanya-kanyang proyekto. Ayon kay Mrs. Rebecca Morania, treasurer ng Barangay Buayang Bato, ipambibili nila ang pondo ng motorcycle services ng kanilang lugar na magagamit sakaling mayroong emergency at para na rin sa pagpapatrolya tuwing gabi para sa kaayusan at kapayapaan sa kanilang lugar. Ayon naman kay Mr. Benjamin Orge, kagawad ng Barangay New Zaniga, gagamitin nila ang pondo pambili ng service para sa medical concern ng kanilang nasasakupan. Sa kaparehong kaganapan na mahagi rin ang tig-10 kilong bigas ang administrasyon. Ayon kay Ramel Esmenyo, isang tricycle driver, isa lamang sa 1,000 benepisyaryo ng libreng bigas sa lungsod, malaking tulong ito lalo na sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pakinggan natin ang magkakasunod na tinig nila Rebecca Morania, Benjamin Orge at Ramil Esmenyo.
7: Yung matatanggap namin financial assistance, mapupunta po sa motorcycle para magaling service ng barangay para in case na magkaroon emergency na malapitan lang, magamit siya at saka pagpapatrolya, lalong-lalo na sa gabi.
10: Especially din sa medical assistance, concern, yung mga ganyan. Paano masusustain, hindi lang panandalian, continuous, alam mo naman yung mga may edad na marami nangangailangan ng tulong ng medical. And yan, yung pangangalaga din para yung transport nila, so how to maintain yung service para in, taking them, going, bringing them, something like that na magamit para special service sa mga ganun concern. So para sa what do you mean the cash 100,000 financial assistance? Well, yun na makabili ng bagay like for example the vehicle, electronic kasi doon na makakasya yun eh. So magamit natin, madagdagan mo kung mayroon pang barangay, madagdagan, mas maganda, mas marami, mas makakatulong sa pagsiservice.
11: Bilang isang tricycle driver po kasi, pag sinabi po na libre ka, tsaka kung kilo po yan, eh po namin kailangan bibilin pa eh. At least meron pong libre. Malaking bagay na po, malaking tulong na po sa amin yung 10 kilo na bigas.
9: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Personal na bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Tejeros Health Center upang tiyakin ang maayos na pagbibigay ng healthcare services para sa mga residente, lalo na sa mga senior citizen at iba pang mga benepisyaryo. Ang hakbang ng Pangulo ay bahagi ng pagpapalawak ng access sa serbisyong pangkalusugan sa bansa. Sa tulong ng Tejeros Health Center, mas naging abot-kaya at madaling ma-access ng publiko ang serbisyong medikal, habang nababawasan din ang pagsisikip sa ilang panguraing ospital. Kabilang sa mga serbisyong inialok ng health center, ang medical consultation, lactation room, dental area, nursery area para sa mga residente ng komunidad. Inatasan din ng Pangulong Department of Health o DOH na makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak na madaling maabot ang mga serbisyong pangkalusugan, lalo na sa mga komunidad na higit na nangangailangan nito.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pilipinas target na mas palakasin ang sektor ng kalusugan katuwang ang ibang bansa. Detalye atin sa atin ni Lawrence Tanhoko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Kasundo ang Pilipinas at Singapore na palakasin pa ang kooperasyon sa larangan ng primary care, health promotion, healthcare human resource development, health infrastructure planning, health regulation, health security, digital health at health financing. Dinalakay din ang dalawang bansa ang pagpapalakas ng pagtugon sa mga umuusbong na sakit kabilang ang hantavirus. Pinuri naman ni Department of Health Secretary Teodoro Ted Herbosa ang Ministry of Health ng Singapore dahil sa mga inobasyon nito sa health promotion at matatag na mekanismo laban sa mga banta sa kalusugan. Nagpasalamat naman Singapore Health Minister Ong Ye Kung sa ambag ng Pilipinong healthcare o healthcare workers sa healthcare system ng Singapore. Kasama rin sa napagkasunduan ng scholarship at training program para sa mga Pilipinong healthcare professional na kukuha ng master's degree sa Singapore upang mapalakas pa ang kakayahan ng health workforce sa bansa. Inalakay rin ng dalawang opisyal ang posibleng kooperasyon para naman sa pagsulong ng vape ban sa bansang kasapi ng ASEAN bilang bahagi ng pangangalaga sa pampublikong kalusugan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Uplift o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Committee meeting na katakdang isagawa ngayong araw. Ang detalye ay atin sa atin ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Ngayong araw, May 19 ay nakatakdang isagawa ang Uplift o ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport meeting sa Malacañang. Ito ay programa ng pamahalaan na inilunsad para mas mabigyang focus ang pagtugon sa pagtaas ng presyo ng langis at epekto ng krisis sa Middle East sa ekonomiya ng Pilipinas. Inaasa ang pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpupulong kasama ang mga kinauukol ang cabinet secretaries. Ang Uplift meeting ay dating ginagawa kada linggo, subalit binago na ito ayon na din kay PCO Undersecretary Claire Castro. Ito ay dahil nakikita naman na niya ng Pangulo na tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ng mga miyembro ng gabinete para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. Sa kabilang dako ay wala namang nakaschedule na LEDAC meeting sa araw na ito. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Claire Castro.
14: Wala akong nakaschedule na LEDAC pero may nakaschedule na Uplift. Wala pong nasabi sa akin dahilan. Wala lang po sa schedule.
13: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nag-abisa ang Department of Energy o DOE ng pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw ng Martes. Nakasaad sa anunsyo na magkakaroon ng dagdag presyo sa gasolina at diesel habang bababa naman ang halaga ng kerosene. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, maaaring umabot sa 1 peso 21 centavos kada litro ang itataas ng presyo ng gasolina. Tataas naman ang hanggang 2 pesos 82 centavos kada litro ang diesel. Samantala, magpapatupad ng bawas presyo sa kerosene na abot sa hindi bababa sa 2 pesos 21 centavos kada litro. Inaasang agad itong mararamdaman sa mga gasolinahan sa iba't ibang bahagi ng bansa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, iniulat din ng Department of Energy na batay sa monitoring, nasa 97 pesos 65 centavos ang kada litro ng diesel sa Metro Manila at iba pang highly urbanized cities. Ang presyo naman ng gasolina nasa pagitan ng 73 pesos 68 centavos hanggang 108 pesos 18 centavos kada litro, depende sa uri at lokasyon ng bentahan. Ayon kay Energy Secretary Garin, sinasaalang-alang nila ang gasto sa freight at suppliers habang patuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga kumpanya ng langis. Iniulat din yan na nasa 45.33 days ang average fuel inventory ng bansa.
15: The average as of this week is lower than the previous week, but this is not an alarming state. It is just because we are assured of supply from other countries. So DOE remains vigilant about our supply and closely monitoring the activities of our oil companies.
3: Si Energy Secretary Sharon Garin.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy na nakikipag-ugnayan ang Department of Energy sa mga oil companies upang mapanatili at mapalawak pa ang mga fuel discount program para sa PUB drivers, TNBS drivers, delivery riders at iba pang motorista. Ginagawa ito ng ahensya sa gitna ng patuloy na paggalaw at pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Regular naman na naglalabas ng DOE ng updated na listahan ng mga gasolinang nagbibigay ng diskwento sa mga motorista. Kabilang dito ang mga tinakdang discount days, loyalty programs at iba pang mga promo na maaring makatulong sa pagtitipid sa gasolina at diesel. Ayon sa DOE, layunin ng programang ito na mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo sa araw-araw na biyahe at hanap buhay ng mga Pilipinong motorista. Sa pakikipagtulungan ng mga kumpanya ng langis, umaasa ang ahensya na mas marami pang motorista ang makikinabang sa mga fuel assistance programs sa mga susunod na buwan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Service Contracting Program matatapos na sa May 21 ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Narito ang balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Magtatagal na lang hanggang sa Webes, May 21, ang implementasyon ng Land-Based Service Contracting Program o LBSCP ayon niya sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon sa LTFRB, pagsapit ng May 22, ay ihihinto na ang lahat ng aktibidad kaugnay ng programa, kabila ang QR code scanning at ang pagbibigay ng 20% discount. Dahil dito, iniikayat ng LTFRB ang lahat ng onboarded operators, drivers, mga benepisyaryo na sumunod sa direktiba para sa maayos na pagtatapos ng implementasyon ng programa. Sa ilalim ng SCP ay naglaan ang gobyerno ng nasa 800 milyon para sa 800 ruta ng road-based land transport sa buong bansa kung saan babayaran ang mga bus driver at operator na 100 kada kilometro, 40 pesos naman kada kilometro sa mga modern jeepney at 30 pesos kada kilometro sa traditional na jeep hanggang makaabot ng 100 kilometro kada araw. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippines Standard Time. 19

0: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Kinumpirma ng Office of the Ombudsman ang rekomendasyon ng Department of Justice o DOJ na samparang kasong plunder si Senator Jinggoy Estrada at ilang o iba pang mga opisyal kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga flood control project. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, kabilang si Senator Jinggoy Estrada sa mga pangunahing respondent na nakasaad sa resolution ng DOJ. Kasama rin sa mga pinangalanan si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manny Bonoan.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
2: Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento si Senator Jinggoy Estrada inggil sa usapin. Sinabi nitong ipaubayan na lamang sa kanyang abogadong pagsagot sa mga tanong kaugnay ng kaso. Nauna na ang inihayag ng Ombudsman na naghahanda rin ito ng mga kaso laban kina Senator Cheese Escudero at dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez kaugnay ng kaparehong issue sa kasalukuyan o mga kasalukuyan at dating senador. Si dating Senator Bong Revilla pa lamang ang naresto kaugnay sa manoy anomalya sa flood control project.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
2: Formal nang nag-convene ang Senate na of the Philippines bilang impeachment court matapos hirap sa plenaryong articles of impeachment na inihain ng House of Representatives laban kay Vice Presidente Sara Duterte na numpa si Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer ng impeachment court. Sinundan ito ng panunumpa ng mga senador bilang senator judges na magsisilbing hukom sa impeachment trial laban sa Vice Presidente. 23 senador lamang ang nakapanumpa bilang senator judges dahil hindi nakadalo si Senator Ronald De La Rosa.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
2: Matapos naman ang panunumpa, inianunsyo ni Cayetano na maglalabas ng impeachment court ng writ of summons para kay Vice President Sara Duterte. Kalakip nito ang kopya ng articles of impeachment at bibigyan ng Vice Presidente ng 10 calendar days upang magsumite ng kanyang tugon. Inatasan din siyang humarap sa impeachment court kapag kinakailangan. Kapag nagsimulan o nakapag sumiti na ng sagot ang kampo ni Duterte, bibigyan naman ng 5 calendar days ang prosecution upang tumugon. Pinapayagan din ng impeachment court ang magkabilang panig na magsumite ng pleadings, annexes at motions ng personal o sa pamamagitan ng electronic mail. Isasagawa muna ang pre-trial bago tuluyang simulan ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
2: Formal entry of appearance ng House Impeachment Prosecutor. Sinihain na sa Senate Impeachment Court. House Justice Chair Gervel Luistro tinalaga bilang lead prosecutor. Daritong balitang atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
3: Formal lang naghain ng kanilang pagharap ang 11-member prosecution panel ng Kamara sa Senate Impeachment Court kaugnay ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matapos manumpa ang mga senador at mabuo bilang impeachment tribunal, personal na inihain ni House Secretary General Shelly Garafil ang formal entry of appearance sa ngalan ng mga prosecutors na inihalal ng Kamara. Ang paghahain ng formal entry of appearance ay patunay ng kahandaan ng Kamara na ituloy ang makasaysayang impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Sa 3-page pleading, nakasaad na si House Committee on Justice Chair at Batangas 2nd District Representative Gervil Luistro, ang tatayong lead public prosecutor. Nakasaad din sa pleading na ang lahat ng court processes ay dapat ipadala sa Office of the Secretary General ng Kamara. Nilagdaan ang pleading ni Luistro at kapwa prosecutors na sina Representative Terry Ridon, Roach Gutierrez, Isabel Maria Zamora, Lawrence Defensor, Shell Jokno, Leila Dilima, Arlene Bagaw, Jonathan Keith Flores, Jordan Suwan, at si Joel Chua. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
2: Nilinaw ng Senado na hindi pa agad magsisimulang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, kailangan munang hintayin ang tinakdang 10 araw para makapagsumite ng sagot si Duterte

0: kaugnay ng writ of summons na pinadala sa kanya. Pagkatapos nito, bibigyan naman ng 5 araw ang panig ng prosecution upang tumugon. Matapos ang pagpapalitan ng mga sagot, isasagawa pa ang pre-trial proceedings bago tuloy ang umusad ang mismong impeachment trial.
1: So, ilan linggo pa bago mangyari yan yung na araw-araw na? Bakit? Kasi may 10 days pa para sumagot ang Vice President, tapos 5 days pa, tapos pre-trial pa. So yung actual na trial, malamang yan, tatama yan naka-break. So malamang yan, maka-araw-araw kami.
0: Si Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kinumpirma ni Senator Robin Padilla na nasa Pilipinas pa rin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Bagamat hindi nito kinumpirma kung nasa Davao si de la Rosa, sinabi ni Padilla na naniniwala siyang hindi basta alis ng bansa ang kapwa senador dahil mahal umano nito ang Pilipinas. Nagkaroon o hindi rin sinagot ni Padilla kung nagkaroon pa sila ng komunikasyon ni De La Rosa sa kasalukuyan.
3: Parang idea kung
4: so sir, you can confirm that Senator De La Rosa is still in the Philippines.
3: Ako ikukumpirma ko yun.
0: Si Senator Robin Hood Padilla. Samantala, marin namang pinabulaanan ni Padilla mga ulat na magkasama silang nagtungo sa NAIA Terminal 3 noong madaling araw ng Huwebes. Nauna nang lumutang ang mga spekulasyon kaugnay sa muna'y pag-alis ng bansa ni De La Rosa. Ngunit ayon kay Padilla, walang katotohanan ang naturang impormasyon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Cyber patrolling. Paigdingin ang PNP kasunod ng mga online post na nananawagan ng karahasan matapos ang gulo sa Senado. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Paigtingin pa ng Philippine National Police ang kanilang cyber patrolling kasunod na kumakalat ang online post singil sa diumano'y panawagan ng karahasan kasunod na nangyaring gulo sa Senado kamakailan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natales Jr., itinutuling nilang seryoso ang naturang usapin habang maigpit na binabantayan ng pulisya ang online activity na maaaring magdulot ng banta sa kaligtasan ng publiko at pambansang seguridad. Nauna na ibinunyag ng Department of Information and Communications Technology na mayroong hindi bababa sa 5 persons of interest na natukoy dahil sa umano'y pagpapakalat na baling impormasyon at panghihikayat ng karahasan sa social media. Ayon sa DICT, may ilang online posts na nanghihikayat sa mga tao na pumunta sa Senado at magdulot ng kaguluhan gamit ang maling impormasyon. Bilang tugon, may pitang nakikipag-ugnayan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa DICT at mga intelligence unit para beripekahin ang mga na-flag na online posts at matukoy ang mga individual na nasa likod ng mga account. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inihayag ng Professional Regulations Commission o PRC ang buong suporta nito sa panukalang batas na magpapalawig sa validity ng Professional Identification Cards o PIC mula 3 taon tungo sa 5 taon. Ayon sa ahensya, layunin itong gawing mas maginhawa ang renewal process para sa milyong-milyong profesional sa bansa at mapabilis ang serbisyo ng gobyerno sa isang panayam sa programang Bagong Pilipinas Ngayon. Sinabi ni PRC Assistant Commissioner Lord Luis Valera ng panukalang House Bill number 8876 ay inisyatibo mismo ng PRC at nakalusot na sa second reading sa House of Representatives. Ayon pa kay Valera, mababawasan ang dalas ng pagpunta ng mga profesional para mag-renew ng kanilang lisensya kung mas hahaba ang validity nito. Dagdag pa niya, magagamit ng mga profesional ang kanilang oras sa mas mahalagang gawain sa halip na madalas na renewal process.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, tiniyak naman ni Valera na hindi nangangahulugan ng pagpalawig ng visa ng PIC na madaragdagan ang Continuing Professional Development Requirements. Kailangan lang anya ng isang professional na sumunod sa hinihingi ng batas para ma-renew ang lisensya.
6: Nung provision ng batas at yung lengguwahe ng nung bill, ang sabi lang ng bill, ang validity ng ating ID license ngayon ay 5 years na, at kung ano ang nire-require na kung ilan ang nire-require na units ng CPD ng iyong profession para i-comply para makapag-renew ay ganun.
0: si PRC Assistant Commissioner Lord Luis Valera.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ginatwa ng Commission on Elections sa COMELEC ang naging desisyon ng Korte Suprema sa kasong Alminaza versus COMELEC. Ito'y kung saan kinumpirma ng korte na hindi required ang COMELEC na magsagawa ng parallel manual counting ng mga balota kasabay ng paggamit ng Automated Election System o AES. Sa parehem ng Bagong Pilipinas ngayon, binigyan din ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na pinagtibang ito ang nito ang Republic Act number 9369 na nagbibigay ng otoridad sa COMELEC na gumamit ng AES sa eleksyon. Anya isa itong pagmodernisa sa ating automated election na pinaniniwalaan ng Korte Suprema na kontra sa intensyon na pabilisin at gawing mas accurate ang proseso ng halalan sa bansa.
7: Gagalak po sa desisyong ito ng Korte Suprema sa kaso po ng Alimansa versus Commission on Elections, kung saan po binigyang tibay yung ating po Republic Act 9369 na ito po ay pagmomodernisa ng ating automated elections po, at hindi po nangangahulugan na kailangan gawin yung manual parallel count na sa paningin nga po ng Supreme Court ay kumukontra sa original na intention na mas pabilisin, mas ayusin at mas maging accurate po ang ating sistema ng halalan.
0: Si COMELEC spokesperson John Rex Laudianco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mas mataas ng 42% ang bilang ng naranasang sunog sa bansa sa panahong ito ngayong taon kaysa noong nakaraang taong 2025. Ayon kay Bureau of Fire Protection spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo, umabot sa mahigit sa 9,400 ang mga naitalang kaso ng sunog sa bansa. Mas marami itong di hamak sa mahigit sa 6,600 na kaso ng sunog sa bansa noong nagdaang taon. Gayunman, bumaba ang anyang kaso ng sunog partikular sa National Capital Region o NCR ng 17%. Paliwanag niya, mas dumami ang insidente ng sunog sa mga lugar sa labas ng Kalakhang, Maynila.
8: Sa NCR ay malaki po ang binaba ng insidente ng sunog. Bumaba po ng 17%. So ang nakikita natin dito, ang dumaming sunog po ay outside of NCR or National Capital Region. Ito po ay mga non-structural fire, no? Tumaas po ng halos 67% ang non-structural fire. Ito po yung mga forest fire, grass fire at iba pang mga halintulad na sunog.
0: Samantala, binahagi rin ni spokesperson Arroyo na karamihan sa mga nagiging sunog ngayon sa labas ng Kalakhang, Maynila ay mga non-structural na uri ng sunog. Anya, kasama sa mga non-structural fire na naranasan ng grass fire at forest fire, may kaugnayan anya ang mga insidente ito sa mataas na heat index na nararanasan sa ating bansa ngayong tag-init. Dagdag pa niya, mayroong direct correlation ang dami ng sunog sa average heat index ng Pilipinas.
8: Tumaas po ng halos 67% ang non-structural fire. Ito po yung mga forest fire, grass fire at iba pang mga halintulad na sunog. Kasi masasabi natin may direct talaga na correlation ang dami ng sunog sa average heat index sa buong bansa, no? Base sa datos ng inyong BFP at ng PAGASA. Kasi kung titingnan natin, kaya tumaas talaga ang sunog noong Marso, Abril at kahit itong Mayo, no, dahil nga sa init ng panahon.
0: Si Bureau of Fire spokesperson Superintendent Anthony Arroyo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Digital Senior Citizens ID dapat tanggapin bilang valid ID. National Commission of Senior Citizens nagpaalala na dapat itong kilalanin, mapa pribado man o pampublikong establishmento. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Jolly Mar Acuyong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Sa layuning mas mapadali ang pagkuha ng benepisyo ng mga nakatatanda, pinalalahanan ng National Commission of Senior Citizens o NCSC ang publiko, mga ahensya ng gobyerno at pribadong establishmento na kilalanin at tanggapin ang mga Digital National Senior Citizens ID o NSCID bilang valid proof of identity. Ayon kay NCSC Chairperson and Chief Executive Officer Attorney Maria Merceditas Gutierrez, opisyal at lehitimong government-issued ID ang digital NSC ID na makikita sa eGovPH app. Maaring gamitin ito ng senior citizens upang maka-avail ng 20% discount at VAT exemption, makuha ng government services at benepisyo, at magamit sa banking at iba pang identity verification transactions. Inilunsad noong August 2025 ng NCSC at DICT ang digital NSC ID at mahigit 1.3 million senior citizens na ang nakapag-access nito hanggang nitong April 2026. Hinihikayat naman ng NCSC ang publiko na i-report ang anumang hindi pagtanggap o problema kaugnay ng digital ID sa kanilang opisyal na hotline, email at social media accounts. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolie Maracuyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, U.S. President Donald Trump nagbigay babala sa Iran kaugnay ng umano'y hindi nito pagkilos para tapusin na ang sigalot sa gitnang silangan. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizel Nanyong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Binigyan diin ni United States President Donald Trump na walang matitira sa Iran kung hindi ito agarang kikilos para sa isang kasundo ang pangkapayapaan. Ito ay sa gitna pa rin ng patuloy na tensyon sa pagitan ni Estados Unidos at Iran. Inulat ng CNN na nagdaos ng isang high-level na pagpupulong si U.S. President Trump kasama ang matataas na opisyal ng kanyang National Security Team nitong Sabado upang tilakayin ang direksyon ng digmaan laban sa Iran. At matapos ang naturang pulong, ay naglabas ang babala ang US leader sa pamamagitan ng social media kung saan sinabi ng tumatakbo ang oras para sa Iran at kailangan nilang kumilos na mabilis kung hindi ay walang matitira sa kanila. Inihayag din ni President Trump ang kanyang pagkainip dahil sa patuloy na pagpapasara sa Strait of Hormuz na nagdudulot ng matinding epekto sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Sports.
0: Final four ng NBA playoffs magsisimula ngayong araw o oras sa Pilipinas. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
11: Mula sa 16 na kuponan, 4 na lang ang natitira para paglabanan ang 2026 NBA Championship. Ngayong araw magsisimula ang Best of 7 Conference Finals o Final 4 ng NBA Playoffs. Sa Western Conference Finals, magtutuo sina Victor Wembanyama at ang San Antonio Spurs kontra kina reigning two-time MVP Shai Gilgeous-Alexander at ang defending champions Oklahoma City Thunder na kung 8:30 a.m. sa Paycom Center sa Oklahoma City. Bukas naman, gaganapin ang game number 1 ng Eastern Conference Finals. Magtutuo sina Donovan Mitchell at ang Cleveland Cavaliers kontra kina Jalen Brunson at ang New York Knicks na magsisimula bukas alas 8 ng umaga sa Madison Square Garden sa Manhattan, New York. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Eh, ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
13: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
14: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Station sa Luzon. Pagtatalaga sa Dagupan City bilang Official Regional Training Center sa Ilocos Region. Formal nang sinelyuhan ng Philippine Sports Commission at ng LGU. Radyo Pilipinas Radyo Publico Dagupan City. Narito ang balitang atid ni Verna Beltran.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Verna.
15: Opisyal nang kinilala ang Dagupan City bilang regional training center para sa swimming at gymnastics matapos ang makasaysayang memorandum of agreement signing ceremony. Isinagawa ang paglagda sa pagitan ng lungsod ng Dagupan sa panguna ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez at Philippine Sports Commission Chairman John Patrick Gregorio, Commissioner Matthew Gaston, Commissioner Walter Torres at ilan pang opisyal ng ahensya. Ito rin ay sinaksihan at sinuportahan ng DepEd Dagupan, City Sports Commission, mga partner, coach, atleta, magulang at ilan pang stakeholders. Sa isinagawang press conference, binigyan diin na ang proyekto ay mahalagang hakbang upang mas mapalapit ang pagsasanay sa mga kabataang atleta ng Kiyon. Ayon sa PSC, layunin ng sentro na alisin ang hirap ng mga magulang at atleta na kinakailangan bumiyahe patungo Metro Manila para sa training. Ipinaliwanag ng PSC na ang pagtatatag ng sentro ay nakabatay sa ilang pamantayan, kabilang ang interes ng komunidad sa sports tulad ng gymnastics at swimming, benepisyo sa kabataan at Kiyon, pagkakaroon ng lokal na talento na mahilig sa gymnastics at swimming at kalidad ng pasilidad at lokasyon. Ayon sa LGU, ang Dagupan ay bahagi ng mas malawak na inisyatiba ng PSC na magtatag ng regional training centers para sa iba't ibang disiplina gaya ng archery, rowing at boxing. Binanggit ng mga commissioner na ang bagong pulisiya at filosofiya ng PSC ay nakatuon sa pagdadala ng mga pasilidad sa mga rehiyon upang mas mapalapit sa mga atleta, coach at pamilya. Binigyan din pa ng PSC at lokal na pamahalaan ng proyekto ay hindi lamang tungkol sa pagtatayo ng pasilidad kundi sa pagbibigay ng pag-asa at oportunidad upang mahubog ang mga bagong kampiyon at lider na magdadala ng disiplina, tiyaga at kahusayan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Simba Kalusugan Program ng Department of Health pinalawak pa sa Calabar Zone. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Tom!
16: Mas pinalawak pa ng DOH Calabar Zone ang Simba Kalusugan Program ng DOH sa rehiyon. Ayon sa pabalitang ahensya, ang nasabing programa na isinasakatuparan sa paibang tulungan sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Episcopal Commission on Healthcare ay naglalayong makapagbigay ng kalidad, abot-kaya, compassionate healthcare services sa mga komunidad lalo na sa mga nakatira sa geographically isolated disadvantaged areas. Kaugnay nito, mahigit 350 residente sa Binangon ng Rizal ang namigyan sa medical mission na isinagawa sa pamamagitan ng Simba Kalusugan Program. Simula nang inilunsad ang programang ito, ay patuloy na naipaparating ang serbisyo medikal sa underserved community sa Calabar Zone sa pamamagitan ng Medical Outreach Missions. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Industriya ng abaka sa Catanduanes pinalalakas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Juris de la Rosa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Juris.
17: Isinusulong ngayon ang pamahalang panlalawigan ng Catanduanes ang pagpapalawak ng industriya ng abaka sa pamamagitan ng paggawa ng mga finished products upang mas mapalaki ang kita at oportunidad para sa mga bakalero sa lalawigan. Personal na binisita ni Governor Patrick Azanza ang proyekto ng Habi Foundation sa Bayan ng Panganiban kung saan sinasanay ang 36 na kababaihan sa paghahabi ng iba't ibang produktong gawa sa pinaghalong abaka at cotton materials. Katuwang sa pagsasanay ang mga volunteers ng Habi Foundation at ang Philippine Textile Research Institute ng DOST. Donasyon mula sa pribadong sektor ang gusali at lupang ginagamit sa proyekto na may training area, weaving machine, stock room, kusina at maging child-friendly space para sa mga anak ng mga trainees. Ayon kay Governor Azanza, layunin ng programa na hindi lamang raw materials ng abaka o bandala ang iniluluwas mula sa Catanduanes, kundi mga dekalidad na finished products na may mas mataas na halaga sa merkado. Anya, mas lalaki ang kita ng mga bakaleros kung dito mismo sa lalawigan mapoproseso at magagawang produkto ang abaka bago ito ibenta sa labas ng isla. Suportado rin umano ng pamahalaang panlalawigan ang pagpapalawak ng naturang inisyatiba sa iba pang bayan sa Catanduanes. Para sa Bagong Pilipinas, Julius De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Libreng serbisyong medikal isasagawa sa 2 munisipyo ng Palawan ngayong Mayo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Lizelle.
18: Nakatakdang muling magsagawa ng mobile health services para sa mga NCFRS registered coconut farmers at para na rin sa kanilang pamilya, ang Philippine Coconut Authority dito sa lalawigan ng Palawan. Isasagawa ito sa Municipal Gym ng Barangay Pulot Center sa Sofronia, Española sa darating na Mayo 26. Nasusundan din ang pagbibigay ng nasabing serbisyo sa Mayo 28 na gaganapin sa covered court ng Barangay Santa Teresita sa Dumaran at sa Mayo 29 naman sa covered court ng Barangay Itanggil sa parehong bayan. Kabilang sa mga libreng serbisyo na ipagkakaloob ay ang libreng konsultasyon, urinalysis, blood chemistry, electrocardiogram, chest x-ray, ultrasound at complete blood count. Nakatakdang mamahagi rin ang mga libreng gamot at vitamins, optical services kung saan ay mamamahagi rin ang mga libreng salamin, dental services kasama na ang bunot ng ngipin, cleaning at pasta. Ipagkakaloob ito ng first come first serve basis at pinapayuhan din ang mga magniniyog sa nasabing mga lugar na makipag-ugnayan sa kanilang municipal agriculturist o sa tanggapan ng PCA Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
22: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Separation gratuity ng mga civilian active auxiliary ng Philippine Army sa Region 8 na ipamahagi na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang report ni Jean Nabilon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jean.
23: Ipamahagi ng 8th Infantry Stormtroopers Division Philippine Army sa Division CAFGO Active Auxiliary Office o DCAO ng 8th ID ang abuang 9,613,187 separation gratuity sa 77 CAFGO active auxiliary CA members mula sa iba't ibang CA units sa buong Eastern Visayas region. Ang financial assistance ay nai-release sa pamamagitan ng respective battalion commanders na kung saan 3,736,687 dito ang naipamahagi sa 30 CA sa ilalim ng 93rd Battalion, 1,788,500 pesos sa 14 na CA ng 63rd Infantry Battalion at 1,405,250 pesos naman sa 11 kaas ng 46th Infantry Battalion. Kabilang sa mga beneficiaries, ang 70 kaas na nakapaglingkod 8 taon o higit pa na serbisyo, samantalang ang nananabing personnel ay nakapaglingkod mula 5 hanggang 7 taon bilang pagpapatibay at pagpapakita ng patuloy na langhangarin sa pagtataguyod ng peace and security efforts sa kanilang respective areas of responsibility. Para sa Bagong Pilipinas, ito po si Gene Navilon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hybrid Renewable Energy System inimbento ng mga estudyante ng Eastern Visayas State University. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, narito ang report ni Daisy Belizar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Daisy.
1: Mula sa Eastern Visayas State University, apat na graduating electrical engineering students ang naghatid ng liwanag at pag-asa sa Barangay Soksokon, Pastrana, Leyte. Sa halagang 60,000 pesos, binuo ni na ER Udtulan, Aaron Calcabudel, Marlon Ray Caharo, at Jen Russell Heroy ang isang eco-friendly system na pinagsasamang solar energy at hydropower. Ang kanilang likha ay kumukuha ng 70% ng lakas sa araw at 30% naman mula sa agos ng irrigation canal gamit ang isang mini hydro turbine na ligtas at hindi nakakaabala sa pagtubig ng mga magsasaka. Sa kabuuan, 235 watts, kaya na nitong magpaandar ng 5 streetlights sa loob ng 10 oras gabi-gabi. Ayon kay Engineering Dean Vinil Aquino, ito ang tunay na layunin ng universidad, mga praktikal na solusyon para sa komunidad at kalikasan. Isang patunay na ang galing ng kabataang Pilipino kayang maghatid ng liwanag sa madilim na daan ng ating bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, stations sa Mindanao. Mahigit 5,000 POJ drivers nakatanggap ng cash relief assistance mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Kokoy Medina.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Kokoy.
3: Nasa higit 5,000 POJ drivers ang nakatanggap ng cash relief assistance mula sa DSWD sa buong Northern Mindanao sa pamamagitan ng kanilang programang Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS. Ang mga beneficiaryong chauffeur ay nakatanggap ng tig 5,000 piso bawat isa bilang tulong ng pamahalaan sa kanila upang maibisan ang hirap na kanilang naranasan sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Para mas mapadali at maayos ang pagbibigay ng ayuda at hindi na mahirapan ang mga chauffeur na nasa mga malayong lugar, naglagay ang DSWD ng mapping out center sa buong Northern Mindanao. Sa Iligan City, ito ay ginanap sa Robinson's Place, Iligan, sa Cagayan de Oro City, ay sa probinsya capital ng Misamis Oriental at SM Uptown. Sa Misamis Oriental naman, sa Sikan District ay ang Himuog City Gymnasium at sa lalawigan ng Bukidnon ay sa tangkulang covered court ng Manalo Fortich, Valencia City Gym at Maramag Municipal Gym. Ayon kay Tatay Ronald T. Kadrinab, isang chauffeur ng jeep mula sa Hasaan, Misamis Oriental. Malaki ang kanyang pasalamat sa pamahalaan dahil nakatanggap siya ng tulong lalo na ngayong panahon ng krisis. Dagdag pa ni Tatay Kadrinab, malaking tulong ito para sa kanilang pangkabuhayan. Ang pagbigay tulong financial sa mga chauffeur ay napakita lamang na tinupad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pangako na walang isang maiwang Pilipino sa panahon ng krisis. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DSWD Region 11, pinagmalaki ang tatlong benepisyaryo ng 4Ps na napabilang sa top notchers ng 2026 licensure examination for teachers. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang report ni Marcel Mamon Dasalya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Marcel.
4: Ipinagmamalaki ng Department of Social Welfare and Development o DSWD-11 ang tagumpay ng tatlong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps matapos mapabilang sa mga top-notchers ng Licensure Examination for Professional Teachers o LET 2026 ang mga ito. Kabilang dito si Raymark Rimbo mula sa Barangay Libasa na Bunturan, Davao de Oro na nagtapos ng Bachelor of Secondary Education at nagtala ng 93.40% rating para makuha ang top 9 spot. Nakapasok din sa top 7 si Hannah Jane Molina ng Salvacion Santo Tomas, Davao del Norte matapos makakuha ng 93.40% rating sa Bachelor of Elementary Education. Samantala nakamit naman ni Cecil Abiao mula Kaman sa Asuncion, Davao del Norte ang top 9 spot matapos makakuha ng 93% rating sa parehong kurso. Ayon sa 4Ps, patunay ang kanilang tagumpay na kayang maabot ang mga pangarap sa pamamagitan ng tiyaga, sakripisyo at dedikasyon sa pag-aaral na may magsilbi rin umano silang inspirasyon sa mas marami pang kabataan na patuloy na nagsusumikap para sa kanilang kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Martes, May 19, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
21: Mahal ang gamot.
6: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
24: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
6: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
25: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
26: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
6: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
26: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Paalala mga kaibigan sa mga motorista natin. Ito po ha, base sa anunsyo ng Department of Energy, itong galawan ng presyo ng petroleum products simula ngayon, ngayong araw, Tuesday ha. Gasolina, tataas ng more or less 1 peso 21 centavos per liter. Diesel, tataas ng more or less 2 pesos 82 centavos per liter. Ang kerosene naman, bababa. Magkaka-rollback po sa presyo ng kerosene, more or less 2 pesos 21 centavos per liter. O ito po mga kaibigan, ha, simula ngayong araw na ito, Tuesday, yung Regasco LPG, Regasco. Magpapatupad po sila ng price rollback simula ngayon. Ha, 1 peso rollback per kilo, yan po'y nangangahulugan ng 11 pesos na bawas presyo kada 11 kilogram cylinder ng LPG. Regasco po yan. Yung mga bibiyahe naman sa umagang ito ng Tuesday, mga kaibigan. Sa number coding po ng MMDA, bawal muna sa mga kalye sa Metro Manila, ang mga sasakyan ng ending ng plate number po ay 3 or 4. Yan po'y nagsimula kanina ng alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. And later on, magbula po alas 5 ng hapon hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Tuesday, ah. Kung ending ng plate number, mga private vehicles 3 or 4, kayo po muna yung mga off-limit sa mga kalye sa Metro Manila. Sa Makati, straight po yan. Walang window hours ha, from 7 a.m. to 7 p.m. Baka makalimutan nyo. Ha? Tapos, magtataka kayo ba't kayo sinisita ng traffic enforcer. Yung pala, coding kayo ngayong araw. Ha? 9 minutes, mga kaibigan. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Bahay kubo kahit munti.
5: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album.
4: Bahay, kubo, kahit munti.
5: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
6: Ang halaman doon ay sari-sari.
5: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 13 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Capital Region Police Office. Baka kausap natin this morning ang spokesperson ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Azilo. Major, magandang umaga po.
8: Yes, sir. Magandang umaga po.
0: Yes, Major. Kahapon po nag-constitute na ang ating Senado bilang impeachment court, and of course, inaasahang magkakaroon na ng mga proceedings sa darating na mga araw. Sa panig po, ma'am, ng National Capital Region Police Office, ang mga preparasyon lamang po kung sakali para ma-secure ang premises ng Senado at ang mga katabing lugar nito. Major, please.
8: Yes po, ang NCRPO po ay nagpapatupad ng security deployment sa paligid ng Senado, mga pangunahing kalsada, ganun din po sa mga convergence areas at iba pang critical location. As of 7 a.m. po, meron po tayong nasa 139 na pulis na nakadeploy sa paligid po ng Senate. At meron din naman po tayong nasa mahigit 2,000 personnel na ginagamit po natin para sa security operations na nasa iba't ibang lugar naman po. Mayroon po tayong naka-standby na augmentation forces na nakaantabay para po sa agarang reinforcement kung kinakailangan. So, ang NCRPO po naman ay nakatoka lamang po tayo dito sa outside perimeter po ng Senate.
0: Ayun. Okay. Nabanggit mo, Major Azilo, of course, yung perimeter ng Senate. Sa kasalukuyan, kumusta ang ating coordination with the Senate Security Officers, particular sa tanggapan ng Sergeant at Arms, para kung sakali nagpasabi na ba sila na kailangan nila halimbawa ng mga tututok din o sa loob ng Senate building habang ongoing ang mga proceedings ng Senado, ma'am?
8: Yes po, patuloy naman po yung ating koordinasyon dun sa Senate Security Unit, ganun din po sa local government units at iba pang mga offices para po kung sakaling kailangan nila ng dagdag na tao or meron po sila mga request for security, mga police personnel po natin ay agad po natin silang mapagbibigyan. So sa ngayon po, as is naman po na ang ginagawa lamang po, ni request lamang po sa atin is yung sa outside perimeter. So kung kinakailangan man po ng dagdag na personnel at kailangan po na magkaroon ng reinforcement, sa loob man po ay nakahanda naman po ang PNP at ang NCRPO para magbigay po or sumunod po dun sa kanilang hinihinging deployment.
0: Ayun. So ikang as of now, tuloy-tuloy ang coordination pero wala namang specific request for police personnel inside the building, ma'am?
8: Wala po. Ang loob po ng ating Senate is kumbaga tinatauhan ng ating Senate Security Unit. So yung internal access, yung screening procedures, ang lahat po yan ay nakatutok po ay ang Senate Security Unit. Ang NCRPO po sa ngayon ay nakatutok sa external security operations, gaya po nung sinabi kong perimeter security, ang ating police visibility, ganun din po yung monitoring at deployment ng personnel natin sa paligid ng entry at exit points, lalo na po ngayon at may mga posible na mga grupo po ulit or mga protesters gaya kahapon na dumagsa po sa paligid ng Senate.
0: Okay, nabanggit mo ma'am, Major, na mabase sa initial reports, may grupo na mga posibleng magtipon-tipon, magpahayag uli dyan sa immediate vicinity ng Senate premises, ma'am?
8: Gaya po nang nangyari kahapon na may mga ilang grupo po na dumating. So, ine-expect din po natin na meron pa rin pong mga grupo na pupunta ngayon sa paligid ng Senate while ongoing po yung impeachment proceedings.
0: Ayun. Okay, on other matters, Major Arcillo, of course, nariyan pa rin ang marami nating mga kababayan na patuloy na nagbibiyahe para magbakasyon, halimbawa lalabas ng Metro Manila patungo sa mga probinsya. No? Kumusta po ang patuloy na pagtutok ng ating NCRPO dito po sa mga, ika nga, mga cities and municipalities ng Metro Manila na nasa border sa katabing rehiyon? Of course, yung mga sasakyan, mga bibiyahe, kumusta po ang monitoring natin so far?
8: So far po wala naman po tayo nakikita na kung anumang banta, pero po yung makakasiguro po ng ating mga kababayan, lalo po dito sa Metro Manila, ay meron po tayo mga pulis na nakadeploy na bukod po dito sa ating binabantayan na outside perimeter po ng Senate, is meron po tayong talagang nakatutok sa atin para lalo na po ngayong summer vacation at ang ating mga estudyante ay nasa mga bahay-bahay pa nila since hindi pa po nag-start ang klase. So meron pa rin naman po tayong nasa 13,800 plus na police personnel na nakakalat po sa buong NCRPO. Ganun din po sa ating mga border control points, sa ating mga convergence areas, sa ating mga terminals na patuloy na dinadagsa ng ating mga babayang lumalabas at bumabalik po ng Metro Manila para magbakasyon. So, yun pong pagbabantay natin ay hindi po naman natin nakakaligtaan. Kumbaga, hindi naman po tutok ang NCRPO lamang dito sa Senate, kundi ganun pa rin po ang ating ginagawang deployment at pagtutok sa ating mga kababayan na nasa loob po ng Metro Manila.
0: At gaya niya, nabanggit mo na maraming nagbabakasyon, na summer, nandyan, although nagkakaroon ng mga pagulan, at yung iba, iniiwan ng kanilang bahay ng walang tao, di ba? Kung lahat, buong pamilya, lahat ng mga kasama sa bahay, nag-out of town, naiiwan ng sarado, walang tao yung kanilang bahay. Ano po, Major Arcillo, ang ilang mga paalala natin sa ating mga kababayan sa ganitong mga sitwasyon para matiyak na ligtas ang mga iiwanan nilang tahanan kung sila man ay mag-out of town o aalis ng kanilang bahay, ma'am, please?
8: Yung

0: sa ating mga tahanan. At yung lagi po natin paalala, iwasan po natin yung mga ATM or yung mga real-time na pag-update na tayo po ay umalis ng ating mga tahanan para po. Dahil alam naman po natin na ang mga masasamang loob or mga kawatan, eh hindi na lamang po ngayon nagtitingin-tingin. Meron na rin po dyan online na nagmo-monitor na mga kabahayan na posibleng walang tao na pwede nilang pasukin. So hanggat maaari po, iwasan po natin yung pagpo-post na wala pong tao sa bahay or umalis po tayo para maiwasan po natin maging biktima ng mga kawatan na posible lamang na nagtitingin kung saan yung mga bahay na walang mga walang tao. At syempre, kung sakaling gagamit po tayo ng ating mga sasakyan, i-check po natin yung ating mga sasakyan, yung blow baguettes po ba sinasabi natin bago na tayo bumiyahe para hindi po tayo maantala para yung sasakyan natin ay talagang ready na magbiyahe ng long drive. At syempre, yung magda-drive, siguraduhin natin na nasa kondisyon po siyang magmaneho para makarating po sila ng maayos sa kanilang patutunguhan.
1: Ayun, yung puntos mo, Major Asilo, ma'am, na yung mga nagpo-post sa kanilang mga social media pages, ano, ATM, at the moment, tapos maglalagay ng mga picture, ng mga video na sila'y out of town, tapos buong pamilya, abay, maraming nagbabantay, maraming nag-i-stalk sa, halimbawa, sa Facebook, iba pang mga social media pages, makakakuha ng idea, ay, mukhang walang yung silang lahat eh, mukhang out of town, halimbawa nasa La Union yung mga ganyan. Teka muna, tingnan nga natin yung bahay kung talagang walang tao. Yung mga ganyan nakakapagbigay ng idea, Major, eh, no?
0: Tama po, binibigyan po natin ng opportunity yung mga masasamang loob dahil nakikita nila na walang tao, nasa lumabas silang lahat. Kung mag-anak, umalis. So pwede nating pasukin kasi may mga pagkakataon po na halos kapitbahay or kalapit lamang natin yung mga gumagawa din po nitong mga ito.
1: Ayun. Okay. Well, Major, salamat po ng marami sa mga updates. Pero in closing, baka may mensahe po kayo sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga, lalo tigit yung mga narito po sa National Capital Region. Please go ahead po, Major Asilo, ma'am.
0: Yes po, sa ating po mga kababayan, unang-una po doon sa mga magtutungo po or yung mga posibleng magpunta po at lumahok sa mga pagtitipon sa labas ng Senate, pinapaalalahanan po namin na sana po ipairali natin ang disiplina at ang pag-iisip po natin ay dapat lagi nating iniisip na mas maganda pong maipahayag yung ating magustong sabihin sa maayos at mapayapang paraan. Ang mga kapulisan po ay nandyan para panatilihin po ang kaayusan at hindi po para pigilan ang inyong mga karapatan. At sa aming mga kababayan po na lalabas ng Metro Manila or magstay po sa kanilang mga tahanan, mainit po ang panahon although may pag-ulan, ingatan po natin ang ating mga sarili at syempre po yung ating mga tahanan i-secure po natin bago tayo umalis. At bago tayo po umalis ay tingnan din po natin yung ating mga maiiwan at siguraduhin po natin na maayos ito para sa ating pagbabalik ay meron pa rin po tayong maayos na babalikan.
1: Okay. Major Asilo, ma'am, salamat po ng marami sa mga updates at sa mga paalala mula sa ating National Capital Region Police Office. Ma'am.
0: Maraming salamat po. Good morning.
1: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Ang spokesperson po ng National Capital Region Police Office, si Major Hazel Asilo.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 24 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa bayan broadcast sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kilohertz. Good morning, Sean Kyle Flores. Nag-post siya uli. Sabi niya, watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Sandali lang, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Curiously ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine.

0: Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
1: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
2: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
1: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
3: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
1: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
4: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
1: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
3: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
1: Unti-unti na ring nagtatransition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
3: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
1: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
5: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin,
9: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
13: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
16: Para pin standard time, mga kaibigan, meron tayong 30 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Update muna, mga kaibigan, mula sa Quezon City. Uy, ito ha. Armed Forces of the Philippines nakakuha ng mahigit sa 70% trust at performance rating dito po sa isinagawang survey ng Okta Research Group. Ang detalye po ng balitang yan ay atid sa atin ni Marian Bastasa.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Mary, morning.
17: Alan, good morning. Nananatiling ang mataas ang tiwala at kumpiyansa ng mayorya ng mga Pilipino sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Batay yan sa resulta ng Okta Research tugon ng masa survey para sa unang quarter ng taon. Sa naturang survey, nakakuha ang AFP ng 72% na trust rating, habang 70% naman ang performance rating nito. Ayon sa Okta Research, kabila ang AFP sa may pinakamataas na institutional ratings na naitala sa unang quarter. Ipinakita rin sa survey ang universal awareness sa AFP at patuloy na mataas ng kumpiyansa ng publiko sa sandatang lakas kaugnay ng papel nito sa territorial security, disaster response at public safety. Pinakamataas ang trust rating na nakuha ng AFP sa Visayas at mga rural areas. Sa kabila naman ng mas mababang rating sa ilang urban areas at bahagi ng Mindanao na at satisfaction ng sa AFP sa isinagawa ang mula March 19 na naabot.
16: Teka, choppy-choppy na. Mary, doon sa part na isinagawa ang survey, kailan? Mary, please.
17: Yes, Alan, ang survey ng tugon ng masa ng Okta ay isinagawa noong March 19 to 25 kung saan nasa 1,000 at ang para sa Bagong Pilipinas, Metasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Okay, thank you si Marian Bastasa, mga kaibigan. Nagatid po ng update mula sa Okta Research Group. Ang Armed Forces of the Philippines nakakuha ng mahigit sa 70% na trust at performance rating dito po sa isinagawang tugon ng masa survey ng Okta Research Group.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
16: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 33 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Mahigit po sa 8,700 barangays sa buong bansa ang nakinabang na dito po sa programang tinatawag na Bawat Bayan Makikinabang ng administrasyon, habang pinagpapatuloy po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang papagpapatupad ng mga programang direktang ayuda sa iba't ibang panig ng ating bansa. Inilunsad po, mga kaibigan, ang programang Bawat Bayan Makikinabang noong February 23, 2026 to be exact. At mula noon po, pinalawak pa ito sa iba't ibang lalawigan at lungsod. Kabilang po dyan ang Eastern Visayas, ang Cagayan, ganun din ang Buntinlupa City, Las Piñas City, Paranaque, Pasay, Makati at Maynila. At sa ilalim po ng nabanggit na programa, mga kaibigan, tumatanggap ang bawat barangay ng 200,000 pesos. Ito po'y tulong pinansyal sa pamamagitan po ng iba't ibang mga programa. Ang kalahati po ng halagang yan, or 100,000 pesos, ay nakalaan po bilang educational assistance para sa mga presidential scholar. 5 estudyante po ang makakatanggap ng tig 20,000 pesos. So malaking bagay yan para doon sa mga poor but deserving students na talagang pursigidong makapagpatuloy at makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Sa mahigit po mga kaibigan na 42,000 barangays sa buong Pilipinas, inaasahang mahigit naman sa 210,000 students ang mabibigyan ng educational assistance sa ilalim po ng nabanggit na programa. At syempre, nabahagi rin po ng 10 kilong bigas sa mga pinakanangangailangan, yung mga vulnerable sectors. Ito'y sa ilalim naman ng tinatawag ho na mas pinalawak na Local Government Support Fund Rice Assistance Program. Layunin po nito mga kaibigan na mapalakas pang food security at mapabilis ang paghatid ng ayuda sa iba't ibang mga komunidad. Isasagawa pong pamamahagi naman ng bigas kada 2 buwan. Yan po ay para matiyak na patuloy na makakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan ang mga higit na nangangailangan.
18: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
16: 36 and a half minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala at maya-maya tayo hoy hihingi ng update sa Department of Social Welfare and Development. Patuloy pong mga cash relief assistance sa mga riders ngayong pong linggong ito. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
18: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
19: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
21: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
2: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
18: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
16: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 40 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sama-sama tayo until 8 a.m. dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Mega Manila. At syempre, sabay ang broadcast po sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Radyo Magazine 1278 kHz. At sa Sports Radio 918 kHz. At sabayan din na napapanood sa live streaming po ng nabanggit na mga impila ng Presidential Broadcast Service. Uy, kanina nabanggit ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo na kapag bibiyahe, kinakailangan tiyakin din na ang mga nagmamaneho ay nasa kondisyon at yung kanilang mga sasakyan ay nakakondisyon din. Nabanggit pa niya yung acronym na Blow Baguettes, di ba? Blow Baguettes, yan ho'y acronym na nag-stand for a vital component na dapat i-check natin sa ating mga sasakyan kapag tayo ho ay bibiyahe. Yan, okay. O, simulan natin. B, yung blow, o yung unang B. Battery. Baterya, i-check natin ang baterya. Baka mamaya, hindi na talaga kumakarga. Paano yan? Kumbaga, dyan nagmumula ang lahat ng kuryente, ika nga, sa sasakyan. So, i-check ang baterya, make sure it is okay, properly charging. Kasama rin yung pag-charge, syempre yung alternator, baterya. Okay. L, dun sa blow, yung letter L. Letter L, lights. Lahat po ng mga ilaw, i-check natin, ha? Headlight. Yung headlight, tapos i-check natin kung naka-high beam, kung gumagana, di ba? Yung tail light, yung brake light, lalo na pati yung mga signal light. Yung mga signal light, hindi lang dekorasyon yan, ha? Ginagamit yan para suminyas kung kayo ho ay kakaliwa, kakanan, ha? Signal lights, lights, pati yung cabin light, syempre, ha? Park light, lahat ng ilaw. So, yan yung L sa blow. Blow Baguettes. Next, yung O. Yung O, oil. O, i-check natin ang mga langis sa sasakyan. Engine oil, di ba? O, check nyo, baka mamaya nasa low na yung level ng langis sa inyong mga engine. Ano pa? Yung naka-automatic transmission. O, ATF, automatic transmission fluid. Ganon din, mga kaibigan, yung automatic transmission, yung power steering fluid. Yung iba dyan kasi, power steering fluid, hindi pa electronic yung power steering, kundi nakagumagamit pa rin ng fluid. Mamaya, tutuloy natin yan, ha, mga kaibigan. Nasa letter O na tayo. O yung W, ito muna yung W. Standby ang ating kasamang si Lawrence Sanhoko. W, dun sa blow, yung W, water, o tubig, o sa cooling system. Radiator, yung extrang lalagyan ng tubig o coolant, kinakailangan nasa tamang level po ang engine coolant or water. Tutuloy natin maya-maya doon naman sa portion na baguettes, doon na sa blow baguettes, ha. Narito muna ang update mula sa Commission on Elections. COMELEC ginit po na boto at hindi rebelyon ang tamang pagpapahayag ng saloobin. Ang detalye ng balitang yan, iatid sa atin ni Lawrence Tanhoko.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Lawrence! Hawak mo ang vote. Ito ang naging pahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia matapos ang last day ng voters registration kahapon. Paliwanag ni Garcia, dapat gamitin ang boto o ang balota sa halip na manawagan ng rebolusyon o karasan bilang pagpapahayag ng saloobin sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Kasabay nito ay humingi naman ng pamanhin ang COMELEC sa publiko matapos magkaroon ng maagang cut-off sa ilang mga registration sites nila kahapon. Paliwanag ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, sumobra ang dami ng mga nagnanais na magparehistro kahapon. Aniya, ang kadalasang nasa 1,200 hanggang 1,500 sa kada registration site ay umabot sa mahigit 2,000 katao. Bagamat ikinatutuwa nila aniya ang interes ng publiko na magparehistro at makaboto, ay kailangan namang ipatupad ang last day provision scenario kung saan kailangan alamin kung ilan lang ang kayang iproseso sa araw na yun. Nagpasalamat din si Laudianco sa mga tumangkilik sa voters registration sa loob ng 7 buwan kung saan nakapagproseso nila sila ng 5.2 million applications. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Thank you so much, Lawrence Tanhoco, mga kaibigan. Update po yan mula sa Commission on Elections o COMELEC. Meron tayong 46 minutes na makalipas ang 7 a.m.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
16: Okay, kanina pinag-usapan natin yung acronym na Blue Baguettes, yung mga points o yung mga dapat nating i-check sa ating mga sasakyan, ano, para naka-ready yung sasakyan pag bumiyahe. Naka-ready rin dapat yung ano, yung magmamaneho. Nandun, tapos na tayo sa blow, yung W, water, o kaya yung coolant ng inyong sasakyan. Doon na tayo sa baguettes. O, yung unang B natin, battery. Yung pangalawang B, brakes. O, preno. I-check ang preno. Baka mamaya yung inyong brake fluid, igana. Wala na, kulang na, wala na sa level. Ha? Bay, delikado ho. Pagka wala kayong sapat na brake fluid dun sa inyong brake system. Letter B. Ha? Yun, sa baguettes. Mamaya itutuloy ho natin yan. Ha? Makikipag-ugnayan muna tayo, mga kaibigan, sa Department of Social Welfare and Development. Makakausap natin this morning, mga kaibigan, DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
3: Hi Alan, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa.
16: Yes ma'am, una, hingi lang kami ng update. Of course, we understand na tuloy-tuloy pa rin ang pagkakaloob ng ating tulong sa mga riders, ano ho. At ito ay naroon naman sa mga batch na unang hindi nakatanggap ng ayuda. Ano pong mga developments sa aspetong ito, Asek Irene, ma'am?
3: Well, tama, Alan, nagpapatuloy po yung pamamahagi ng cash relief assistance sa ating po mga tsuper. Hindi lamang po sa National Capital Region, but gayon din po sa iba't ibang panig ng ating bansa. Sa katunayan nga po, ang ating pong naipahatid na tulong sa ating pong mga tsuper, actually, ano yan, Alan, ano, nasa mahigit 1.4 million drivers na yung ating na-serve. And as of yesterday nga po, more than 7.3 billion pesos na ang nailabas ng ating pong pamahalaan sa pagpapatuloy na pamamahagi nitong 5,000 pisong cash relief assistance sa ating pong mga tsuper. So nabanggit ko, Alan, hindi lamang sa National Capital Region, but gayon din po sa iba't ibang panig ng ating bansa, sapagkat nagpapatuloy pa rin po yung pamamahagi naman ng tulong sa mga jeepney drivers in municipalities outside NCR. And dito naman po sa Kamaynilaan, nagpapatuloy yung pong distribution ng cash relief assistance dun sa mga TNVS drivers, MC taxi drivers, at mga service delivery riders. Tama ka dun sa sinabi mo, sila po yung bahagi nung listahan na hindi na-serve nung pong mga nakaraang buwan. No? So this is still the continuation of that payout for them.
16: Opo. At syempre, itong ongoing na ito, itong phase na ito ay para doon sa mga hindi pa nakatanggap nito nagdaang mga buwan o ng mga nagdaang linggo. Because there is a need, of course, to double check and finalize mismo yung mga listahan ng mga driver at mga rider na nanggagaling mismo doon sa kanilang mother company. Halimbawa, kung TNVS o motorcycle taxi ang mga yan, para mas na ma-fine-tune yung listahan and to make sure na yung mga makakatanggap dapat talagang makatanggap ng ayuda. Asek Irene, ano po?
3: Oo, tama, Alan. We requested nga the transport network companies to assist the department sa pag sasagawa ng mga payout para sa kanila pong mga drivers or yung mga partner drivers nila. So, ginawa po natin, we had an exercise with all of these transport network companies, isinumite sa DSWD, yung kanila pong talaan ng mga chuper, and then yan ay sumailalim sa data cleansing process. No? And then after that, we spoke with the transport network companies para naman sa arrangements para sa payout activities natin. So kahapon, meron tayong payout para dun sa mga riders ng Joyride, gayon din po ng Grab.
16: Yes.
3: And then today, with Lala Move naman, may schedule with Lala Move and then Joyride. So our point here, Alan, is nakipagtulungan tayo. We requested the assistance of these transport network companies para ma-inform yung kanila pong mga drivers, ma-set yung schedule nila, at ma-identify din po yung mga payout sites. Kasi ang layunin naman natin dito, Alan, alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na walang maiiwan sa mga drivers, mabibigyan sila ng tulong. So, this arrangement was done para talagang matiyak na masuserve natin lahat ng mga drivers in their respective systems.
16: Opo. Tsaka mahalaga, Secretary, yung nabanggit mo na yung aspeto ng scheduling. Kasi baka mamaya i-expected na yung grupong ganito for today, baka magdagsa lahat, akala nila kasama sila, pero may schedule pala kung kailan specifically dapat pumunta yung isang driver o motorcycle taxi rider. Ano po, ma'am?
3: Yes, Alan. Yung pong kandang mga transport network companies, ginamit yung kanila pong mga communication platforms o yung mga application nila para ma-inform yung kanila pong mga drivers kung kailan at saan po sila magtutungo. Again, tama yung nabanggit mo. Ito ay isinaayos natin para hindi nga magtumpok o biglaang mag-gather in one payout venue lahat ng mga drivers. Yun yung improvement doon sa system na ginawa natin na magkaroon talaga ng scheduling, may queuing system, merong pang umaga, merong pang hapon, and may specific booths din sila na pupuntahan.
16: Okay. So this would mean, Secretary, na doon sa mga help desk kung saan nagkakaroon ng dito sa mga payout center, naroon, may kinatawan din yung mismong transport network o yung grupo na nakasali doon sa payout para mas mabilis ang coordination kung sakali, ma'am, ano ho?
3: Oo, Alan. Doon sa validation tables, mga representatives ng transport network companies, yung pong nakaupo doon. Bakit po mga TNC representatives? Kasi po, sila yung magva-validate kung legitimate yung mensahe na natanggap ng drivers. Kasi ipapakita po nila yung nasa kanilang cellphone o yung doon sa kanilang mobile application.
16: Opo.
3: And then, iti-check po yan doon sa master list that was provided nga po to the DSWD. So, once validated, pupunta na po sila doon sa paymasters natin. Yung mga paymasters are from the DSWD.
16: Yes.
3: And kami po yung magre-release nga po ng 5,000 pesos.
16: Mm-hmm. Okay. Well, as a Karen, ma'am, nako, salamat. I understand that this very moment ay busy kayo dyan sa South. Salamat po at napagbigyan ng aming request for interview ngayong pong umagang ito ng Tuesday, ASEC, ma'am.
3: Maraming salamat din sa pagkakataon na ibinahagi muli sa DSWD, Alan. Magandang umaga po sa inyo.
16: Thank you. Good morning po, mga kaibigan. Ang boses mula po sa Department of Social Welfare and Development, Spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. O, bago tayo tuluyang kumalas, ituloy daw natin yung blow baguette. Sana andun na tayo sa B, battery, A, air pressure. Sa inyong mga gulong, okay? G, gas or fuel, ha? Siyempre. Yung E, engine, ang makina, i-check din, ha? At yung T, tires. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po natin mga kasamang naglingkod ngayon pong umagang ito ng Tuesday, May 19, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan, Malilin, Jomari, Refarial, Jobel Lustre. Thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
24: Mahal ang gamot.
22: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
25: Mr. President, pwede pa yakap.
22: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
26: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mag-hospital.
27: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uaabot sa malubhang sakit.
22: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
27: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.